san osu kefa odun 2026 9 of June ojo Tuesday oni ayera aye mo dupe yo ayera aye mo dupe iyanu to se laye mi o koja ogbon ori eniyan ayera aye mo dupe ayera aye mo dupe ayera aye mo dupe o iyanu to se laye mi o koja ogbon ori eniyan ayera aye mo dupe do ba mo pe oluwa da si o jajo yin lo to laaro yin oluwa wa oluwa olorun wa won olorun oluwa won oluwa

0: group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re ni wa ti ma gbadun pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message yi sori WhatsApp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadun ati testimony si tele loruko Jesu
1: fo didi ojo meta ni mama bi so nipa e e fun mi ni onje mi give me my food ojo meta ni ma fi ma so nipa e velama le abaya na dale monos eyin te ni ori ofe te ngbo mi esa o meta lo buru ti aye a ma fo onje ti won a ma fi se ni ojorun o meta lo o buru gan akoko aye a ma fi onje fun yan ni aisan kilo fa nitori pe onje a ma fara gba majele ti won ba da majele sinu onje onje oni ko o ma duro nibe moran moran ko ni an lenu on ton je yen taste tele na ni o mo taste so onje a ma fara gba majele emi awon wi elekeji won a ma fi onje fayan sinu egbe abi won a ma fi fun yan ni agbara okoko mela barua badaya na dash eh oh mo ti ren to wa ba mi to so pe iya agba n fi akara be ohun loju orun mo ni to ba je iwo na di iya agba kekere ni e enu ko ma dun si osi olorun ni e a kan ma so pe everywhere you go ni esa eyin kan wa nbi ti e nilo lati gbo ile e gba mi gbo aye a ma fi onje loju orun won a ma fi gba ogo lowo eniyan be ni sa eyan le jeun loju orun ni oru oni o de fe lo gba ise lola to ba dede be won a de so pe ko ma wori awon ti fe lomi awon ma get back si be ni sa onje le fa Owe egbe mi se to ro won lorun Orere te egbe mi se to ro won lorun o Ele da mi o ma je ki temi o nira Owe egbe mi se to ro won lorun o Kadabali ninia malavaru abada kedalia baha O te egbe mi se to ro won lorun o Ele da mi o ma je ki temi o nira Mama so fun o agbara ti onje ni esa onje o le fayan wale onje o le gbe ni dide emi awon o le mejeji na la koju si la fi gbadua fo didi ojo meta bo e je nduro si awon bi ti mo so ye pe akoko won a ma fo nje fun yan laisan irufi awon nje wa ti mo le ma ka fun o lori radio igan teyan ba je loju orun ko si bo ti fe se o ma ni aisan in fact o ni onje pato to je pe eyan le je to je pe dandan ni o ma ni stroke beni tori pe mo ti pe ninu ise yi won si ti fi orisirisi case lo mi ti n ba de bi won pe ki lo sele ki nkan bayi to sele so te ba mo pattern e le get you result pattern can show you result so in ti won pe ni ki nkan jora won o ni agbara so ti eyan meta ba wa ba mi pe obe bayi la won je nigba ta won ji nkan bayi sele ta won mete ta de so be bibeli so pe lati ele lati enu eniyan meji abi eleri meta a fi di ododo mule iyen tumo si wi pe it is pattern so mo so fun ko ma ba bi mi pe kini arida ni loju ti mo fi mo ta lo so fun mi bo mo se mo bi mo se mo ni mo so fun o yen akoko tori pe mo ti pe loju ona yi so awon eyan ti mu orisirisi case wa ba mi so mo le so fun o in to sele mo le so ru onje sa te eyan le je loju orun to je pe to ba de ji yo ma se gangangan malia daya na barua baha tabi iru eni be e so fun ko lo ma gbadua pe won fe ye on were ni o ti won fi n gberu onje wa o be ni sa eyin kan wa bi eni lo lati gbadua ipelu mi aisan yen o dede wa ara re onje lo je me lava rubi ni adaya na barua bada eni kan ni daddy temi ba ti e je ma momi si in so po guru o le momi si to ba ni igbagbo to le bori e o le momi si but e mo wa danu pe ko sise wa mo fo nje lojoro wa mo fi ba ti yan je be ni sa a fe gbadua eyin kan wa bi eni lo lati gbadua pelu mi e poruko jesu ma jele ta fun mi je lojoro Eje Jesu e poru e majele ta fun mi je lojoro Eje Jesu e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e o ya dua
2: oruko je
1: ma ya da la ga da ya ga da majele ta fun mi je lojoro Eje Jesu e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e e paru e majele ta fun mi je mele delu abada ya ga dele gedo re managa ba ya ga ga le Fome je lojo
2: oru
1: e je Jesu
2: oru
1: e pa oru e
2: oru
1: e pa oru e
2: oru
1: e pa oru e
2: oru
1: e pa oru e
2: oru
1: a me meta Jesu Oluwa wa
2: amen amen
1: ele ni ma so fun o ma de fe ko mu lo daada jo je mo wi pe on to da gan ni esa bi eyan ba ma awon asiri a ma so awon kankan fun yin ni ola awon ibi to da nbe a ma so fun yin ni ola sugbon mo fe ka mura ni ele ohun akoko ti satani fe lo fun jesu onje ni o ti o ba lagbara esa won ni lo ko si nkan meji ta fi le awon fo le eniyan akoko ninu ogba ko si nkan meji ta fi le won onje na ni e ke si sa eyin kan wa nbi te nilo lati mura kosi to da wahala le laarin keni ati ebeli onje ti won fe lo gbe fun olodun lati sope ni esa agbara to nbe ninu onje ni mo nso laaro yi kin to wa ma so bo ti le gbadua pe kan bo gbonje re kin to wa ma so awon to gba gan awon tan le gbonje lenu iyan bo mu kokon so agbara to wa nu e nti won le fi se ni buruku ati tan le fi se ni daada eja mura laaro yi a fe gba ile keji eyin kan be ni bi wo bi igba to kere ni won fun olonje yen e kan lo je o jeru e mo sugbon lati gba na o ti wo bi oro onje yen o ti ku lara re o nbe lara re sibe olo nsise ijakule mena balia kahadaya e poruko jesu e pi eme memo onje ijakule eyi ta fun mi je nigbati mi o mo eje jesu paru e onje ijakule eyi ta fun mi je nigbati mi o mo eje jesu e paru e e paru e e paru e Epa o ya dua
2: oruko jesu
1: aya dalaga aya gadale o je
2: jakule
1: eta fun mi je
2: nigbati mi o mo
1: eje jesu e
2: poru
1: eje jesu e poru
2: o ya
1: o je jakule eta fun mi je nigbati mi o mo eje jesu e poru eje jesu e poru
2: oya
1: oje jakule
2: oya
1: o ita fọlẹgẹ nígbà tí mi ò mọ ẹgẹ jésù ẹ pa orú ẹ àmì mẹta jésù olúwa wá.

0: yi ma sare kiri mo inu yara e office tabi lenu se re bi wa ti ma gbadua pelu ogologba awon omo olorun lori whatsapp group olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapin ba se gbadua ti testimony sin tele loruko jesu
1: ele keji lagbaye ka to gba ile keta egbo ile isa o so fun yin lekan wa ma lo nje lati fun yan ni agbara buku eyin kan wa nbi e ma nla la tele e de ma riran o nje leje ni won fi gba agbara olorun lowo yi o nje leje lo ba imi si je lara yin oluwa lo ran mi se ri eleketa yi mo fe ke gba gan je mo pe o nje ni Samson je ti wahala fi de be ni sa mi o ni ore ofe lati ma yan na yen ni oni sugbo nje lo je eyin kan wa nbi se ki se onje lo da wahala le iso dede ta ogun ibi e egba mi gbo onje ni o eni to fe ta fun gan ti e bi pe kilo ma fun mi so fun mi ni ogun ibi oni kilo ogun ibi fe se fun o de gba onje o de jogun ibi e le e ke si sa ngba ti won wa fe fi ogo to gbe waye tan fe fun aburu e tan fe fun lepe je mo pe onje na ni baba won tu so pe lo si onje wa ko wa ranti pe nipa onje mo fi sonu lojo si se ki se nti mo sonu lo fe wa si mu se to re n to ma fun telu niyan injo ta won se awon ro pere la won se injo to fe gba saro pupa lowo aburu re o ro pere ni o gba saro ni mo fun ologun ibimo gbe lo nijo ten ti o fo telu de onje niyan na bere ibi ti o ti wo onje ti o ni ri boro lo ni o wa lo esa so iso wa bere si wa onje kiri o wa kakiri lataaro esa kori o nitori wipe ati fo onje gba ibuku lowe nitori pe onje ojo akoko nsise emi o meyin te nbe nibi te le sami onje to je ti aye re fi njo lo seyin onje to je ti idamu fi de onje to je ti irin ajore o fi lo daada mo bi o ba sami laaro yi loruko babo ma ti emi memo onje yi majele yi eje jesu pa oru e a lo onje to je ti awon olore o fi duo ti omo mazedala geverua badayanana onje to je ti awon eniyan gidi o fi duo ti omo mo duo ninu majemu oluwa mo so tase tase loruko babo ma ti emi memo onje na oluwa pa oru e itusile de itusile de
2: amen
1: itusile de
2: amen
1: moni itusile de
2: amen
1: itusile de
2: amen
1: itusile de
2: amen
1: itusile de
2: amen
1: itusile de
2: amen
1: itusile de
2: amen
1: wari anuga
2: amen
1: wari anuga
2: amen
1: wari anugba
2: amen
1: ileri ase
2: amen
1: ileri ase
2: amen
1: mo ni ileri ase
2: amen
1: gba mi gbo ileri ase
2: amen
1: gba mi gbo ileri ase
2: amen
1: o de ti ri be
2: amen
1: ko de yi pada
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: e kiesi gbogbo eni to ba ni ori ofe lati gbo mi mo be gbogbo ile te tin gbo mi mo be yin e wa rice tutu die ti e le fi gbadua sugbon to enu enikan je to ba de je ko fe se fun eyan pupo o le je ko po ni iwon to fe to ba de fe gba so didi apo kan o le gba si sugbon mo be ni ola a fe gba onje wa pada ma wa ma so to buru jai kan gba onje eniyan lenu eyan be ni sa ma de ma so to da bi abari onje wa gba pada e wo bi ma so po fe sare bo ba jeun ma ma so yen ni ola Wobi ma so pe o fe ga bo ba jeun tori pe ti ebi ba pa eyan le kaku eyan ba kaku eyan bere ni e kiesi sa ase ti o nje ni ninu emi ni mo so fun yin yen e gba mi gbo ma so pe o fe ja bi o ba jeun ki se nto le se ba mi gbo sa ere je wa waju re to fe sa oga bebe fun onje o ma to o ma di to fi debi to lo lati joy tori bo se npa o na ni ko seku won je ko le ni aje yu ati aje seku won si ti mo pe bi o ba ti san senu ko le san sile tori ati jeun re ga gidi ni Wobi enu ti enikan gan o le dabo mama ma wo yen le ola esa baba ki se bi to ye ko wa niyan o nje nbe lara n to da oduo mo be ni o iwo gan to n gbo mi laaro yi on ti adani waye so fun mi niyan o wa ona ko ri pe iwo na darapo jajo gbadua si gbogbo eyin to je wi pe won o je ke le je onje meta won o je ke le ri onje fi senu eyin to je pe ibi te ti nje won ti gba ku lowo yin eyin ti won le yin ku loju ona onje yin oluwa ran mi si yin ni ola mama gbadua lori awon ti mo nso yi eyin na e wa n te le gbadua si te le se bi onje to ba ni rice o si ni to le gbadua si to le se bi onje won na ja jo gbadua si mo gba olorun gbo be ni sa oluwa lo ran mi esa eyi ni mo so fun o wa ona ja jo gbadua si onje mi ola angeli osu isi sise lo on lo ran mi o oni majemu nbe ninu ipe on lo ran mi o ja jo gbadua ko wo ti adani waye ma se esa e mura si ele opo ngbo mi bayi aye won nbe ni ipele ti ko ye won maye na da be kwaza dala opo ngbo mi bayi ere ajo ti won rin ere ajo ko ye mi mo ni oluwa ni ki so fun o oun se tan lati tu o sile ere ajo di ola ma mo tenu mo ije eyin kan wa nbi ti e ti darapo mo whatsapp prayer group wa number ti mo fe pe ni ke send message si pe hard ni si group wa de fi o sinu group ye gbogbo eyin omo olohun ti eni ori ofe lati gbo mi ni aro yi o fe pe fun adua abi o fe pe direct ko ni pe card e si group o le pe na so wo bi on ti ma so fun ni pe iwo na darapo ala ale la n gbadua ni ago mesan ale toroko fun agbara now je n pe number yi bi mo tin dide nbi gbogbo eyin omo Olorun ola ni ojo anu iwo na ri po ni ore anu re ni ola jajo fi be leda wa ka wa wo nto le se number ile le pe mi si woli e gbadua fun mi gbogbo eyin ti e woju Olorun fun kankan eyin to je pe eni ohun kan te fe ki Oluwa ko se fun yin eyin to je pe oro aye yin ko ye yin mo e si nwa ona pe ki gbadua fun yin lori e number ti mo fe pe ni ko lo ma gbadua fun wa wo ti baba mi yo se 090 2520 2724 090 2520 2724 Thank you. God bless you.

gbogbo eyin omo Olorun e kigbe ogo ogo ogo fun Messiah oba to po ni ipekun ewa Olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun olekan soso yi ewa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji sadankata gbogbo to ba le so gbogbo eyin te wa lori Facebook kan fun lokokan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni itan iran opo si le ile dawo opo si le ile faya o nlo po mule o moja le kan o le jipo tabi ko yingi o nlo jopo ke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyin omo Olorun wa ki gbe pe o se gan o oluwa gbe oga ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun e dide nle e jajo ki hallelujah nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe a fe gbadura fun awon omo Olorun ati awon mi eniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kigbe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki hallelujah nla marun ka fi ogo merin ti somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo merin oda ogo ogo ogo ogo fun Messiah e so tele mi eni baba titi aye ni mama sin o titi aye ni ma si ma yin o iwo le leda mi iwo la lagbara mi iwo la lati leyin mi iwo lo ni je koju o ti mi oba iniyan ni oba angeli si tun ni e wa dide mo mi enowo yen soke just yo gbadua meta yi oluwa angeli mi si mi te ba fe gbadua yen o ku oruko Jesu gbogbo en ti me labi ayika won agbo eni emi mimo e angeli oni royin ayo si mi ko to dale e angeli oni royin ayo si mi ko su yo to pari e angeli oni royin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadua yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko rin lore wa bo ti wule ore o tun gbe body e laare oni Tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadua yen ki oruko Jesu emi mimo angeli oni royin ayo mi nbo lo wa Olorun je o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni Maria bo se angeli si Sakaraya bo se angeli si Elizabeth Olorun angeli temi na si mi in the name of Jesus Jesu oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi ti ba ti pe Jesu oluwa ni ke duro si e gbadua number 2 emi mo so pe angeli mo guide yan angeli asi mo protect a mo dabobo ai mo ya won to dabobo o lo lo si inu okene angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won mo so rande eni ti won pe ni Elisha nigba ti omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angeli ti omo so mi lowo Olorun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko Jesu lekan family angeli ti omo so mi atawon omo mi loruko Jesu family won lowo e so dadua be oruko Jesu Olorun emi awon woli mo bi oni family angeli ti omo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti omo so wa Olorun family lowo Jesu oluwa wa eyin omo Olorun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won ji gbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le da gbogbo won je ki angeli yo duro ti won ati laani dake e ku oruko Jesu e so dadua be angeli aso ni angeli adabobo ni o ya gba won dabobo won igba ti won ba pada dele loruko Jesu ko gbodo si palara awon omo yin ogbodo didakuda ngba won ba de Jesu oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adu eleketa niyan o e se pase baba angeli mi
lo gbonje mi wa emi mo waasu e fun yin. Angels, they bring food, not only food, they bring strength. Won ma mu onje wa, won si ma mu agbara wa. Enowo yen nigba to ba ka ise meta e pe oruko Jesu lekan angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa. Onje ta je lo sey, onje ta je lodun yi, onje ta je lo sui oye gbe wa. Eyin te ba le soda du e soda du abe oruko Jesu angeli mi onje ojo mi onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi onje ti nbe ninu odun yi mo pa lase loruko Jesu e lo ba mi gbe wa Jesu oluwa wa gbogbo igba to ba ni ki Olorun o se nkan angeli ni mo ran emi oluwa ni ka gbadu ayan lekan si mama so le ka ise maru e ka si waju wabi kan wo ka ise la nse laaro yi a si tun fe bere si sise yen eyin ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe oluwa ni ka gbawe 24 hours fun awon mo Olorun ti won jigbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi yojo kan le fun awon mo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe enikan ni a si ni jeun a ni mu awa na mo ba won feel e iwo to ba se wi pe o gbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyin abiamo ejo iwa ka jo gbadua yi awon kan ni o sa jade ti an se protest jade ti won kigbe pe ki won fi awon mo yen le ejo wa na lo kigbe ba Olorun eyan la won kigbe si ijoba won ke si eni to ni ijoba oba to da ijoba Olorun to da awon president ati governor on la wa fe ke si won ti ke si ijoba won ti jade lati ejo yi eja ke si ijoba won ijoba oba won oba eja lo ke si won mi so le join so le pa ise re ti loni fun awon omo tin benu gbo lati bi ose meta seyin so le join wa laaro yi ni wema lati wo ode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa ek ti wa se bayi jade pe gbogbo eni ti o ba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbo won aduwa soke nitori mi atawon mo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua won mo ba mi yi bill yen mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election wa ni ojo wedding mi gangan ah won ni ko si ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si tita rira lati ago mefa idaji titi ti o fi di ago mefa irole awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pere ni mo sawonu adua lo ta jo gbo won adua soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun o ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajobo mo je won yi emi ti ri mo jala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan mo Olorun te ba fe join wa loni ka le jo join we ma lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbangan a si gba won adua yen ati so bi o se lo a ke se lesson mercy bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe Jesu gbadua sibe join wa ko ja jo gba lagbara eni to laye atorun e wa won ti o tele leyin adua yen nbo le tin gbo mi lati wo ode wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eni kan ni tin ba ni black and white nko wo on to ba ri jo nto ri Olorun anything to ba wo ita nilo ni pe ka jo pe jopo ka jo gbe un soke a gbadua fun awon omo yen pe ki Olorun ko tu won le a si gbadua fun Nigeria oni bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi Olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an gade adua ta ti gbagbagba e dale e ja gboran iwo wo lo le se pe se ko ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je pe orilede re Nigeria ni kan lo n gbadua fun e ye ja tanra wa je pa n gbadua a jo pade loni bo ba n gbadua je a jo gbe leyin na 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa e jo e ja jo se eyin te ba fe join wa 10 la pade ni wema e ja sare gbadua keta e ta n gba yen

0: with Genesis 21, verse 17 to 19, Angeli, Ekiben Angeli, me, Ebim Pami, Luruko Jesus, no bonje miwa. Kini ditavin no one, Malaika, Langeli, nje, Malaika, Sopi Malaika, Kini tuma Malaika, Messenger, Ojise, anything yon anse. Bibeli sonin uwe Hebrew chapter 1, verse 14, only their ministry spirit, woman si shefwa wajogu igbala. Kini se mi ta fe gbadura si e kan yan si e kan nat e yatan mami e kan e gbe ese yen e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sonada ni bo lo wa angeli a si dari eniyan tabi ko dari eyan si o e kibe oluwa ba se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se ai mo ye gba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si ko lo sodo Cornelius. Ninu we out of Apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli na Peter oni ko lo ba Cornelius ekebe baba angeli simi angeli fowo to Peter oni o ya lo ba ewun ti baba iso nigba tesin fe de ninu ewun ti won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: adedamola olajide no roko mi wa lati ibadan
0: Ibadan ile ngbe
1: ndoni sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin Labuja gbese yin telu
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa leni.
0: Loni.
1: Beni, sir. So, o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million, oro yen ti di tolopa.
0: Ha.
1: To fi wa je pe o gbe mi lo si police station. O wa mo ti ma gbadura ni bi dandan pe k'Olorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san. But Olorun gba ona ti mu ro npe Olorun ma gba
0: ko gbona bi teyin fokan si
1: ba rara
0: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bumi yo si o e ki gbe ni baba gbona bumi yo si mi.
1: So mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya Olorun ati e fun mi contract si ma bi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: charge
1: but ko won je to lu oju mi mo a o okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo Monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si Yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan Olorun wa lo ADC to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of Oyo state iwa
1: o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa lo wa DP wa ni koko wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen ìyẹn dẹ̀ wà lamẹ́ríkà ó wá ní kọ́ dá ẹjọ́ yẹn dúró di òun ipe òun máa fún wọn ní owó yẹn ọlọ́run dẹ̀ bá mi ṣe ó san gbogbo owó yẹn without stress owó yẹn ló dẹ̀ jẹ́ major one tó ti fún mi ní blood pressure
0: nínú kìíní
1: nínú gbogbo 15 million owó yẹn ló hit mi jù tó tún hit dáàdì mi because true dáàdì mi mo fi gba owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀mí yẹn so. O ti fun daddy mi ni blood pressure, o ti fun mi blood pressure, o ti fun mommy but everybody sa n gbadura lori oro owo yen ko to di pe Olorun gbe eyin eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je sisan
0: o san 5 million
1: o san 5 million ni gbogbo owo yen
0: eyin omo pe n bo nbe o
1: emi mo pe ADC mi ba mi se emo ADC yen ri
0: ami mo na bi ti o bi oro egba to ba ku iseju kan yọ bẹ lára rẹ tó bá ku ìṣẹ́jú kan kí wọ́n ní kọ̀ tán dì rẹ kan sí àmì dáadáa Olorun òjijì yọ yọ sí ọ mo ní kí Olorun òjijì.
2: ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo yo pe onija lorugo baba ti oma ati ti emi mi mo
0: na inji an pe na angeli nu ni oja enikan ni yin won tun bere lamba ni iro ni iro na la da ko adc abi se adc se ko si laye ni iro gbogbo nkan lamba ni gbogbo nkan lodo ti enikan ni kini je lamba awon iko gukọ ti mo ko na ni pe ro ni won ko won ni atun ko ni isin iwo to ba gbagbo pe Olorun si tun le angeli si o foke ni igba merin just kan foke lasan foke foke eyin omo Olorun o ija ti wa ki se tara se ri ni ola ola Wednesday awon ti o ba jo iwa won wa ba mi church enikan ni wa wo ni e mo ti fun mi lana yin ti won e mo ti fun mi lomi 77 bo Olorun ba jo wa nbe bo ma fun o ti o se in si fa won eyan bi 3000 ni anointing won ilola lagbara Olorun boya lara won ta ba jo se prayer na la jo se mo ti so ipadua meji ni si meta adua lakoko awon ti e ko lo a fe gba 24 hours to ba se ri jajo de oyibo le daku elekeji a fe gbadua fun Nigeria yi o di meji eleketa o se se ki gbadua fe yin gan emi gbagbo padua gba titi do engineer next eje n tun gbo mi eje n tun gbo mi boya angeli wa bi o si next
3: oruko mi ni nafi lukayat
0: nafi
3: lukayat
0: nice
3: mo dupe fun olorun ba pe igba to di opun ba wa oko mi pe eyin kan fe ra mo to fun oko mi so ngba ti lo wa si bi bayi baba mi sai pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbagba pe ki mo to oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe ni yen pe oga awon to fe ra moto fa awon pe o ti ra fa awon moto 41 million Volvo ni so to ra awon ti
0: Volvo ni
3: Volvo moto ti pass
0: awon truck ni
3: ben
0: ewo yen o ni o
3: so igba to ju Wednesday to lo on le a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kun le si yen mo se gbe ororo ni yen
0: anointing oil
3: so opo mi na lati 22 yen lo na ti lo anointing oil tori won kin da ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
0: o gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
3: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won lẹ́yìn ẹ ti sọ fún wọn ti promise wọn ti pẹ́ so bí kí wọ́n dé bíbẹ̀ kó sẹ́ pé kò sí wọn mo fẹ́ gbé fún ẹlòmíì máa gbé fún ó sàrùn ìgbà tó wá tí mo ṣe fún wọn ní àná tí wọn ènìyàn yẹn pẹ̀lú tábà tí ń lọ jesus tí wọ́n máa ń rán mi lómi wọn èké fẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan báyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so ohun gan wọn máa jí mi pé ṣe ẹ lọ́sẹ̀hún sẹ́hún yín ni ó lọ bá rẹ ní ìgbà gbowó mọ́tò ó máa fún mi lówó mọ́tò àwọn wọn jí mi nídàájí nípa ọyá tètè náà lọ
0: orí ọdọ bàbá rẹ
3: orí sọdọ bíbẹ so ohun èké fẹ́ gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsinyìí mo dúpẹ́ fún ọ náà ọ̀gá wọn yẹn ó sọ̀sọ̀ fún wọn pé kí wọ́n mọ gbé mọ́tò yẹn lọ 41 million ni wọ́n rà fún wọn nígbà kí wọ́n mọ dáwó padà
0: díẹ̀ díẹ̀
3: òun gan ló pè mí pé kí n bá òun ṣe testimony rẹ̀ àwọn ni ó sẹ̀jẹ̀ sí mi ní ìsinyìí pé kí n bá òun ṣe testimony
0: rẹ̀ lọ́ba ń ṣe testimony
3: rẹ̀
0: ọkọ̀ yín ti gbọ́ ń pẹ́ ẹni mo fẹ́ rọ́kọ̀ yín sunday náà owó èkó ṣe jókòó ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe kí gbémọ́ dìde wàá kàn lanu wàá pe bàbá ebí bàbá ẹ ni bàbá mi ìwọ ni bàbá mi yẹn olùrànlọ́wọ́ tì mí ẹjẹ́ wà wọ́n tí a lè sọ̀rọ̀ náà yìí méjèèjì bàbá mi ni o bàbá mi ìwọ ló ní kẹ̀kẹ́ iná ọlọ́run yẹn olùrànlọ́wọ́ tì mí jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí gbàtí bàbá yẹn ni ẹ pariwo pé jésù sàánú fún mi bàbá tó wàásù sì kejì èmi náà kígbe bàbá sàánú mi halleluya o bí mo ṣe kígbe nìyẹn so àṣẹ bàbá kan ń wò mí bí mo ṣe wá sin bàbá yẹn lọ ọkàn kọ lẹ́tà sí mi ni ó ní mo ti fún yín 100,000 kẹ́ ẹ lọ fi kíyàwó yín ó fi bá yín ṣe mi èmi ni ń bá wíwò yín mọ̀ pé wọ́n ń wò mí wọ́n ní mò ń wò yín ní ìsìn wọ́n kàn sẹ́ndì ẹ̀ mo kàn rí text message mo ní bàbá inú sáfíìsì mo wá o mo ní ṣùgbọ́n èyí náà dáa ìwọ náà ẹ máa sẹ́ndì ẹ̀ sí o ọkàn sẹ́ńpẹ̀ lè sẹ́ndì ẹ̀ tán ni
2: in like what I said 100 you will be ban sibe o betin je tan ni sin ni 100 sey bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kili o eje un tanje eyin 100 be nbi kili o to su ala ti o dun lori phone o di ase nice bi won se gbe si mi e ti pari oro ye mo si gbo leti mi eyin 100 kan mu 1000 pe baba je ngba lati ko to dale to ba ni gbagbo ato ba mo ko ni send testimony si mi mo wule se kan ra dada me wa tabore to mo da ko si mo lo eyin ti e ba gbagbo mo bo 100 nbi mo tin mo mo wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi sebe but in if you 100,000 sebe o any guy I say be you are a big man are you not a big man too again is like 100 give you sebe you won be won be je so did the man you won be ban pan no eyin ayan fe e je mgbo wo mo biri tan and lo church and eyin 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing oyin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si enikan ni igi sana a ti igi sana yen bo inu anointing oyin laaro ini o laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube kinto bo sinu adua 6:30 laaro and titi was 7:30 ni mi nepo mi na shahala e je si style pa yoro mo na wo si ba ngbe kan yen ra nbe lo truck yen si
3: yeah
2: mo bo mo na wo si fun oko yin ko ni jamu lowo e lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ebi mo o da se yes
3: igbati o agbede ni ojo Thursday so igba to jojo Saturday o mi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun awon won ani o ni ma kokko fi fo moto yen ni o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo Monday yi ni moto yen se ra bere ise
2: o ti bere ise la ni jeta
3: bon
2: yo mo mu wa o
3: ami Jesus
2: eyin go change the test ra wa nice eyin omo Olorun o tun ku but eje mo lo nbi ta badi eja lo church 10 la pade awon eni 100 yen da gbogbo eyin te ni da mewa tore esan but ka 100 yen mo mo iwu bo 1000 ko le da opa account number church mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade and bi yan ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank wa ni yen kan ti e try eyin te se ri kan try ore Olorun je ngba lati ko to dale emi Olorun lo ni ki so be and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni de wa kunle ki n to so ese bibeli ta fe ka te ba n bo black and white to ba ni black and white won to ba ni 24 hour biribiri la fi se fun 24 hour a ni jeun mo je mo laaro yi mo ni ejo yin wa ka won ti baba mi ologun ajo bo se enikan ni bible wo la fe ka ke to gbadura fa won to n se birthday atoni wedding anniversary iwe Psalm 125 eja akade 130 Psalm 125 o sey la pari Psalm 125 titi wo Psalm 130 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nowo mi soke aye to daju laye oni ki Olorun ko je egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunu ko mo subu lu ayo e o serere dupe po to remi o dupe o mo kan bi gbogbo eje cake elomi omo so nje kaakaakiri ko ni ran ti eleda re wi nkan se ka tun fowo re polowo se Olorun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyan omo Olorun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.

Alhaji Kabiru Jalaruru emo se oju oni tiyin. Amo na o le mo kan si mi won la won gbadun wa po esun God bless you sir. Fun di eyi ami bayi ni idahun adua o ba tin lafani ati mo gbadua laaro eyin na mo sami aran ni yayo lati ilu seyin oju oni ti o. Oje diran Matthew esun mo reyin na nbe. Kazim Iyanda West latori Facebook Alhaji Ajeni Fuja Abasi eseun wo emi na kiyin pa ku ojumo. Akiboye Ogun niran o God good morning lati Ife Odan ese oju oni ti yin. E like e share drop comment e jorin lo dan dan. Gbogbo eye ta wi la aro asegun be aro ro mo be ohun ye kun ori ye en ba tako o ti tako emi e tori ase ta fun mi mo nlo ase ta fun na bayi ni fi jo eye ta forun ni fi ran eye ta family mi nlo in ti mo si nlo yi ase to daju ni in tolorun oba mi yonda ni tori ijoba akoko e ma sami o ona ko ma la fun yin bayi eyin kan woju olohun fun re kan tabi mi ona kan la fun yin ke riri won gba ko teyin lowo alaanu olore oluran lowo ayan mo ogo ko wa yin ri ko sori owo won fun yin gbogbo aye dina lona re yin tin ta ko re fun yin aye ku o nbe olorun to yi okuta idigboluku oko yi kuro I am well dear I am awon okuta kan be to je idigbolu to ba ko luyan mo run yan gba mi o olorun na fun re okuta idigbolu na ni sugbo okuta kan ju okuta kan lo fun di eyi ti se idiwo ti se atako to mu aye mi ati edu koju kan na aye ku o loni gbogbo aye dina gbogbo aye ku o aye mi ati eko tesiwaju ise mi ati eko tesiwaju gbogun ti mu ka mo sise bi erin ka mo jeje leri opin de ba laaro yi asegun asegun be ami ami ami bayi ni dawun adua

aye raye re dano laaro wo mi sa so ngboro mi ogboro mi dada sa nigba na o wa nso yi pe awon omo nini oluwa omo anu lere bo fati

si oma sonu si mama oma ri oni sonu o oma temi na oni sonu wa lo ni ba o gbogbo awon ti adanwo ba olorun ko tu won ninu olorun ko wa ogo wa pada ko ba won wa jade mo gbadura ire o soro lori re brother olu

ma kira wa gudebe wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mala velele ni le ibadan o ya je ka mo leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye o lede wa nigeria ni pinle oya ti ni ese kukuni adupe folorun oba anu o ele to so ala layu ati alafia lana ada tutu wa pada sori eto laran teni eni gangan lojo kesan iyen ninu osu kefa odun 2026 o tun wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun otale a ma segun ota ode a ma segun amoni seni a fa imoni seni a seni to ba ni daro a ma segun eleni ni a ma segun laroka a ma segun onilara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbawata la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fawati ija imu wa olohun o ni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata oya latinu le abile iwose ni olohun oba anu lo ba iwose amuyin laada eza yin ba ile vidide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider anjanu DJ inu ma la DJ niyan o won gari mi vida wa ti o ma je ke lafa ti ma gba daada ni bigibi ka kiri agba nla aye to di omo olawo re loju eto Alex Ferguson niyan olale omza doruko temi the top striker ele to gallant gan ba ti wa n gba si labi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gẹgẹ bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo ni gbagbo pe ma ba yin lara mu gẹgẹ bi omo ibadan ni oya goge ka jo goke gẹgẹ bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to n gbe ikani bo kede se ma je niyan ki ma se eyan olohun oba ni papapa lati be eji amu lati ni ifi gbagbagan lore sore ele to lanfani ati waye lana baba so nipa iko ti super falcons lede wa nigeria ti won ti wa ko pelu ti olede ti senegal igbese elekeji niyan e mo gbe ti gba kan lojo jimo to pari si meji seyo kan lana iko ti olede ti senegal won wo mo iko super falcons lowo tori pe labala akoko lojo friday ni super falcons ti gba meji wole o to di pe senegal dake pada labale elekeji sugbọn ngba to de lana gbogbo igbiyanju ko super falcons labala akoko pabo lo jasi o tori pe ododo o na ni won gbe lo labala akoko e ri pe odi abale lekeji iko super falcons won ba pade oreda senti agbalagba fi jeko won labe ewe lowa mo ro pe john niyan agbagan o fi abe ewe mo odi

mo wa alaafia ni omo gegeke na ti jagban abewe ba ti di papa nje ko ti won ori gangan abewe re won mo sare lo bo ti pe lo keep we sire agbagan wa di nkan re mo wa alaafia pe oya won oni file oro iga lagbada sele lana abale elekeji o ti ju bi iseju meta lo iko super falcons on gbagbo akoko wole latowo joy omeya o gbagbo akoko wole ibi olede sanigba tin jawuru aburabu ani gbo ani gba ena wa njerin etun na wa lana ko possible ime ni gbo elekeji tun ti de o joy omeya ina ni o tun gba elekeji wole lo bayi di ami ayo meji sodo ni e wa nwo loju ni asisa to so ala ba fi wole o wole tai wole ko pe jojo lo tun mu eleketa wa lo bayi de go meta sodo ti ko super falcons ti a fi na senegal fun ifi gagage elekeji laarin ojo merin sira won bi nkan se je niyan o baba so nipa ifi gagage olore sore ele ti a pe ya mo Murasile idije fi eye ile adulawo Wafcon to lede Morocco ma gbalejo re ninu osu ti nbo yi o ya gbagbagba lati be o se wa waye yi e go super falcon cement won ma pa koju o ni ipele elekeji yen second round e ma si mi gbo o ifi gbagbaga won ati Senegal yen friendly match ni o it's a tournament it's a competition kankan o friendly match ni o se wa ri tin ba ni won ti menti won ma koju ni ipele elekeji yen second round iyan ma je tinu dije qualifier iyan fun olympics olympics eleyi ti ilu los angeles yo gbalejo lodun 2028 qualifier o ti bere bayi ile comoros o pa sudan le bi eran bi n ba so fun yin pe ngba won egbe oku sudan ti won egbe oku won kale oku ti di jana jana o tori pe ni gbesi akoko oni comoros ti ko na sudan lami ayo meta din logun sodo 17-0 ngba adabale elekeji won pa loju de o won na won meta la sodo 30-0 aggregate je 30-0 30 goes to nothing ni gbesa mejeji comoros gangan o na ni awa koju iko ti super falcons bayi ni second round qualifier idije los angeles olympics to ma waye lodun 2028 bi nkan se ri lapa be yen niyan o o di ni idije ifi gagbago lore sore to ma waye lola lari ko super eagles to lede wa nigeria atawon ati olede ti portugal awon si gogongo si ronaldo to ba tin di lola asali ola ni sugbon leni pre-match conference ma waye o ba da go meji la loso yi 12 p.m. lo ma waye ilu lisbon lo lede portugal pre-match conference yen ti ba lanfani ati waye sugbon lola lasali ola bi ago mesan ku seju meedogun o ni a n gbọ pe ifi gagbago ohun ma waye o ba ti n di lasale ola o ya gbagbagba lati be ya si dego DJ Spider kaase we go again o n fi gbagbo re dola code yen lo ni zerere werere bayi o *347*1004*2#. Oke won na laaro yi emi ti mo sore mo down to ara re o ri po gboda o pada give testimony laaro yi gbo na pada testify pe o pada set laaro yi lati bi ojo bi melo kan ti won na ti nda bi ajo o ti kanu sugbon laaro yi to kan yi mo wa down to ara ma si e meji so emi kan ma so fun o yi pe mo se emi aise rere nu emi kan ma so fun o pe eni lokan o sugbon baba wa tele emi ti akoko hun emi aise rere eyan ma mo are loju later na abamo ni gbeyin oro ni o sugbon ju gbogbo e lo iwo gbo se wo laaro yi o ri pe rere loluwa *347*1004*2# oni ogbe ode be ma gora re ma wora re ran ma relent

0: ekani lagelu na ni o lagelu 96.7 lagelu 96.7 FM oke gajo kele mbala belele ni le ibadan oya je kemo leto iroyin ere daraya ele to do ti gbagbe nkan se baba igbe won se ndarapo mo wa elewo wa live and direct nibi kibi gagri egba la ye lo kan ni ba ni dore facebook ti kan ni lagelo 96.7 FM abi je kemo fan family ka jo ma gbaran kasida lori tiktok at top striker 100 oya let's go there iwo to nbere code cash e star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash bo se je niyan la pa be yen o ya gbagba pa lati be yen aside go inna ni lai wa inna ni lai roju uno odore lati wa odore na la pada si o I ma lo akoko yi lati ma ki Alhaji Abdulwasi Ololade Abdullahi Olu omo Faida Alkaulak niyan o afa mi daada esi ku asende ti mama o iya won na jolo n pe lana to adupe pe eleyin o siwaju olohun o te mama si afefe re iwaju ti e doju koko mo baje eyin ti e fi le iyan na mo baje nkan won o ni baje olohun o si wa pelu eyin omo na o ago mewa laaro e leto si ku awaye ni lana ti musulumi iyan ni agbegbe ogbere kohun e bariba afa wasiu ololade abdullahi olu omo faida alkaulak eku asende omo re ni ogbeyin ko wa bo se ma je niyan o laago mewa laaro e won se ji ni safuma won bo se ma je niyan o ya gbagba pa fi gagbaga o wa ye lana don't divorce won se ti o tun wa ye leni ayala wa nbi oju ti ko ri lulu mo oro lu ti di kese o ti di kese o di kese tori body gba sa mi ba tu bere aya fi ba ba ri orilede ta fi sesin ninu dije fi eye agbaye lo tuku sugbon yen mo pe yen o ko ni somo orilede kankan to wa nbi ti a ta fe mo sugbon gba league ba bere pada ninu osu kejo gohun e mo worry ninu osu kejo un league oba de pada bayi by the time ti awon chelsea oba pada sorry iman to de ti esin chelsea ma pa mi lerin iman ti en mo gba lo ti a jo gba temi ati boya awon alaji kenny ventures ni kenny ventures owo mi nbe lowo re o osan o ehe kin tun gbe yin de be o enu lasan ni o okan fenu bugate ni o baba ti so mi wo lekan kan ba yin ma so ti yo vi redeem image e ti e san owo oba ti so mi wo lekan kan yin ma so bi won ogbon ti o so fun o so fun Kenny Ventures gbogbo abi okuta owo mi nbe lowo re osan adem la den o ma je bo se je nu o baya tori awon alaji Kenny awon alaji Dauda Adegbola logbo mo so emi ati we ko la lori oro Chelsea sugba ti ba ti wa fe soro ngba mi ti ba ti wo ti awon baba waris ninu ke awon baba waris ninu ke ni gbagi tutun le ibadan baba waris the first Chelsea fan ti mo to gentle olagbeje okun na ni offer na ni bi Chelsea ba win won celebrate here bi Chelsea ba lose o wa be na ni eti baba wa ri sinu awon o be bi Chelsea se yeye ju be lo baba wa ri si o ni bidu o ti o wa be na ni sugba Kenny Ventures ala raji da Adegbola logbo mo so won e je ngbadun an meyeji emo ti mo gbe ngba won ba kan na alaji ziaki adekunle na alaji ziaki adekunle han na chesi ni won han na lagbeje chesi ti chesi won ati chesi baba wa risi chesi ti mo like you know eri chesi gan avengers ati ti alaji dada adegbola won ma fun me un tough time ayala kini nbe lowo re kini nbe lowo re
1: akudede wo yatokun
0: akudede wo
1: awon fi ga olore sore ile to lanfani ati waye lana orilede colombia ami ayo meji sodo lo fina orilede jordan ami ayo meji seyo kan ni orilede netherland lo fina ubexistan ami ayo kan dondo sodo ni orilede mauritania lo fina orilede niger ami ayo meta seyo kan orilede france lo fina orilede northern ireland lafe mojumo oni orilede spain ami ayo meta seyo kan lo fina orilede peru to ba ti wa ndi ago meji labo philippines yo ma gba orilede Myanmar lalejo bakan na China won ati Thailand ni ago meji labo lo na Indonesia won ati Mozambique ago meji osan ni Armenia won ati Moldova ago merin role ni Latvia won ati Faroe Island ago merin ni Tajikistan won ati India ago merin ni DR Congo won ati Chile ago merin lo na Estonia won ati Lithuania ago marun ni Belarus won ati Burkina Faso ago marun abo ni Hungary won ati Kazakhstan ago mefa role ni Russia won ati Trinidad and Tobago ago mefa role ni nigbati o di ago meje Azerbaijan won ati San Marino bi nko se lanfani ati je niyan
0: o se ba je niyan ba nso nipa won fi gagbega olore sore ele to ma lanfani lati waye leni every day by day titi ti fi dije fe ye agbaye ibere olore sore o se ma waye nu e mo pe lola Nigeria na Nigeria ati olede Portugal na ma wa ko lola o ya gbagba gba ninu dije fe eye agbaye African best referee Omar Abdul Qadri Atan omo olede Somalia won da pada ni papako ofurufu ni lu Miami kini to sele kini to de e ja roju oja ka pada de o e bariba won ni ara abo niyin e pada da pada baji owo re baji okele o won mo ya so mo olorun kini to sele pelu adari ayo yi sore da si ara re je ni abajo fifa lo pe ki wa lajo fifa wi lale ana e ja roju oja kade o e ku kale
2: Bosun se osi o sise ni ewo okada ta fi sise ona lo ti da sele yi a si rowo tun se mo ti e ti fe so fun yin te ba ri le se bread ton ba dan ton ti won eyan le ba won sise ti won si mo fun eyan lowo gidi
3: e se be ka wa ni woni abi apprentice ti nka golo
2: agba be ka le wo yi e lo bere mi mu sile ko bi gbogbo nkan mo se ri lo mo je mo sise okada
3: a je po ba ri wo le ise better life bakery nu o ilu mo ka le ise bread ti won pariwo pa won nilo be ka to dan ton to si le dari ope eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade kawa ni pagba beka ni on to to owo to kere ju ti won san ni better life bakery fabda beka to le daje mu bakery se to da ni 150,000 losu baka na won si ni lu awon abile kota bi omi dan to jafafa ti e ti ju se to si mo si roja ran pe to le ba wa tele moto bread ba wa taja fa won ni bara owo to ni tumo la won na gba won tun ni lo marketer yun alamojuto oja tete mo lo better life bakery to wa ni malete mbadan ni kawosi ko lo gbase eni ara logun gbe o number yi ni e pe si 0803 930 8173 le kan si 0803 930 8173

0: E kaabo pada latoju aja o. Ikani lagelo re lagelo na 96.7 FM o giga jogele fala fala le ni le bada je ka ma le toro yin re idaraya. Le todo ti gbagbe nke si. Baba igbe yin se nda agbo mo wele wo wa 500 bi gbi ga agri agba laye lo kan ni bani dore. Facebook ikani lagelo 96.7 FM. Abi lori je ka ma fan family erebe. Lori TikTok at Top Striker 100. Lori TikTok. Oh ya follow like. Egbe like ko lo fa gbogbo eyin ti alapa be yen. Akadu oni mu yin lowo owo to e fi nte like. Confirm ase ti jade oro jade ase e fi gba owo. Owo ti o je ti ni o. Iyen lojo teni ni o. E ma gbe ko sere nu lagbo kadakun gba ba nka owo yi. Iyen gbowo na ni. Ma ke se te yen. Sugbo owo ti o je ti yin gegegegegege. Apamowo owo leni atajere oja fun gbogbo wa papatapata ara anugba oya papapa lati be yen idije fi eye agbaye adari ayo kan pataki nile adulawo abi kin ti so yipe current best referee nile adulawo ka ba so nipa mo bi olede somalia yen Omar Abdul Qadir Atan Eni odun 34 years of age o de papa ko forofo nilu Miami lana bo se nbale o na ni ani e ko gbogbo owe irinna yin jade ka ma yewo ko to ri pe ma wole o e kede ma gbagbe pe lara orilede ti apo fide lolede America o na ni olede Somalia wa sugba Omar Abdul Qadir leyin igba to ni wahala pelu visa re orilede re gege yin olede Somalia won fun ni diplomatic passport awon ti an ba ma rinrin ajo ni yo ye ta ma so pe diplomatic passport ko si ordinary passport ti every country lo ni gbogbo orilede ni won ni diplomatic passport ta ma nlo fun awon eyan pataki pataki papa julo sari gbogbo awon ti won se lu won se joba diplomatic passport na ma nsaba lo passport yen to ba ti de papa ko furufu eni o ba mu diplomatic passport lowo otolaye won yen ni pe special treatment won ma nke won loju ke won mu pe a eleyi orilede support re ni ajo re ti rin ni diplomatic passport to ja yi pe won ba rin ajo dede nti mo wi won o ti ye diplomatic passport lo lede Somalia ni won se fun nigba to ni wahala pelu oro visa lori pe yo loko lo diplomatic passport lo fi gbera o delu Miami won se de papa ko ofuru ti won ye gbogbo ewo won sa ke gba omo lede Somalia niyan ni eyin e kile won wa se nbi ebi an so pe e ma wa bi adari ayo lemi o ajo FIFA ni a si pe mi iwe ti an fi pe mi re won la ti ri won ni se fe gbo ajo FIFA lase lori immigrant keke ti o wole so lede America o awa ta ni lu wa la le senti o wole aben ti o jade FIFA ko ni o so ba se le gbo si aye wa fun alapa bi o bi FIFA ba n direct live ti yin lo lede ti yin bi gba to gogo ba n direct film FIFA o le direct live ti alapa bi awa la so en to le wolu wa ateni o le jade tenti o le jade awa la decide e fun die yi e si lara awon ti en le wole o bagi te gbe lowo le kada onu na egbe next available flight ye ibo ni lo won ni turkey ni lo e sare ja won bi kan e sa ti e kokko gbe won ku on gberegbe bi na e sa ti e kokko gbe won ku on regberegbe bi na e re da won na bi kan ko je bo se lo won oje ajo FIFA ti a soro lale ana o FIFA ni awon gba awon kede adari ayo mi awon lenu o lori ati wole ati jade enikankan si orilede to gba lejo idije fe ya agbaye anything to ba ti ni se pelu immigrant awon immigration won ni le decide o en ti o wole en ti o jade leyin gbe si ti ni kadari ayo tan gbe omo wole ko wole nanu o fun die yi komo binu o awon mo kan si letter sugbon an ti yo ko re ko nu adari ayo awon fe lomi replace e ko je bo se lohun o je ko iyen ni pe America o sere rara o ko sere la America o won bi ko won kara gan gidi gan ni o o ye gbagbagba sugbon orilede kan be tin ba won po tinu teyin Iran ni je awon agba bolu orilede Iran kale won bale so orilede Mexico lana pelu akomona kan to sese ko to bi are orilede ti America Donald Trump ko to bi nu se ri Iran rate ti fi win ni America Iran yi gan lase won de ba ngbo pe esin oko ku orilede Iran ni je be won win ni America gidi gan ni o se mo yi pe ilu Arizona lo ye ki won fi bujoko won si yen orilede Iran sugbe latari wahala to waye orilede America ni won o le duro orilede America o sugbe won le wa orilede Mexico kan ma wole jade wa gba bolu won le to tumo si pe ifi gagbaga meteta ti orilede Iran won gba orilede America won ma wole wa lara ojo aro ojo ti en ba ni game won wole wa lati orilede Mexico bi en ba yi tin pari game won o tun pada so orilede Mexico Mexico ni a fi bujoko won si Iran ni ko si wahala se wa ri ngba won bale so orilede Mexico lana ti won ma so kale nu flight bayi igba ya won bayi won tag number kan sibe 168 itumo re ni pe won tun je oyi America yi pe awon omo te pa eyin apayan yi apani leku jaye ni yin eh se eyan daada eni bi ni yin a ni dekun a ma pariwo yin kakiri agba nla awon omo te pa awon 168 children ele te fi bomb te fa do loro pa ika o je se ti e be ika ni e je se ti yin be sugbon baba le mu yin olodun ju yin lo o tori pe baba je orilede yin ni ru eleji sele gbogbo agbaye o ni simi nisimi sugbon double standard ti en lo lagbaye nu nbo ti ja America ko se ni gangan ti o soro ta n to gbe na woju ekun laisawo ko si wahala e bo olodun be o won wa te 168 yen kaluku won suit ti won wo suit ti won wo 168 wa nbe iyen ni pe awon mo te pa awon 168 children te bi ado loro pa awa to nbu ola fun wa n se ranti won o se gbagbe sele to sele ninu osu keji odun ta wa yi nibi ti orilede America ti ju ado loro so orilede Iran sugbon to je pe ile eko alako bere o na ni ado loro yi lo bale si awon eyan tin lo bi 175 lo ku sugbon laarin won bi 168 children to je obirin awon mo obirin o na ni won pada ba isele yi lo o atojo yi Iran ni awon mo kede yin ki an mo te pa ika o je se ti e be se wa ri tin se yi afa mo ko mo to bi ara bi baba olori funfun ko mo to bi nu o are orilede America Donald Trump won pe be tori pe bi an se nso kale ni won toka si 168 tin be laye awon igbe omo te pa an bu ola fun o iyen orilede Mexico lana sugbon o a ti igbo response e orilede America tin ti orilede Iran tun se lana yi oya lati be yen gbagbagba o do orilede Netherlands Julian Timber o ti jo di mimo o be aini ko pa yi we o si n to n fe se si leyin igba ti o lu ko ni Ronald Koeman o ti kegbe pe Julian Timber o ni le ba won lo sinu ndije fe eye agbaye ki lo fa sababi ifarapa to ni lati yojo yi on lo ombo groin injury yen won ni ko ti heal dada ko ti san dada ko jina tan dada leyin igba ti medical team ti won tun si ayewo fun Julian Timber igba yi gangan o na ni won ri pe kini yi o jina tan o won be gbe se bo ko pa fun ikon corners lase ka gba UEFA champions won ni o da igbe pain relief lo fi gba ball lojo yen kini yin o ti jina tan fun die yi e ma wule je risk e je ore toju ara re ko le wa ni standby ko to di pe sa o bere iyen fun iko re won ti a pe agbabolu ninu iko Sunderland Lozare Gritrida o na won pe pe ko wa replace e o ya gbagbagba o di Saudi ali ti adi ti over Muhammadu Salah ni 65 million pounds gege bi owo ti o ma gba lodo odun won ise to lati fun ni ade won odun meta ta ba gbe siro le owo yi pelu awon ajemanu kankan won lowo yi oju owo Ronaldo lo o iyan ele ti o fe ma fun Muhammadu Salah ni odun meta le logbo 33 years of age e mo pe free agent ni abako ninu iko Liverpool lo pe sai won ni o ba se tan ton lo won o se tan won gba ballu fun iko awon adehun odun meta ti wa nle pelu 65 million pounds lodo odun after tax ni o ko si tax nbe o pelu awon ajemanu mi ni o tun pada ko o ya lati be Christian Eriksen o ti pada soro won ti discharge e hospital oni o n dupe lawon gbogbo awon eyan patapata lotun losi ti won sugba ohun latori awon agbabolu akegbe ohun lori awon ero woran lori awon osise leto lera ti won sare jena jena ati gbogbo awon ton ranse kini kun kiun ti buto ro agba nla aye nigba to n fi le ewo san le lana sugba o oko lati soro boya yo fi ballu le abi oni fi le owo nkan to kan so na ni gbe se ri idalule to n dalule lele o yato si ti jo oni yin o oni ese ru ti jo oni to sele so n lodun 2021 pe ese ru e lele yi e ba gbe laarin odun bi marun sisin sele ni iro 2021 iro 2020 gba 2021 ni won gba oni ke ese ru n to sele n gba yen lo sele lele yi pe oto ni situation ele yato nje ki ala sele ko so bo wa ni bolu alafese gba oni lowo to n wa yi oun ti akoko fe re fara ma won e bi ohun ohun o si ma gba ballu pe lawon omo ohun le so wa tesiwaju abo tesiwaju oni o ti soro lori iyen ko ti soro o boya yo tesiwaju abi yo fi ballu alafese gba le e bariba Jose Mourinho o de pada ni rabaji gan leyin igba ti are Florentino Perez to ti feyin alatako re jan le yi gba ninu eto edibo to waye lajo Sunday Florentino Perez ti aje ko di mimo yi pe o kere to Galacticos bi merin yo ti e gbori wole Galacticos bi merin awon irawo agba ballu bi merin oni to ba di leni eni yi se be ni lojo Tuesday oni awon ti e kokko bid fun agba ballu kan o kere tan bo n ba n wo owo tan fe fi bid fun yo mo lo bi 150 million euro to ba je pounds lo ye yin bi 129 million pounds ni o lawon o bid fun agba ballu iko da ko re sugba won oni royin ati awon ojogbon won lo dabi eni pe Michael Olise lo ma je lati ni iko ti Bayern Munich esi mo gba pe iko Bayern ti ni not for sale sugba Madrid n pe o Madrid n pe o Olorun je n lowo ato n je ati bi to ti n jeun ati wo gangan ta loni o to Jama won ti o sele boya Michael Olise na ni boyo nkan tori pe Florentino Perez o da ko okan ni one big player n be ta won o bid fun leni yi owo ta won si ko lo be yo mo lo bi 150 million euro awon omoran ni o se se ko je Michael Olise sugba agba ballu meta kan tun wa nbe o ti an ti ni won o to bid fun lara won ni Nico Paz omo lede Spain ni lati ni uko ti Como FC bakana Jacobo Raymond agba ballu fi ko Como na ni o iko Como lo na wa ati Victor Munoz agba ballu lowo egbe winger ni iko Osasuna ni gba ballu fun ona meta yen won gbori wole o gbogbo n to ba gba la won o fun Florentino Perez ni so be e wo won ti gbe igbesi akoko lati kan si ko Chelsea lori Enzo Fernandez o an wo awon arabi tun ti de iko Real Madrid na ni mo nsoro npa won o e ma gbagbe pe iko Chelsea ti ni beyan ba mu 120 million pounds dani kódà kẹyìn mú ya rẹ lẹyìn àti bàbá rẹ àwọn òní dá lóhùn o ẹbẹ gbà pé 106.8 million pounds ni a gbé ọmọkùnrin láti nùkọ benfica ó sì ti ń jẹ kó di mímọ fún ọ láti bí ọjọ bíi mélòó kan igbẹ wo òun ń lọ o òun ń lọ o òun ń lọ o tọ jẹsì náà sì àwọ gbé ẹdá ní ẹyẹ àtòbí mọ̀ sí bá wí ta ni ẹ mọ̀ lọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wa lọ owó tá a gbà lórí yín ikọ̀ tí ó wà ngan náà gan yọ mọ̀ pé òun ráàyàn ẹjẹ́ máa wò bọ̀ madrid ti ń gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ lórí enzo fernandez ébàrìgbà ọjọ́ ti lọ láàárọ̀ ẹ má fọ́ ọbadago méjìlá lọ́sàn-án a tẹ̀síwájú ìsọ̀rí ẹlẹ́ẹ̀keje kọ́là ń lọ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé a lọ sí group ṣé group kínú ná efg g j g h ni ìsọ̀rí keje ẹ̀ka abc yín ni abc d ef g g lọ́kànnà group g lọ́kànnà ẹwà agbani ẹlàjà ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ kan bẹ̀ ńwájú mi lọ́wọ́ yìí ẹjẹ́ àyanjú eléyìí náà tá a bá ń sọ nípa wípé info ni mo ń gbé èèyàn fò bọ́ọ̀bá ti ní information lọ́wọ́ o ò lè fò rárá o information ni ó mú ọ fò tó fi tayọ àwọn yòókù information kan rèé láti iléeṣẹ́ flow trade àbí a kó ojúmọ́ orúkọ yín àti iléeṣẹ́ tẹ̀ ń sojú.
1: A kó ojúmọ́ atọ́kùn a kó ojúmọ́ gbẹ̀yìn aráalé.
0: Right.
1: Tijani Oloko dana lo ko mi ti mo soju ile ise Flow Trade Highway Investment.
0: Ta ba nso ni gba ile ise Flow Trade o ti pe gan odun ni won won esa imo foloko.
1: Beni.
0: E ke se ni ke sa na be ni e se jeta o ti le lodo die ti an ti n wa sori eto yi. Te n to tumo si pe ti an ti n fi awo ebo jeun.
1: O ti pe gan.
0: Olorun o si je ofo mo won lowo.
1: Ko si ni fo lagbara Olorun.
0: Kini Flow Trade n fe se fawon eyan kini n to sele gege.
1: Pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ lásìkò tá a wà yìí tó ń jẹ́ ká wá lójoojúmọ́ ni pé ojoojúmọ́ ni èèyàn tún èèyàn tí ò gbọ́ ìkànnì tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ojoojúmọ́ làwọn èèyàn tuntun náà darapọ̀ mọ́ ètò
0: bẹ́ẹ̀ni
1: torí ẹ̀ náà ló jẹ́ ká máa wá lóyún ojoojúmọ́ tá a bá ń sọ nípa tá à ń ṣe iléeṣẹ́ wa tá a bá ń sọ nípa forex trading ìdókòwò orí ẹ̀rọ ayélujára ní ọ̀nà tó bófin mu tí ì ṣe ìtọ̀nà ti bíi bákan náà ta bá ń sọ nípa currency exchange ìtó tóbi ju bẹ gẹgẹgẹgẹ nìyẹn ìfowóra owó.
0: Ìfowóra owó.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Lórí fóònù tá a mú káàkiri. Lórí fóònù
1: ìfowó.
0: Táwọn àyálà fi ń wo Facebook.
1: Tí o ní fóònù tẹ fi ń play game
0: yẹn. Tí a fi ń wo àwọn fake news yẹn blogger lọ́lọ́kan ọjọ́ kan.
1: Péye àwọn kini tó ti yàwọ̀ bí o.
0: Blogger
1: ti ẹ̀ bá. Ti ń wá traffic ti ń wá traffic. Fóònù tó fi ń wá traffic tí ó kọ ọ sí wàhálà o.
0: Má fi kóra rẹ sí wàhálà.
1: Má fi fóònù tó lọ fowó gbé tó lọ fowó rà ó tún wá fi fóònù ó fowó ra wàhálà má fowó ra wàhálà. Fóònù yẹn o lè fi mọ dókòwò tá a bá ń sọ nípa ti currency exchange bákan náà digital marketing.
0: Digital marketing.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ayédè ti go digital báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni ó ti yàtọ̀ sí pé kí ẹ mọ tojúlé bójúlé pé ẹ dákun mò ń ta nǹkan báyìí mò ń se nǹkan báyìí mò ń se nǹkan báyìí o digital marketing ti customer ti ìṣe ti lẹ̀ nìkan.
0: Káàkiri àgbáńlá tí wọ́n máa patronize.
1: Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ni wọ́n pè ní ìpolówó ọjà orí afẹ́fẹ́ digital marketing. Seminar ó láǹfààní àti wáyé fún currency exchange àti digital marketing.
0: Fún àǹfààní ẹni ó bá ń ṣiṣẹ́ mi nǹkan.
1: Kò díra wọn lọ́wọ́. Ṣé pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe bí sọ níbẹ̀rẹ̀ pé information ló máa ń jẹ́ kí èèyàn fò kì í ṣe èèyàn nìkan gan o ẹyẹ tí ò bá ní information ò lè fò.
0: Iṣẹ́ kan ò sì tó jẹ mọ́ báyìí.
1: Lásìkò yìí tí
0: gbogbo ẹ̀ lóbi dàbí ẹni wípé èèyàn méjì ọmọ ṣiṣẹ́ security wọ́n máa gba iye kan náà ìkọ́ ọmọ dánjú kan lọ.
1: Lásìkò yìí kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá ń dán fún tó ń lo ọkọ̀ tó dáa tó ń jẹun tó hùn táwọn ọmọ ẹ lọ skul tó dáa tíyàwó ẹ ní okòwò gidi lọ́wọ́ kì í ṣe gbogbo wọn náà ni negotiator fáwọn bandits o.
0: Kì í ṣe gbogbo wọn náà wọ́n
1: náà ni wọ́n kidnap o. Àwọn tó ń ṣe lẹ́gìtì wa o. Tí ì ṣe pé tí wọ́n tẹ́ pé kódà gan tẹ bá wò pé àkílò tẹ́lẹ̀ yìí dán tó ń ṣe kíní báyìí tẹ́ bá
0: bí iṣẹ́ ti ń ṣe rè é.
1: Wọ́n bá investigate ẹ̀ kódà gẹ̀yìn gan ẹ̀ tún ní kó padà kọ yín.
0: Ní
1: tí ì ṣe tóun gbẹnu sí tó fi ń dán yìí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láǹfààní àti wáyé ìyẹn ní ọ́fíìsì wa lọ́la first floor ní Cocoa House.
0: First floor ní Cocoa House.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní Dùgbẹ́.
1: Ní Dùgbẹ́.
0: Aago mélòó.
1: Laago mẹ́sàn.
0: Láàárọ̀ ọ̀la.
1: Láàárọ̀ ọ̀la.
0: Ibẹ̀ náà lẹ máa ń lò
1: láti. Ibẹ̀ náà la máa ń lò láti jẹ́ mọ̀ pé tó bá ti di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti di pé yẹn lọ káàkiri báyẹn àwọn èèyàn mọ̀ pé
0: àbí
1: wọ́n fẹ́ fáwọn.
0: office yin gangan
1: office wa gangan niyan awon adota eyan to ba kokko de $50 wa fun won $50 yen se ti won gba jade ti won fi jeun
0: o wo nu wallet won
1: wole iran iran wo owo iran wo ni lati fi mo dokowo
0: sinu wallet
1: pe eyin na e fi kun bo se nzenbi ko mo se
0: be bo wa ni won se bo la
1: won send oko won ati yes
0: ti o sowo kankan
1: pe o sowo kankan o fe ni o e send oko yin ati yes si number yi 070 81 14 82 54
0: e fa bale
1: 070 81 14 82 54 number yen le fi book seat pe mo nbo o
0: se ma ti send e reply won
1: be ni a reply won pe
0: okay what you
1: aga yin o ati fi le fun yin e send oko yin ati yes si number ti mo so yi 070 81 14 82 54 lo la ni o la go mesan ni aja koko nbi ni koko house ni dugbe nle ibadan ibi ti seminar yin o ti wa
0: ni debati ati debati e ma ti
1: be lo wa won security o ti mo so pe ibi bayi ibi bayi ibi bayi ni o ba ndan fun yan ki se se labi ni se o e tin gbenu si leleyi
0: bo se je le se gbo yen o lati le se flow trade
1: highway investment
0: be ba wa ni nkan ka bi meji te be eyin office won na ti juwe bakan na number te ma send yes o na won ti pe fun yen bo se je niyan e do ki royin ti wole bayi titi la yu agizo lare the controversial newscaster ati lameda oluwa sina alayo ogwede ofo ma le somo sofa mejeji na ni anyhow
2: o ma se
0: fun
2: o ma se
0: fun kini e
2: mo ba o ko je fun
3: se lameda
2: lameda wa nbe oduro tan
3: eh eh wo wa tun ni
0: ofo ma le somo
2: bi a ba se sapojuwe are ni na ni e se ba ni sapojuwe wa eyi to ni tumo ni ofo ma le sofa abi oyo tori pe nile
3: yo ba o ti dokoju so mo ko ni weight
2: o sa ye ran daran
3: abi o ti gba ko ni weight
2: bo ni weight on ti wa
3: ah iwa to lo oke to se business lo gbe kini so se business lo gbe kini so oke eh abi isi pa lo gbe oke
0: o ti lo
3: pa o tu pada o ko jo ko wa ko je gbi
0: yo lo le
2: o na
3: ola ba ngo I se bye bye bye
2: o ma se si kini
3: si ni
2: eh kini si ti so ara
3: re bye
2: bye bye si kini
3: ebi bo so njo ni
0: si salary
3: e za
2: hello my salary value ari ta eh eh sorry
3: ala ba ngo
2: mo je kari ogun
0: si dada
2: dawa
3: ami o
2: abi oye gbogbo eh if he had any abi
0: lo night o
3: eh besi ni ko to lo waju besi ni se ri sofo lati le lo ti melo mi la ka si re yan to dide ku nbi o si wa nanu bayi
2: yo
3: be ki won gbe
2: abi se mo ni yo
3: eyo eh ri won
2: iyan iru won ni bo se so ipe kini kan o lo le o mo ti na phone
0: o ke
2: mo ti record re
3: mo
2: wa send yes bi ti won
3: send yes
2: o kan se tan line mo wa pe o pe hello
3: Mr.
2: Lagbaja
0: report to the manager
2: proof why your salary will not be decreased
0: to ti agbo to ba ti eje mo se management mi e be to le bo te yan lo so me news where were you
3: eyin na wa nbe
0: where were you
3: I was not there
0: yes
3: I sit I was in the school yeah. in the bus
0: but I was there
3: fura ra won wo pe bode
0: what
3: se asiko ati lo
2: le ti asaka owo osu
3: asiko ati lo le yi ti to e wa mo lo le
0: isn't it
3: yes it is it
2: so se ra mo yen iru bere to ba ti ni isn't
0: it
2: weren't
3: where is
2: your ninu
3: where is we
2: awon kan wa to je pe yes lo ye o so to
3: ba ni
0: so
3: idabi ese se management
2: akwesa
3: lo se ma da be ni pe abori mi ri ki won so pe nka wo pe
0: emi
3: ti mo ti lo le
0: ni oja yi
3: emi e
2: ti
3: ofo ebo ti emi re ofo ebo o ko fi pe ra re lo le
0: ni
3: yes I warrant
0: emu won emu
2: Pizza titi go mo do boju la re ni bi a e wo mo ti mo ko.
0: Ki mo ri ti ran so fun. Ki mo ri ti ran so fun. Eh. Sori ni lui. Mm. Blogger mi o le wo.
2: Awon gan ti ro ko bayi.
3: Won ti nlo e won gan. Yo lo ko won ti nlo e won.
0: Won blogger to ma soro kidnap people se e ba so Nollywood.
3: Eh Nollywood je.
2: Won ti o gbe go were bayi soju. Ti o ma pe.
0: To ma mislead awon eyan.
2: Bi mu ni. Won ja ni won ti se part 1. Won
3: se part 2.
2: Part 3. Je ko won ti o ba mu o.
3: Se ba wa kilo fun yin se gbo.
2: Eh
3: o wa traffic.
0: Gbo eyin blogger te mislead awon eyan lo ro ayelu jara. Te gbe camera waju etan na were waju.
2: Ju ti awon bandit lo.
0: Te ma mislead awon eyan te ma pa iro ti o. Te ma so bi igba te so iriri aye.
3: Mo soju yin.
0: Te so ju yin
2: etorise were ngun
0: always
3: ori re to lo oke yo pada wale
0: gbe yin blogger abu te mi di awon eyan lori ero ayelujara always
3: ateyin ki ate ka abu wo ri pe
2: understanding la
3: wo ri pe waju owo re o ko waju ba
0: mo wo blogger kan lana
3: eh o se ki ate ka
0: ni iran lori ero ayelujara nisi yin so bi film ni that
2: o soju e
0: ti kini kan wa
3: je ba lo wa lo
0: lo wa bere ofo
2: o wa nbe
3: e mo o mo pe e won re
0: da ra so mo
3: ko la pe o
0: ju agbe
3: to je pe
2: awon any en soro re gan pe
3: o wo mo kankan pa o
2: eyin te waju bi e
0: ba wa bere si ni so bi ka don so iriri aye okay emi o ma ba temi lo o a ka nja yin ni o ori ngba ba de letan n o le go fund di eni kankan o ma ni justice for just ngba ya di justice for kini ka justice for sina ago mewa ku seju me dogun mo nbo aye ko to ka se e ti igba yen alliance za lo ko temi to saka to gallant gan titi la yaki sola controversy and his caster ati sina layo oguede o gbe yin debe e ku kale
4: Lagilu FM 96.7

0: wa yo mo wa laaro ikanni lagelu re 96.7 FM ke gajo ke ni lojo isegun yin e ta se njanu ora adura lo si mo ba de lodo wa pa asegun la asegun lode isegun na ni o mo je ti wa lojo gbogbo ati nigba gbogbo oro jare asemu be ri loku eyen lo nu aye ke lo re serere ni o ba lejo nu mo ki yin kaabo si ikanni ile kan si lori iroyin ta pe ni edoki labala todo ti wa ile fufu balawo la wa ladugbo felele ni Ibadan titi la yo akisola loruko ti mi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti mi nje tun jade orin ba se jorin ni gbogbo ojojumo ni kan ni lagelu fm o ti ya o lori edoki iroyin fun toni eje ajo se ba se jo se ka mo mu lawe lawe okan joka wa akori ti awon we iroyin ojojumo ile yi ti an gberu
0: to ni adura temi akori akoko
1: ilo ti wi
0: ipinle oyo bayi na ni won lo o iroyin ti sin benbe lo se lalaye wi pe lati bi ojo ma merin le ni ogun e ti won ti ku awon akeko ati awon oluko won pamo lati ijoba ibile orire ni ogbomoso nipinle oyo ti anibi ta wa yi won ni principal oga ile eko to wa lara awon ti won ko lo tubode o won soro lori awon iroyin kan ile to njade lori ero ayelujara atakun agbaye ati awon owero yojojubo ile wa Nigeria wi pe ti won ni won fe gbare ti won no fe gbare principal soro se fe gbo nti principal wi pe ha gbogbo ta ngba un o fe ge ni iro ni ko so to lo kan nbe bi ti wu ko mo ki wa ni won bere fu o ti won fi nbe gbogbo omo rile de Nigeria pe edakun e sanu wa e ma tu dakun in tin be nle yi eyin ko yi laaro yi ninu iroyin ta pe ni edoki le ti gbogbo
1: Daily Post o so iroyin kan di edoki laaro yi o nibi ti an ti pe are Bola Ahmed Tinubu oni o mo ti se igbese alagbara kan eyi to fi so Joseph Olasunkan mi tegbe di ojulowo alakoso ijoba apapo ile yi ti o mo ri si eka ina manamana bakana o lo tun daso iyi ohun eye to nti oye tuntun ro sola enikan o laye gege bi ona yo se di alakoso apapo ile yi keji fun oro ile okere ambassador sola enikan laye ona o tun ti di minister ni abe isakoso are Bola Ahmed Tinubu
0: ijoko idanileko o mo waye lori aro okowo to ti eto oro aje won ni setima sowo olu ti se gomina ipinle eko ona ni won korin reki o wi pe ta ba nsoro lori oro okowo tohun ti awon to ro mo eje ka mu won won se daada nibo ni ijoko awon ti wa waye ninu iroyin fun ta ro toni le ti gbegbo edoki iroyin la pe e mo gbo ni sisentele
1: ile ejo ti ngbo ejo laarin osise ati agbani sise nile yi National Industrial Court eyi to njoko nilu Akure lo ti pa lase dandangban fun ijoba ipinle Osun pe ko lo re tu ero re pa lori igbese kan to gbe nipa bo se je wi pe o ko lati fun ogbeni Olabisi Abidemi ni igbega lenu ise re ko le bo si ipo adari eyun director tin be ni ipele iketadin ni ogun grade level 17 won pe ona ti won gba lati yele laarin awon ti ajo leto si o ku die ka to e tete da pada saye oni ile ejo ohun so fun joba ipinle Osun
0: to eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu Abuja iye san wike o mo ti soro wi pe awon ise idagba soke eleyi ti won dawole lolulu lawa ilu Abuja gbogbo won ti fe pari tan o to si je pe ninu ose ta wa ninu re yi nigba ti o ba terubodo arole de wa Nigeria are Bola Tinubu won la nfani lati si gbogbo re te yomo le de wa Nigeria na te lori ofe ati fojuri ati fetigbo eyi ko yi ninu wero indination to jade fun toni ibe na mo la nfani ati ka iroyan mo eku rere re laaro yi ni ko pe ko jina yi bo e ti se gbo yi na le lori ofe lati gbo
1: ninu iwe iroyin Daily Post to jade laaro yi erin to je akowe ipolongo apapo fun egbe Arewa Consultative Forum ACF ojogbon Tukur Muhammad Baba oni o mo ti soro sita pe ohun to wu ko ma jade lenu isejoba are tinubu nile yi oni ohun awon onilo lati teti se leyun ohun ti awon fe ma so si eti ijoba tinubu ni wipe isoro eto abo tun tin doju ikodo si o tun tin fona soju si lasiko isakoso ti e ni ile nigeria se ni ko ya tete wa woroko ko isada lori oro na
0: egbe oselu apc e ka ti ipinle eko o na won ma ti se afiwa obere kan eni odun mokan le ni ogoji eleyi ti won mu gege bi eni ti o dije dupo yen bi igba keji gomina ni ilu ipinle eko o eyin ko yi ninu iwe iroyin punch to jade fun toni ibe na le tun gbegbo
1: iroyin mi tun wa ni apa bi o yi ti ijoba apapo orilede nigeria so jade ninu iwe iroyin the punch to jade laaro yi won pe awon eyan tin lo bi egberun metale ni adota 53 ni won jade laye nigba to je wi pe awon eyan bi adota million ni a ma se aisan lododun latara awon je eleyi ti oda fara tawon eyan sa n gbe je

0: bọ̀ padà.
1: Akinyin o.
0: Ẹ dọ́ kí ìròyìn wa gbéra tán báyìí o, ikan ni Lágelúre 96.7 FM òkè tó ga ju àwọn òkè lọ. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ ní pápápá. Wọ́n ní bí kò tí ì ṣe máa ju bí ọjọ́ mẹ́rìnléní-ogún lọ báyìí o. Etí àwọn ajínigbé wọ́n ya wọ ìjọba ìbílẹ̀ Oríire. Ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí a níbi tá a wà yìí. Wọ́n jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Èyí tí ó ní ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama nínú. Ọ̀kan lára àwọn olùkọ́ èyí tí ó wà lára àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ilé ẹ̀kọ́ girama yìí abilékọ Fọlákẹ́ Àlàmú látún rí o gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn ajínigbé yẹn ni fọ́nrán àwòrán tí wọ́n tún tẹ̀ síta níbi tí mọ̀mọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé lápapọ̀ wípé ṣé ẹ rí àwọn ìròyìn eléyìí tẹ̀ ń gbọ́n tó bá síta ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ gbáà ni o torí àwọn tí wọ́n kó àwọn sọ́dọ̀ wọ́n mú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa Nàìjíríà wá bá wọn wọ́n fi hàn àwọn wípé ẹgbọ́n tí àwọn ìjọba yín ń wí fún àwọn ará ìlú ṣé ẹ rí eléyìí tí wọ́n sọ kò rí bẹ́ẹ̀ o ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan lòun fẹ́ sọ fún yín yìí ó bá ṣàlàyé ó ní gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n jí àwọn gbé bí àwọn ṣe wà ní àkàtà wọn eléyìí tí wọ́n sọ wípé wọ́n ní àfi kí ìjọba kó fi ọwọ́ sí òfin sharia nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ mọ̀mọ́ ni irọ́ ni wọ́n níṣẹ́ rí èyí tó bá ta pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ gba bílíọ̀nù owó náírà mọ̀mọ́ ni irọ́ ni ṣé rí eléyìí tí wọ́n tún bóde tí wọ́n sọ pé wọ́n ní kí wọ́n kó àwọn ìjagun fún àwọn kí àwọn lè rí ń lò mọ̀mọ́ tún ní irọ́ ni bóò ni ọ̀rọ̀ ṣe wá jẹ́ gan ní pàtó níbi tí mọ̀mọ́ ti gbé ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé pé ẹ gbà wọ́n ẹ wò ó ẹ mọ̀ fi ẹ̀mí àwọn tàfàlà ẹ mọ̀ jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn kó dàbí pé olóṣèlú wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù síra wọn o mọ̀mọ́ Àlàmú ṣe lálàyé ilẹ̀ mọ̀kùn wípé nígbà wọn dé tí wọ́n ní pé ẹ wo tí àwọn èèyàn yín ń sọ kiri o níbi tẹ́ ẹ wà yìí ó kàn dàbẹ́ ni pé wọ́n tún fẹ́ fi pọ̀ lu pì fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bì ni làwọn náà bá ní káwọn tún dìde pé ẹjẹ́ àtúbá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ àti ìjọba orílẹ̀-èdè yìí láti tètè mọ tí wọ́n ń ṣe o ṣé ẹ rí òfin sharia ń kò sí nínú nǹkan tí wọ́n béèrè fún o ṣé ẹ rí ọkọ̀ bọ̀gìnì kò sí nínú tí wọ́n béèrè fún o ṣé ẹ rí owó kò sí nínú tí wọ́n béèrè fún o ṣé ẹ rí àwọn ohun ìjà alágbára eléyìí tí wọ́n ń gbé káàkiri ń kò sí nínú nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún o wọ́n wá ní kí ni wọ́n ń béèrè fún mọ̀mọ́ ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí àwọn ajínigbé tó gbé àwọn ń béèrè fún ni pé àwọn èèyàn àwọn tí ń bẹ ní àkàtà yín ìyẹn àkàtà ìjọba tí wọ́n fi wọ́n sátìmọ́lé ẹ bá wọn kó wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti kó wọn lẹ̀ àwọn náà láǹfààní àti dá gbogbo àwọn táwọn jí kò yìí padà sí ọ̀dọ̀ yín ó ní wọ́n ń béèrè fún o tíjọba kọ̀ láti fi wọ́n sílẹ̀ o tí wọ́n wá ń sọ nǹkan míì lọ́rọ̀ eléyìí tí wọ́n ń gbé kiri ẹ̀rọ ayélujára ìtàkùn àgbáyé o wípé wọ́n béèrè eléyìí wọ́n ní lọ́dọ̀ tàwọn ibi táwọn wà yìí wọn ò tiẹ̀ fipá mú àwọn pínpín ibi tí wù kó mọ wípé ó yá o ẹ̀sìn islam ní kẹ́ ẹ máa ṣe wọ́n ní wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn wọ́n ní wọn ò sì fọ́ra ní àwọn wọn ò nu àwọn wọn ò ṣe àwọn níṣekúṣe àmọ́ nǹkan tí ń bí wọn nu lọ́wọ́ ni pé àwọn táwọn ò sọ òun náà ni wọ́n tún ti ń gbé kiri ìgboro wípé wọ́n sọ báyìí wọ́n sọ báyìí ẹ dákun o ẹ ṣàánú àwọn o ibi ọ̀rọ̀ dé dúró yìí o àwọn ń bẹ gbogbo ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látòkè tó fi désàlẹ̀ gbọ̀n ohun tí wọ́n ń béèrè fún yìí òun náà ni kẹ́ ẹ ṣe káwọn lè kúrò lákàtà àwọn ajínigbé torígbà táwọn ti wà ńbẹ̀ yìí ẹ wò ó nǹkan ò fọ́ra rọ̀ ẹ ṣàánú àwọn ẹ mọ̀ fi ẹ̀mí àwọn ṣe òṣèlú fún ìràpadà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ohun tó ń béèrè fún òun náà ni kẹ́ ẹ fún wọn o ìyá àwọn ṣáà ń fura wọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ojú kàánú pé ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń kò ó ṣe òdodo ọ̀rọ̀ kankan pínpín ibi tí wù kó mọ irọ́ ńlá ni.
1: ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ni ó ti ṣe ètò kan nínú èyí tó ti búra fún joseph ọlásùnkànmí tẹ́gbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alákòóso ìjọba àpapọ̀ tí ó mọ̀ ṣe àkóso ẹ̀ka iná mọ̀nàmọ́ná nílẹ̀ yìí tó ń ti ambassador sọlá ẹnìkan ò láyé tó náà di mínísítà kejì ní ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ètò ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ṣe ní ọjọ́ ajé monday nile ijoba ti ile yi to nbe nilu Abuja oni opolopo awon eyan ti an je mo lebi awon eyan ti an yan sipo won yi to nti awon omo igbimo alase ijoba le yi to nti awon eyan kanrin kanrin mi ni won ti kopa nigbati are ile yi ti n to so omo won lara gege bi eni ti o je omo igbimo re tuntun eyi ti won fi won si ipo na iyan sipo won yi o na nlo waye o papa julo nigbati eni to ti wa ni ipo alakoso apapo fun oro ina manamana nile yi oloye adebayo adelabu ti kowe to vi ipo re sile nigba na ti yusuf tuga to na to si tun se be kowe fi ipo re sile lati le je ki awon mejeji ki won o jojumo lori gbajumo igbiyanju won lati di gomina lawon ipinle ko wa won leyin ti are bola tinubu ti wa daba tegbe ati enikan laye o na ni won si ti se ayewo fun won ti won si buwolu won ninu ile asofin agba ile yi senate ni ojo kefa osu karun odun 2026 tegbe lo je omo bibi ile ibadan ni ipinle oyo to si je wipe gbogbo awon eyan ni won damo nitori bo se je gbajugbaja ni di oro to ba ti ni se pelu eto oro aje eto isuna ati awon atunto awon eka ijoba nile yi bakan na lo je pe oniruru iriri eyi to ti ni lati nkan to le ni ogbon odun seyin oni nlo bo ti se ni enu ise oba ati leka aladani to si je pe awon ise to ba ti ni se pelu agbekale ohun ifidimule awon eto ijoba ati isakoso re o na ni ma se bakan ni enikan olaye lo nwa lati agbegbe igbagun ni ijoba ni ipinle Kogi to si je pe o yanyo pelu bo se ni imo nipa imo ijinle ti oselu lati Amadu Bello University to wa ni ipinle ni ilu Zaria lohun gege bi o se je wipe o na lo si je akeko to da julo to si aseyori to mu yanyan julo ninu awon akegbe re ti anjo keko jade nigba na ko to wa di wipe o tun lo re gba oye imo ijinle keji ninu ofin to ni se pelu ti awon ajosepo laarin awujo agbaye ni ile international law and diplomacy ni fafiti ti ilu Eko to si tun je pe aseyori to erente o na lo tun se pelu bo se je pe distinction ohun lo ni ku o nibe enikan laye lo ti je pe o tin lo re soju orilede Nigeria ni opo awon orilede ninu eyi ta ti ri Ethiopia Serbia Canada ati ile Gesi iyun UK won ni lara awon ise ele ti enikan laye to se ni kope kope yi oni ise kan ele to lo re se lati soju orilede Nigeria ni ilu New Delhi ni orilede India ko to wa di pe o pada wa darapo mo ijoba ile Nigeria to si sise gege bi oluranlowo pataki si are Bola Tinubu lori oro ile okere ati ajosepo awon orilede agbaye mi nigba to fi wa l'office eni to je olori osise are nile yi
0: to eja tun lo si olulu lawa ilu Abuja o pelu oro eleyi to jade lati odo eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu Abuja Iyesan Wike nibi to tin fi idunu re han lori ibi ti ise gbede duro pelu awon ise akanse eyi ti won dawole ni olulu lawa ilu Abuja to si ni pupo ninu awon ise awun o na lo ti ye fun sisi o e to je pe lati oni lo ni arorilede wa Nigeria yo ti be si ni dawole sisi awon ise akanse eleyi ti ijoba olulu lawa ilu Abuja ti won gbe kale wi ke si yoju oro isita lasiko to nse ayewo si awon ise ohun ni tibuto olulu lawa ilu Abuja lati wo bi ti nkan gbede duro ko to di pe are won bere si ni lo lati ma se awon akanse ise ohun won ni awon oju opopona eleyi to je pe atunse ba won lanfani ati se ni won bere si ni si be lati oni lo o to si je pe arorilede wa Nigeria ni o lanfani lati bere si ni se awon ona ohun lolojo lolokan ojo kan o won ni awon opopona mi o ni won ti fi si ojo kokanla osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yi o gbo awon niruru oran ohun owo na ni wike lo la kale bakan na lo tun se lalaye wipe se ri legbe fun awon adajo eleyi ti won wa ni lejo kotemi lorun oni arolede wa nigeria yo lanfani lati tun sibe ni ojo kejila ninu osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yo gege bi ojo eto ijoba warawa e ti won fi se ayajo re gangan alakoso fun olululewa ilu abuja iye so wi ke ma soro soke wi pe se ri gbogbo awon agba ise agba se yi ke se pe awon lo re gba awon enikeni wa lati le okere pe wa ma ba wa se won ni awon agba se se awon kongila eleyi to wa lolede wa nigeria yun labele na ni won gba ise ohun ti won pe mowo ti kaluku si lanfani lati sise ohun bo se tu ati bo se ye pelu awon ise idagba soke e ti joba apapo lede wa nigeria da wole lasiko yi ti wi ke si ni olululewa ilu abuja ohun na ni won be si ni si be lati oni lo titi ti won fi si di ojo kejila osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yi e ti o mo si apere ojo ijoba warawa e ti orilede wa nigeria mu yato si iru osu karun e ti won ti ma bura fun awon oloselu ti won ma gba ipo lo wi ke salaye oro wi pe ijoba apapo lede wa nigeria pon o madake won mo sise takutaku ni pelu awon oju opopona ti won ti la kale fun atunse e ti joba apapo so wi pe nkan mo yi pada wi ke ni ke sere o pe gbogbo alakale ti joba apapo orilede wa nigeria ti la kale lati igba ti won ti se eto ibura fun aro orilede wa nigeria wi pe ba se fe sere o na ni won lanfani lati ma se ti o si wi pe kolu ko kankan bebe bi ti wu ko mo e tun wa fe ka sowo waju si inu wero indignation to jade foto ni ibe mo ka mo e wo e lanfani lati kolu ke ka sowo waju si
1: mo gbera pa o dinu iwe royin daily post nibi ti eni to je akowe ipolongo apapo fun egbe awon eyan to nsoju ekun arewa nile yi eyun arewa consultative forum acf ojogbon tukur mohammed baba oni o mo ti soro pe ohun to wu ki isakoso are bola tinubu o mo so niru asiko yi ohun to da won loju ju ose lo o na ni wi pe isoro eto abo ile yi npojo ojumo feju keke si ni o ni gbogbo awon aye ti isele labi ohun titi nwaye gege bi agbenuso egbe arewa bo ti se so oni oro ti wa debi ti o je wi pe omo orilede nigeria lasiko yi ogbon ogbon ni won da lati ma dogbon da abu ara won fun ara won nitori wi pe ojo npe ijoba o si nbe lati wa se iranwo fun won lori oro eto abo mo gege bi o ti se so o pe lati gba ti are to ti depo ori opolopo nkan lo ti sele lori lede yi to je wi pe opolopo omo nigeria ni won o nireti pe ru e ti e le sele nile yi o se afikun e wi pe awon orisirisi imolara eleyi ti omo nigeria ni leyin ti are bola tinubu to ti se agbekale awon eto kan eyi to je pe o fi owo ba eto oro aje orilede yi lona to mu inira de ba awon eyan ati papa to je wi pe okan ojo kan awon orilede nigeria lo je pe ara ode niru asiko yi to je pe igbaye gbadun gan koda o ti di nkan to won gogo fun ara ilu lati pe agbara nka oni iru eyi n lo ti ja opolopo omo nigeria kule koda enfojojumo ba okan won je ni nigba ti n soro loyi ile ise mo maworan kan nibe o lo ti pe se ri oro ti eto abo lasiko yi oni o lai ti e fe teti gbo nti joba nso abi awon oro mi to ka awon eyan o ma wi nipa ti joba oni nto hun o so oni wi pe nkan buru si ni o lojojumo oni lati bi odun kan seyin oni gbogbo wa la nsoro nipa pe ki ijoba o da awon asogbo si arin awon agiju ati awon egbo oba ti nbe nile yi oni se bi lenu lowo lowo yi ti sele to sele ni ipinle oyo ati bonu sese sele o na ni won to nsoro nipa pe ijoba ile yi fe ko awon asogbo ti won lo bi egberun kan lo si awon inu agiju eleyi ti nbe ni awon ipinle mejeji won yi oni ohun ti e lero wi pe won so di mimo fun wa lenu lowo lowo yi latodo awon alase ile america wi pe awon agbesunmo mi ti ni ile nigeria lara bayi se bi pe won le ni egberun lona ogbon 30,000 oni to si je pe awon budo to je igberiko nibi to je pe owo ja ijoba o ti fese mule lawon ipinle bi sokoto ipinle bi kasina ati samvara oni an tin lo daula awon ti an sin da ina inira ya gugu awon mo orilede nigeria lati be won pe ebi gugu wa lamo wi pe awon agbebon omo han be won yi won to ti bere si gbowo ori lowo awon omo orilede nigeria lawon apa abi kan ti an tun so fun awon eyan pe e gbodo roko lawon apa abi kan to je pe won o bi baba nla ku enikan da ko wa pe o mori lona oko niru apa abe lo nba nlo oni ebo amo wo ibi toro awon eyan de bayi omo nigeria won ti wa ninu hila hilo to wa fi je wi pe fura won ni e wa ndogbon soro ara won to fi wa di wi pe awon eyan wa fe mo mu ofin lo lowo ara won lati le daabo bo ara won oni eyi ni o si mo sele ni gbogbo orilede nigeria ayafi bi ijoba to ba to gbe igbese eleto ye ko gbe lati daabo bo awon eyan tori para ilu ti ri pe o fe jo pe agbara ijoba o ka abo lori ara awon lawon na fi wa wo pe to en ba ni kuma en ba lada en ba ni awon adimora kan ba won kan mi ogbon baba nla wa ko wa ti bere si ma dogbon lori ati daabo bo ara re oni ewu omo ile eko oni koda ogbologbo awon akeko ti nbe ni ile eko o de lo wo won iru ayika wo ni won ti nkeko ebere lowo awon oluko won bi en ba ti sanwo osu fun won oni e tun wa lo re wo oni ka tun bere boya awon eyan ti nbe nbe boya won gbe igbe aye gbedemuke abi won o ti e ri gbe rara oni iru eleyi gan se ba ti e ti mo nile yi wipe lilo ile eko gan ni isin ti disoro fun opolopo omo orilede nigeria oni tori wipe lasiko ti awon omo olomo ti an keko yala laarin ilu nla abi awon ilu kereje kereje oni nta ri ni pe awon omo gan fi kan won gan dede yawo be lo won si ko awon omo olomo won si ko awon gbo lo ati be be lo lawon isele ti isele orilede nigeria o wa pe yala afe yala afe gbogbo wo o le duro soju kan bayi ka pe ba se nse nkan lati opolopo odun seyin ti o mu ayipada wa na la se mo se lo niru asiko yi o ni se lo ye ki gbogbo wa o mo daju wi pe nigba to ti di wi pe kini ti nwo wa loju loju bayi ohun to ye ka je ki jobo o mo ni wi pe igbese won ku die ka to lori oro eto abo ni orilede nigeria e da abobolu ki ilu o wa ni alaafia oni awon arewa ni won so si eti aye o
2: Oyinlagiluwa FM 96.7 Providence College of Education Ibadan Ibadan logun wa si eyi gan lo ma dekun arin jin lo gbe ko kona jijin rere Providence College of Education empowering global scholars inera osima akeko lati tesiwaju lori eka eko to ba fe these are the available courses English and Yoruba Yoruba and Economics Social Studies and Economics Computer Science and Integrated Science Islamic Studies and Political Science Physical and Health Education double major Islamic Studies and Geography Mathematics and Biology Business Education double major School of Early Childhood and Education double major ati bebe lo 3000 naira pere ni form acceptance fee 10000 school fees 30000 per semester lo gba form ni adiojo junction yanati flower mill boluwaji area along lagos ibadan expressway ibadan anfani berekete form and acceptance fee is free 100 level school fees is free for the first 200 students scholarship for best 50 students to our AAUA university accordingly telephone 0703155155 tabi 0706666965 website www.pcoed.org Providence College of Education Ibadan Okaju Osunmo
3: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E salary
3: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Ibadan Mega Crusade 2026
8: ni ara ilu Ibadan e ku orire o ipela kan ti de lati odo Olorun wa ijo God of White Calling for All Souls Ministry si pe yin si ipade agbara lojo meta ti o ma waye ni ilu Ibadan ti akori re nje ase tun dari gbogbo aye authority that leads the whole world ti o bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026 ipade yo ma bere ni agogo meri role ibi ipade ni ile iwe oba Kiyele Memorial High School Alubua Basonuru ije agbe Ibadan Olorun lati ni ranse re prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel ti seto lati gba gbogbo ko pade pelu wa agbara ati ise iyanu Olorun yo se ohun ti ko sere ni ilu Ibadan nipase pade yi aro yo rin afoju yo riran laiso yo gba iwosan ireti yo pada wa ibukun itupale ati oro asotele yo wa eni ti Olorun yo lo fun ise mi ati agbara ni prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel seto lati gba Olorun ipe funfun fun gbogbo ko pade awon boss yo fe wa lati gbe owa si bi pade lati iworo mokola challenge ojo egbera priri igbare ti de o wa pelu igbagbo e si gba ohun ti Olorun ti pese fun yin fun ibere pe 08032803045 tabi 09057137367 e tun le tele wa lori ayelujara prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel ma se pada seyin Olorun duro de o
9: Emi oloye mogaji mufuta ogbadege sin ajalaruru ati gbogbo omo ile ajalaruru lopo oye osa ni badan ifi asiko idupe lowo baba wa xiteria emergency oba abdurashid adewolu akamu olodoja arusa di first ati gbogbo igbimo won fun ti dayo ti won gbe kale lodo oro mogaji ile wa gbogbo aye wa gbo o ogbeni samuel olusegun akiyemi ti pere ni mogaji ile lati bi ogbon oseyin ki se mogaji agbo ile wa ni ogunjo osun kejo odun 1998 ni baba wa olubadan igba na oba imanuel adegbe igadele mo ti yo arakunrin nipo tori iwadi ti won se se ti mo pe looto lododo ki se ojulowo omo ile ajalaruru ojo kerin osu kefo odun yi ni kabi isibada ti le badan toni to wa tun le kegba lonu ogbeni samuel olusegun akiyemi lati mo pere ni mogaji ile ajalaruru mo to wa so oloye mogaji mufuta ogbadege si ajalaruru di authentic mogaji ile ajalaruru beni keni ba wa ba yi dan kan po lori oro ile aboro oko eko ti o gbe mogaji gbadege si lori ile wa olukede gogo omo ile ajalaruru lo po
10: Radio FM 96.7 Edokiri
0: Eka ebo pada Edokiro yin si ntesiwaju oikoni lagelure 96.7 FM oke gajoke eje atesiwaju o egbe oselu All Progressive Congress awon odo ta mo si concerned youth nijoba ibile Ido Labe idari alaga honorable Sadiq Ayoade ati agbenuso Adesina Ibrahim ton ti akowe Mary Alabi ona ni won mo tin ke si awon ti won je adari bi pe won ni igbagbo ninu won si so si gbogbo awon eyan ki won le gbo lori awon to ro mo yiyan eni ti o lo soju won ni ile igbimo asofin iyun asoju ni bi eto edibo abenu eleyi ti won se koja lo o eleyi ti gbogbo egbe oselu awon odonu egbe oselu APC ni tibutoro Ido ti won se lalaye bi pe gidigba girigba o na la won wa o pelu isokan lati se atileyin fun eni ti won ba mu pelu akoyawo to nti iwo omolu abi won ni awon fi ara mo lori idagbasoke eyi ti yo de ba akata ti odo tawon o won ni gbogbo oruko eleyi ti won ti si won ti jo so asoyepo le lori eleyi ti won si ti ko lo si odo awon alase egbe oselu ohun o na ni awon lanfani lati ma salaye fun awon ara ilu pe gbogbo re o na ni won lanfani ati buwolu fowo si ni pe awon si je eni to ti atileyin fun egbe oselu APC papa julo nijoba ibile Ido awon nigbagbo ninu akoyawo ati idajo ododo to nti iwo omo lu abi lori ati fi ara awon jin lori awon esele to wu ko sele o awon nke si gbogbo awon ti won je adari ati awon agbagba ninu egbe oselu APC wi pe pelu yiyan awon ti won yan gege bi asoju lori iwo omo lu abi to nti akoyawo o na ni awon duro le lori o pelu eto isejoba awara wa to mu ododo dani egbe oselu APC awon odo APC concern ti ijoba ibile Ido ni won si lo akoko ohun lati ma se lalaye pelu ebe si awon adari ati awon agbagba ninu egbe oselu ohun bi pe awon eyan ti won yan lati ijoba ibile edo papa julo lati lo soju ni ile igbimo asofin eleyi ti egbe oselu ohun ti won ti buwolu ohun na ni ki won ma je ko je o ki won si lanfani lati je ki oruko ohun ko wa bo ti se wa ki won ma yi oruko pada o e mo tun lo re yo le pe a fe yi eleyi la tun fe o eyi te ti mu na ni awon na fowo si pelu gbogbo awon adari o pe won fe ki idarudapo ko wa bi ti wu ko mo
1: ninu iroyin mi eleyi ti nbe ninu iwe iroyin the punch oni oro ti jade o ni apa bi won ni honorable gbemileke alagbe eleniyan n lo mo ti fi oro alagbara kan sita kini n to wi eni ohun eleyi ti oje oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC honorable gbemileke alagbe topo eyan mo si eleniyan ohun lo ti pe ohun ti kefin oro kan ati awon igbese ton ti jijade pipe ara eni ni nte eyan o je eyi ti oloye adegoke adegboega ti on fi lede wipe ohun ni oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle Oyo lodun 2027 papa ni imurasile ti eto edibo eleyi ti nbo ni kopẹ yo honorable gbemileke alagbe oni o se atenume wipe ohun ko iru awon oro eleyi ti njade ohun o be ohun lo si so di mimo wipe ki gbogbo ara ilu ogbo pe ohun honorable gbemileke alagbe ni ojulowo oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu ADC ni ipinle Oyo ti egbe damo ti egbe si buwolu ni ipinle Oyo o be ohun lo so di mimo pe oro yo dede ri be bi ki ba se wipe gbogbo awon amuye eleyi to ye ki ohun ni ati ojuse eyi to ye ko ohun o se ni bamu pelu gbogbo alakale egbe ati ofin oni ohun ti se ni o be lo so di mimo pe o wa se pataki lati ro oloye adegoke adegboega wipe ko ya tete jami lori mimo so awon oro eleyi to ba ti ni se pelu iru awon igbese to ti gbese yin ohun tabi ko wa mo jade fi ara re wipe ohun ni oludije abi ko lo ri mo fi ara re kale nibi kankan pe ohun ni ohun o mo je oludije abi soju oludije oni gbogbo eyi n lo le se awon omo egbe lokan to si le je wipe ko ni je ki awon ti o je alatileyin egbe ati awon eyan toro egbe kan ni ki won o mo nkan to ku lati se o oni be ohun na lo je pe ko ni ti eje koro ohun o ye ara ilu o le doju oro ru fun ara ilu tori pe won o ni mo eni to ye ko je oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu ADC ninu eto edibo 2027 o so di mimo pe egbe oselu African Democratic Congress ADC n lo je egbe to je wipe ori opo to duole o na ni akoyawo ati fifi aye gba ilana ijoba warawa labenu re oni be ni o si ni geran mawo fun enikeni bakan na lo si je wipe won bowo fun ofin to ni se pelu ilana motose eleyi ti awon oloyinbo mo si due process ninu egbe oselu ohun oni be n lo si je wipe gbogbo awon omo egbe ohun lo ye ki won tele ilana ati eto eleyi to je wipe o gbe isokan egbe ro to si je pe yo je ki awon ara ilu ki won o ni igbagbo ninu egbe oselu ohun nigba to ba ti je wipe won ku akoyawo ti an si gbe gbogbo ohun ti won se leri agbekale to ni se pelu omoluabi ati awon alakale nti egbe fe ni igun titi latoke to videle o so di mimo wipe gbogbo awon alatileyin ati omo egbe to nti awon ara ilu oni ohun wa ro lati ri wipe won o teti si iru oro ti n jade latenu oloye adegboyega ti won pe ara won ni oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu ADC ni ipinle Oyo ati pe nise ni ki gbogbo won duro de oro ti o jade lati odo egbe pe awon alase gbe oselu ADC ni o pada kede oruko ojulowo omo egbe oselu na ati eni ti o je oludije du ipo gomina labi asia egbe oselu ADC o pe oruko tohun honorable alagbe eleniyan na ni won o si pada kede ame duo de kede egbe
0: to iroye yi lo wa o lati odo awon up national progress NURTW eka ti ipinle oyo ni bi ti won tin fi kede sita o wi pe ile ejo ko temi lorun o ti da won lare o wi pe ki ise o bere loju ogan pelu NURTW awon omo egbe awun ninu atejade eleyi ti won fi sita lati odo eni ti se alaga fun egbe NURTW eyun Alhaji Abidin Olajide Ediogbe to ti akowe comrade lekan aleseloye nibe ni won ti nso ti won si yan lori idajo eleyi ti ile ejo ko temi lorun to fi dikale si ilu Ibadan gbe kale o ni ojo kerin di ni 30 osu kesan odun 2025 iyun pe ejo ti won ti kokoda ko to di pe won wa gbe idajo ohun kale ni tarata ti ile ejo si ti ni won ti da won lare ki won o bere ise won si ko iwe si lati ile ejo si gomina ti ipinle oyo adaju agba ni ipinle oyo ati eni ti se alabojuto fun oro igboke gbodo oko ni ipinle oyo to nti eni ti se alabojuto fun ile ise olopa ni ipinle oyo ti won mu awon eda iwe idajo ohun lo si odo won ni tarata nibi idajo to gbe kale onidajo Kenneth Amadi o salaye lori awon ejo ohun eleyi to ti wa ni waju ile ejo eti help national NURTW ti won gbe wa si waju ejo ile ejo ohun ti won si ni tarata ki won lo re bere ise won won ni awon ejo to ti wa ni iwaju ile ejo yi lo ni un se ni ojo kewa osu ke ni ojo keta osu kewa odun 2025 eleyi to si mo ti won gbe idajo ohun kale ti awon NURTW ti won si tun muwe pada lo si iwaju ile ejo eti ejo ohun to ti wa nle lati inu ojo keta le logun osu keta odun 2022 ko to di pe won tun gbe lo si ile ejo ko temi lorun ninu osu kewa odun 2025 won ni nigbati adajo gbe idajo ohun kale yin onidajo opaleye ogunbo wale ni won gbe ejo lo si iwaju ile ejo ko temi lorun o won ni idajo ohun ti won wa gbe kale na lo se lalaye pe ki won pada si enu ise won ti won si mu iwe lo si gbogbo odo awon eyan ti iwe ye ko dodo won lati mo wi pe won ti gba awon osise oloko ero ti NURTW eka ti ipinle oyo laaye lati bere ise pada loju ojo o won ni iwe o tun lo si odo eni ti se adaju agba iyen ni ipinle oyo lati le bu ontelu pe won ti ni ile ejo ti ni ki won pada si enu ise won o won ni iwe kan o gule ti lo si odo adaju agba eleyi ti won ti mu lo lati ojo keta le ni ogun osu kerin odun 2026 ti won si ni ki won ko iwe ohun lo si odo eni ti se alabojuto fun eto idajo ogbeni Abiodun Aikomo pelu awon igbese ti ile ejo ti gbe lori ati je ki awon ti oro kan pada si enu ise won loju ogan pelu ase ti ile ejo ti pa won si se lalaye wi pe niwon igba ti ile ejo to ti da won lare pe won le bere ise won pada ni ipinle oyo gege bi egbe oloko ero won ni oro ti jade ase ti gun o iwe si ti wa ni owo awon lati odo ile ejo wi pe ki won bere ise pada loju ogan ise ohun na ni won ti nke si gbogbo awon egbe awako ero ni ipinle oyo NURTW wi pe aya ti bele bayi o bi are o ise ti bere na nu ni o ki won si lanfani lati je wi pe won se pelu ona to to ati ona to ye lati je ki won bere ise won pada ni ipinle oyo
1: iwe royin the punch gbe mi o di ipinle ekiti nibi ti egbe oselu African Democratic Congress ADC ati oludije re ni ipinle na dare bejide ti kede sita lojo aje Monday lori wi pe ohun ri esun kan o to ndi ru egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle na wi pe ohun to ku ti won se ni awon agbegbe kan ni ipinle Ekiti lasiko yi o ni gbigba kaadi idibo to je alalope lowo awon eyan ni ipinle Ekiti bowo ni won fi ngba ni bi kan ni won ni se ni won pale gbogbo e mo lakata awon eyan to ni won lati odo awon kan ti o je wi pe won leto labe ofin lati gba iru awon nkan to je ohun ilo be lowo ara ilu eni to je adari fun ile ise to ri si eto iroyin ati ipolongo fun ambassador dare bejide ati ko ipolongo ibo re oloye gboyega aribi sogan oni o mo so oro nsita pe awon eyan ti won wu iwa labi eyi ti o toka si won gege bi awon ti won je asoju egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle na oni won fe lo card awon oludibo yi fun awon nkankan to je eyi ti won fe fi se makaruru ni bi idibo ni o pe ohun wa ro gbogbo awon olugbe ipinle Ekiti lati ma fara mo iru iwa be be nikan ba wa ba yin pe ta card awon card idibo yin fun awon abi e fi le awon lowo na fun gba die e pe rara pe yin ofe aribi sogan ko sai tun tesiwaju ninu esun mi eleyi ti o vi lede nigbati o pe ipade oniroyin nilu adu Ekiti wi pe awon omo ganfe kan ti an je ti oloselu oni won mo ti ni won ti ko won jo bayi o lati ra awon to je aso iko amotekun to je ayederu won ni fe mo kibo an lorun ka won eyan o le mo ri won gege bi omo iko amotekun ni ipinle ohun o so di mimo pe awon eyan ohun won ti da won leko be ni won si ti mama ko won kale lati ma hale ma awon eyan ti an je oludibo ati pe won o tun lo won lati je awon apoti ibogbe ori koda won o tun je ki won o se ikolu si awon ti an je osise eleto edibo ni ojo edibo ADC ni eni to je agbenuso iko ipolongo re n lo tesiwaju lati ma so di mimo pe kiko awon eyan ti won ki se osise amotekun kale lati ma pe ara won ni osise amotekun oni o je ete bi eleyi ti won pa lati le je ki ikaya ko de ba won ti won je oludibo ki eru ko bo sinu okan won lati le je ki iberu bojo ko je yi ti o mu an lomi koda ati lati tun je wipe won ba oko iko amotekun je eleyi to si je iko ti awon eyan ipinle Ekiti ti an ti wule ni igbagbo ninu e tele lateyin wa o wa ro eni to je adari fun iko amotekun ni ipinle Ekiti ogagun olu adewa eleyi ti won pe o ti feyinti ati ile ise olopa ipinle Ekiti lati tete lori tokunpin iru awon eyan ti an je omo sota oloselu ti an fe mo ka so bo lorun ohun ati pe ki won o si ri pe won fi kele ofin won igbe won o bi an ba ri pe iru awon eyan be won wo aso amotekun lai ni ase ijoba lati wo iru e o wa ke si ajo eleto edibo ati awon ajo toro mi tokan nipa oro ohun o pe ki won o ri daju wi pe won o fi aye sile fun ki elomi ko lo card idibo elomi ati number idanimo ti omo orilede Nigeria ko mo ba je wi pe an kan bere si mo lo ni ona to lodi lawon agbegbe kan ni gbogbo ipinle Ekiti sugbon ninu esi ti e ti ohun fo nigba to pe bi an ba nja ni waju ta ba be ni ta wa ni aye ogbani a je pe omo ale lo ya mo pe ru eni be ni lana ti isoro ngbesi egbe oselu APC ni ipinle Ekiti o na soro nipase akowe ipolongo won segun dipe eleyi ti o na soro ninu iforowanilenuwo ti ori ero ibanisoro kan onise ri awon omo egbe oselu ADC oni ohun ti an wa se ni ta gbangba yi nkan ti jugba ni o oni aimokan mokan ni an wa fi han pe gbogbo ara ilu si ti ri won bayi pe won oda kan mo o na lo fa ti an fi so irun ti won so nigba ti dipe ti o ma soro oni se ba mo pe imero lorilede Nigeria tagbaye o ti gbera soke gan koja wi pe kenikan wa pe o mu card idibo enikan o n lo re lo o leleyin o sese oni e mo gbo kini o mu egbe oselu APC lati lo re ma mu card idibo ni card idibo pe awon fe lo fun ara awon oni ki lawon o fi ru eleyin se oni ohun o gege bi agbenuso ti egbe oselu APC o n da gbogbo esun na nu pe ahiso ni o ni eleyi ti an so nipa ti pe awon fe ka so sawon eyan lorun lati ma mura gege bi amotekun gboro o ni e ma gbo amotekun to je wi pe ise ijoba APC ni ipinle Ekiti n lo dale o ni kilo yin o wa de to je pe ngba won ba nilu eyan si ninu amotekun tawon iwa mo ka so bo omo so ta lorun eleyin o ko dun ri eri ko ta ko la kaye ni oni kaka tawon o fi se be tawon fi ma lo awon ti je omo iko amotekun to je ayederu oni kilo de tawon okuku ni ko awon eyan wo be gan ni tara ni lana to ye pe ki gogo aye ori to si bofin mu ka okuku gba amotekun si se si oni awon se a pe ayederu iko tawon le ko eyan si wole sibe gege bo se ye labe ofin lawon wa pa won fe mo lo o le di si oda nkan kan mo akoto banu oni won ni ipinle ekiti iroyin egun be ba ni fe si iwe iroyin the punch on lo ko la ro yi to si di kika fa wa
0: sina eh amorile de nigeria sa eh gboro mo tun ta sibele je lati gbo iroyin eleyi o a fi suru o won ni obirin kan o je abileko oluchi ni oruko re nje o won ti ri ni ile itura nipinle delta leyin to paro wi pe won ti ji ohun gbe won si nbere fun owo kan to lo bi million lona 50 naira lowo awon molebi won da lojo aje monday lana sina iwo ko yi o ni awon obirin ba jade o ti won be si ni pariwo se ti gba morilede nigeria pe egba wa koda ikan lara omo re nbe lorilede canada ti ohun na fi gbe ta wi pe kodakun ko tu iya ohun sile ki won gba awon ki won ma je ki awon ajinigbe ko se kupa iya awon ko si sin to borilede nigeria awon ife so dere o won tun ti so yun di pe ona abayo re lati ma gba owo se ri nigbo ya o na ni awon ajinigbe ohun no ba tun ni million lona 20 naira ni lawon o gba awon o gba million ni ona 50 naira mo won ni won sa gbe oro yi ati oko ile obirin ohun oko o loko le o a fi suru sa won no ba gbera o di ilese olopa won ni won se lalaye pe iya awon won ji gbe ni ijoba ibile opo ba oha ni ipile edo lohun won ni lawon iko osise eleto abole ise olopa ni won ba bere ise iwadi lori ero ibara eni soro eleyi ti awon yun fi n pe awon omo ati awon molebi pe ani owo ti a fe gba ni owo yin re won ni gba won sa to pepe ero ibara eni soro won ri pe ile itura kan ohun ni ero banana ni soro ti o ti n pe won won lo lopa ba gbera o di be won ni gba won de ile itura hun iwo ko yi sine won ni won ba kan ile kokokoko ni ile itura peto hello won bere yin o won ni gba won ti won wo nu be obirin hun ato abori lulu legbe ogiri re abori lulu legbe ogiri ni won ba nu yara to lete nbo nbe tawon mejeji to lete nbo iwo ko re sina won na ba woju won na ba pe ha se ibi ni won ji yin gbe si sina
11: ile ga sanu
0: ala wa country wo mo wa ina
11: se awon
0: ile country wo mo wa mo yin mo country ti mo wa mo agbo jeje awon ijoba eje won lasi eje won nisimi eje won ni lalafia rara bi ti wu ko mo kaluku sandan orisirisi woni won ni gba won ko won ohun ati abori lulu re ti won jo wa ni gbe omo lu abi se won sa ko woro si ile ise olopa won ba pe oko obirin un le pe hello sir e ma bo ni ile ise olopa o awon to ji awon to ji yawo yi gbe ati ri won o won ni gba oko gidido ibe lo ba yawo re a fi suru sa mo sa ti ko won jade ninu ile itura ti awon mejeji ko ara won si ti won fe fi gbowo lowo awon eyan won ni awon eyan si ti bo sori ero ayelujara atakun agbaye won ti bere si ni sori lede nigeria lenu
11: bi
0: pe bi pe ha eni bayi o anwa o po pupa o mo ni mo ese bata merin o ga ri bayi o se bayi ko ga pupo ko kurujuju ko po ko pupa ju kaluku ti bere si ni sori sirisi oro lori lede nigeria papa ju la won ti won wa nile okere bi pe awon orilede nigeria to ti bere obobirin ise da to ti won wa to ji gbe ti won ni ki won lo re mu owo wa won ni sa mo wa paro nigba ti won wa ri pe omo ti nbe lorede canada atawon to wa lorede nigeria ti won wa so wi pe ah won ri pe ki se pe won ji gbe looto won ni won sa ni kon pa won le kon mo pa won ta ile ise olopa ni pa kini le mo pa ta won fi ru awon obirin bayi won fi won jofin ni fun awon mi to ba tun fe gbe igbese lati jira re gbe je wa so fomo orilede wa nigeria pe ki won ma dawo go fund me ko bere si ni da owo ti won fi ni itusile olorun lo mo ti awon mejeji ti won fe fi owo se a fi suru sa o gbogbo to ba nsele ni agbegbe wa lorilede yi e mo di a fi sere ko to wa nle yo so ro ere oro ajo mojuto gbogbo eni kokan wa ni o orilede nigeria oni baje
1: odo je npa ile na ni piri tori pe gbere ipako gba ni won ni ajo otele mu ye orilede nigeria dss lana ojo aje monday oni lo re foju okun kan paul jibrin oweleke ba ile ejo giga ti ijoba apapo to njoko nilu eko lori esun pe o lo oju opo ikansire eni re social media lati mo pe awon omo ogun pe ki won wa da ijoba gba pati lowo are Bola Tinubu won pe iru ijoba to po nfe oni eyi ti nbe ni orilede Burkina Faso pe bi awon omo ogun se jagba won ni o lo oju opo ti ikansire eni ti e to pe ni Oweleke TV eleyun gangan ololo lati mo ke si awon omo ogun pe ki won wa gba isakoso lowo are Bola Tinubu ko na le gbadun ijoba rere ba won ara Burkina Faso bi won se ngbadun e labe ijoba wa ara wa ile ejo sa pe leyin ti won bi pe dakun se o je bi awon esun yi abi o je bi re o pe ohun o je bi gbogbo awon esun meji eleyi ti won ka so nlese o ile ejo ni awon sun ejo si waju sugbon sa ejo ohun o di ojo iye ti awon o tun ma tun gbo be ni lagbara lowo Olorun sugbon saaju re ko ni so ri bed re won ni ko ma lo si ogba ewon
0: oko fe ni o pe lohun
1: bi ba ti won tun tun ejo ohun pe
0: ti won
1: o tun gbo
0: we gbowo lowo eyan
1: mo to ni ring light ti
0: isonu awan kilo fun yin
1: o ba wu yin e le mu ofin owo yin lo pe ofin ori social media
0: ni
1: o bi Nigeria odori social media
0: so ko de be o iru analysis to e wu ke se lori social media ko de le ejo o ko de le ejo o
1: e ko mo
0: e continue e ba gbo continue
1: e ko mo e je ki oga awon omo ti
0: oga awon mo
1: lele loni dola po dj dolly p
0: dolly p
1: ile
0: dolly p oni ni ojo ebi re
1: lagbara lowo Olorun wa pe laye
0: amen
1: e wa kun wa po ni re
0: amen
1: bo se ndagba Olorun fun won ni awon nkan agba
0: amen
1: Olorun Eledumare o wa ba wa ro
0: ah yo ro yo ro yo ro ni ku
1: adura ti ti ogba
0: adura mi o gba lori re
1: adura
0: mi o gba lori re
1: congratulations
0: dolapo igba odun ojo kan na ni yo je la se le do awon fe dide bayi baba si se dide o na ni akin akiyemi o na ni yo bere eto re lori apalara titi layo akisola loruko ti
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa le mi je ire o
12: Radio FM 96.7
13: Kujani, o ti wa su mi bayi?
14: Ranti, kilo de kilo su enbe?
13: Ba se nbi ni niyan o. O su to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill e ngba yin. Nise ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori. Ohun ti o wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo. Owo to n wole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de nfeju si.
14: Aburo ko se wo mi kan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wipe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma pomo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se ni kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile. Ibi ta fe gbe gbogbo eka bayi o ti e wa aye mi.
13: E wo boja mi. Afi ko lo nba wa da si.
15: Mo ki gbogbo etito lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ni Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade beni lati ile ise Empower Consult e koko te atejise MPC oruko yin at address yin so ranse si
16: 09063848209
15: ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fun telu gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise iyen business consultancy ati riran ni lowo nipe eto oro aje ade ile ise yi sile lati ko ni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niro asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu
16: e de ma wo eyin te gbo mi e ni opo nkan te fe fowo se lojojumo losose losoosu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fuel ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabebi lori oya etetete MPC oruko yin at address yin se won ranse si
17: 09063848209
16: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yin de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to ko wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise empower consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
17: 09063848209
16: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won ranse si
17: 09063848209 awon to ba n gbo wa lori eto yin awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
16: ba teji se yin ba se nde le ise empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osun won fun anfani yi idi ni pe

Okay. All right. Jaga ma kira wa gudada wo gbogbo bi te tin lanfa ni lati ma gbo ikani. Ikani ti lagelu ni. Lagelu 96.7 FM. Okay gajo ke ile fu balafe lele ni le Ibadan. Oya kashe, kashe, kashe, kashe. We go again. Lalo yi. Awon eyo tun lanfa ni lati gbenu si lalokan ojo kan. O tun ti set bayi. Yes. O tun ti set bayi. A tun pin owo fun awon eyan. Oni se won na ma gba nbe. Why not? Ni won ba gba to ja pe won na ti play ticket. You have right. Yes. Eto re ni. O wa ku sowo ori. Ori la babo abavo sale. Be tori ngbe ni mbolo sawa. Be ga loro kase ri o. Awon eyan gbon pe ni wakati owo yi. In the next 10 minutes. A pe owo. A be la tori 50k. Bo sori 100. Ma lo sori 200,000 naira. Bo se ma je niyan. Star 347 star 100 star 2 hours. Lo ba gbe e de.

0: Ẹti free bẹyẹ. Kakanti wo du lo ku baun. E bo se je niyan lapa beye. Laaro yi. E ja sare gbera wa debe. Eyi dolapo bo ni kini ise. So lo minu. Ba nye wo baba lo minu. Sagba agba re lo minu. Okay. Eja be latori 50,000 naira. 070 lo bere leyi o. 070 lo bere re. O wa pari pelu. O pari pelu 1092. 1092. Ta lo ni number yi? 50k ni. O connect lowo kan.
1: Hello.
0: Hello e karo o.
1: E karo sir.
0: Orugbo yin atadugbo te wa isa.
1: Abayomi Oluwaseun loruko mi, mo ngbe ni Soka.
0: Soka nle Ibadan. Igba wo le tin play kase?
1: Mo tin play ni 2 years ago sir.
0: Set Jerry.
1: Mi Jerry sa o.
0: Hey,
1: but they continue lojo Monday ni pe mo ni give up.
0: Monday ana.
1: Lati last year be ni mo ti stop lati last year November.
0: Monday ana le wa pada.
1: Then sir.
0: E wa je
1: lo 115.
0: 115.
1: Then 115. Let me jilan mo to play 115 la ro ina.
0: O wa je yin lowo pada lojo Tuesday. Because ti je 50,000 naira la ro isa.
1: God bless you, sir. I really appreciate that.
0: Congratulations. Hey, customer care ma pe yin laipe yi. Won pe yin laipe yi.
1: All right, sir.
0: Won bere candidate yin lati fun yin lowo yin.
1: All right, sir. God bless you, sir.
0: Amen.
1: Yes, sir.
0: Iyan ti lo beyen. Another 50,000 naira. Elo ibere pelu 090 ni o. Bimbari dada 090 ni. O wa pari pelu 5437. O pari pelu 5437. Another 50,000 naira ni ta lo ni. Ta lo lowo yi. O connect. Connectivity yen ga yeta.
2: Hello.
0: E karo o.
2: E karo sir.
0: A ku ojumo sa o.
2: Yes sir.
0: Orugo yin atadugbo te wa yi.
2: Orugo mi ni Saheed Omotoso.
0: Mr. Omotoso igba o le tin play cash.
2: Ah, o di pe o lati last year February.
0: Se ti Jerry.
2: Ah, o di Jerry.
0: Elele Jerry. A customer dada ni. O da tun ti je 50,000 naira laaro yi. E ti je 50,000.
2: Ah,
0: so, customer care ma pe yin wa bere details yin as usual. E ti gbowo ri so e ti mo bo se bo se jenu.
2: Yeah, bo se jenu.
0: Yes, sir. Iya na tun ti lo beyen. E je lo sori 100,000 naira. Star 347 star 1004 star 2 ash na ni. Star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash o ngaga ni o gbe yin debe ma gbo gbo ta lo ni number eleyi 100k 100k ta lo ni number yi e je agbose re wo e je agbose re wo ta lo ni number yi

0: Hello.
1: Hello, Caro.
0: Hello, Caro.
1: Oru gani ati adubo te wa isa.
0: Oru komi ne. Adi wale adi yemo. Lati Osogbo.
1: Ilu Osogbo Roki.
0: Ben.
1: Adubo woni ilu Osogbo.
0: Owo di ede, owo di ede.
1: Owo di okay, owo di ede ni. Owo di ede okay. Igba wo lati play cash?
0: O ti se de odupe o.
1: Se ti jeri sa.
0: Top striker, mo di jele kan ri, mo di jele sa mo be kan ri.
1: E ti 100,000 le kan ri.
0: Ben sa.
1: Ara igbe ise 100,000 le yin se nti yin 100,000 le tun je bayi. E tun ti 100,000 mi laaro yi. Congratulations, sir.
0: Yes, sir.
1: 100,000 ti wole laaro yi. So won pe yin e ti gbowo ri so ko ni ki ma salaye. Won pe yin bo se pe yin eh. Bo se pe yin gba yen na na se ma pe yin. Bo se je niyan. Congratulations.
0: Yes, sir.
1: *347*100*2#. Eja wa lo sori 200,000 naira bayi. Eja ma lo sori 200,000 naira bayi.

0: 200,000 naira ta lo ma je 200k ta lo lowo yi o ti gbe number jade 081 lo bere re 3273 lo pari e
1: press 1 to copy this tune to send a chance to win lots of prizes.
2: Laye mi, oh laye mi, and you go see so far.
0: Hello?
3: Hello?
0: Ekaro?
3: Ekaro?
0: Ako Jumo?
3: Mo Jumo ni o.
0: Lati kani la gelu ni oru konya ta dubo te waisa.
3: Oruko mi ni Adewale Amejo Larisa.
0: Adubo.
3: Lati ide are.
0: Ide are re nle Ibadan igba won lati play cash.
3: Ah, obi pe o, o ti lo fa.
0: Se ti jeri.
3: Mo ti jeri o.
0: Hmm, elo le je.
3: Je 10,000.
0: Hmm, se kan na le jeri.
3: Elo je 50,000.
0: Hmm, ege.
3: O ti ta.
0: O ti ta. Okay, brother. Congratulations, Laroy. 200,000 naira leje Laroy.
3: Yeah.
0: Yeah.
3: Ha.
0: Ha. Ha. Kilede?
3: Atasa.
0: Atasa.
3: Atasa buku buku.
0: Kilo sele, there's a ye.
3: Ah, obo asiko ni.
0: Eh, obo asiko, kilin ti sele egbe mi debe.
3: Ah, o re lo fun se kankan ni.
0: Eh. Ebe lowo fun kankan. Ebe lowo fun kankan to important.
3: Ah. O be sawo le ba ni.
0: Eh, ebe sawo le.
3: Be ni.
0: Eya. Eya, eya, eya.
3: Ah.
0: O ti set 200,000 naira leje. 200,000. Mm. So, won won sese ma pe yin. E ti ma mi an se pe won pe yin eh. Won bere ti ma bere lowo yin yen na ni. Owo yin o si down. Could you be na lo? Bo se je nu yin le o congratulations o. Atasa, atasa.
3: Atasa buku buku.
0: Wala. Oni atasa buku buku ni.

baba to bi olorun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo

0: ibi ti ogun ton fi lo laaro yi te si mo pe bi won ba pada de lale ija yi na le tu bere 091-2370-8675 The best way ta fi le ri le aye wa gbe lasiko yi in ti awo wa ti se fun wa ti pe ti pe nko teyan ba je gbese kan ni banki won lo bo si bad kini kan na ma npe to ba tin to ese to ti se to ti pe te gbe sokan e je delete e ke clear e ni won yi ni e ja mo ro aije be e wo e kan ma compile gbogbo ejo ni hello e ka ro iya eyin le se won a ba won lo se yin ele to last wo mo fe gbo bayi ele to sele last yi ta lo se leyin mejeji
1: ni
0: so fe so pe boya on te fi se nu abi on te fi ese to lagbara junu ese to lagbara junu ijo o le gba oju won ojo friday oni si ni tuesday she first time offender ni abe be se mo n gba oju won sere nu o ti pe gbigba oju won yin lo ma je eleke lo te tin gba oju yawo yin eleketa tin ba si be lowo won nisin won le so pe oju eleketa lo be se soro yin Iro eni to se kini kan o mo ni e awon ni nkan ba awon ni won mo yin le mo kan ti e sugbon yo ju meta lo be se soro yi ki le wi ko le ju be lo o da e fun mi ibo na wa ni isin se ti binu kuro le ni abe jo be nu le na won wa nle eyin be bi se e si rira laaro yi
1: rira o
0: ibo se won osun le ni
1: o osun le bo o di ko ya to je di ko ya o mo gele pe mi a je da ati ijo to si ma to to ko
0: ni iyen ko ni iyen ko e ti na won e ti stress o fi nu do to possible pe awon awon na je bi tele tele o won se ti na won okunrin tin ba na yawo okunrin ti mo ro ki boya e ni suru to e ni shock absorber te fi le absorb ibinu o le fi na won bi okunrin ba na obirin yin o tumo si ki boya okunrin yen lo je bi tele tele sugbon be se na won e ni suru to daada ni sugbon e ti na won ni isin bayi e ti je bi se le kan le jo sun se nu le kan le jo sun moju okay yin o sin le ntin yin kan ti mo fe fa jade nu sugbon be se wa ite lasses ati pada lo nu le
1: mo la
0: ti pada lo nu le o ti je mi e fun mi number

bawo e mo ti e sa duro bawo e mo ti lo e duro sori phone bawo ntugo tin ba ba yin bebe baba se tun ni se be mo che regret in te se pe n te se oda se mo pe n te se oda so ki ti mo ti gbo threatening pe o ni ti fa mo pe a stroke mu yan biyan se mo a je asin tari mo bi stroke ti fe se lo do doctor le fi mo pe nkan kan fe mo yin se mo wa wa nu en te mo na ke fun e fe mo dara ja mo pe stroke ti fe mo yin gba ti ya mo tan e sa ni suru e ni suru ka don je mo Olorun jeun gbe. Ani ma si bi ti phone won wa. Ani suru. E je n try lekan si.

0: oyin edakun e ma daruko yin edakun Gbenga loruko mi Gbenga loruko mi mo si pe yin lati Ibadan lati radio Ibadan e ma daruko yin oko yin ni won pe won si so nkan kan fun mi mo si mo ki ma se rojo won ti rojo mo ra won lese won la won siwo awon na yin emi wa bere nkan kan lowo won wi pe kin to ba won bebe pe se first time ti won na yin nu won ni rara pe yo ti to bi abate 3 times bo si mo pe boya o possible ko ju be lo se to lo to ko ju e meta lo abi won si mo se tipe tipe
1: o ma se tipe tipe
0: o ti te mi o ti to e mi lo tan ti mo ngba yin
1: ah ti e se ka
0: ko se ka won wa ni pe ni nkan bi ojo marun seyin pe oro ti da o ti da bi ede ayede pa won tu gba yin leti se ko ju eti gba lo eh
1: pa pa lo
0: ni tagbangba
1: tagbangba ta won ti o ye kan soro abe soro tagbangba lo ni se
0: mm
1: aso lati kuro nu le fun o pa mi bi ti lo wa
0: mm
1: e ni so to so saturday then friday
0: mm
1: me mi ti o to to e ni bi e wo dadi o ti koja nkan to ro ọ̀rọ̀ ti wà
0: kọ́ọ̀tù. Ẹ ti lọ kọ́ọ̀tù.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìjà wo lẹ lọ?
1: A lọ kọ́ọ̀tù dé àná.
0: Ṣé wọ́n mọ̀ pé ẹ lọ kọ́ọ̀tù? Kí lẹ wí? Ẹ ló mà.
1: Mo ní kò mọ̀ sà.
0: Wọ́n mọ̀ ń gbọ́ mi bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ mi ni kó má gbọ́.
0: Ọ̀gá wa, ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ mẹ́ta péré lẹ́nà wọn ni. Ele ile paro fun mi e ti paro bayi yawo yin le na won ta gbangba
1: agbe le na mi so pe we ko se ta lo be mi tell for the world we
0: e to kila kila fe se bayi yawo yin la won mo ti lo court pa won o se mo kila fe je ka se bayi eh
2: e ma ti bala se baba mi to ba gbo to ba le gbo
0: ah ti won ba si gbo ko si problem wallahi won le gbo won o le gbo be se so won
1: be na ti ni be ti ri we be yin
0: won o le gbo baba
1: be ti ri ninu we
0: won o le gbo e lo pe awon ara le yin ni o mo ti ko ti e mama olorun ba yin yanju e se ti gbo
1: be ti ri we be yin
0: olorun ba yin yanju e e ja lo taja
3: Lagiluwa FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R I E salary
4: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Ibadan, get ready, heaven is about.

0: Eja sare wo eni ti o je ka se yi eja wo enti o ko gba 25,000 naira ti ka se yi nun ka wo ja wo enti o di ka se yi ka wo boya nbe nbe ka wo 25,000 ta lo ni Hello?
1: Hello?
0: Yes, sir. Ekaro. En gbo radio baun. Eje ka se. Eje ka se nu. Se ti gba o le tin play ka se.
1: Ah, lati January ni.
0: Eh, si ti gba nkan kan ri.
1: Mo ti gba ri.
0: Eh. Sugbon gba ti mo ja yin si ni isin be se play re. E to ri po tun mu yes abi.
1: Be mi o. Se gan mo dupe
0: 25,000 naira. Ne won pe yin ba ti pe yin gba yen. Won pe.
1: Oda, e se.
0: E seun, e seun. O si ku 25,000 naira kan fun die ye yin te ngbo mi e tu lo be le te play la ro yin ti lo imi ni e tu ja gbianju bayi imi ni e ja gbianju bayi boyo ti le o le bo soju owo 500 le fi play eyo kan *347*1004*2#. E ja gbianju e try e wo ka se un tun ni in the next 15 minutes mo tu pe keji so ti ye yin be yen. Hello.
2: Hello, Akwetu.
0: Yes, sir.
2: Oruko temi ni ogbe nda ore lati be runka.
0: E seun baba.
2: Olorun jo baje.
0: Ami.
2: So da mi play gan oro arakunrin yen. O da eje bi gba to je pe won mu na ara yin ni.
0: Mo gba yin.
2: Arakun mo le so be.
0: Mm.
2: Ti ni pe e so pe e be bebe. Ele ti se yawo yin pe ko da gan ituma ja te ja gan. O ti ran mu soki. Eyin oni pe ro ni npa oro ori an lasan na kan so.
0: Ebe mi na si ja. Ebi na je, mi na mo ban mu le ni. Awa na ni. Ani meru le kan.
2: Ebe wa ni pe to ba le gbebe ko gbebe, je wa ile pe ko mo gbebe. So
0: na le
2: kan je so denu won kankan.
0: Abi.
2: O la gbe aye se. Olorun je o ba je.
0: Ami Olorun ba. Awon ti won ni forgiving heart ju tan tete ma ngbebe awon la won yawo wa won approach wo la fi n ba won soro ta ba se won tan. Hello.
3: Hello, oya to kwetu.
0: Yes sir.
3: Ajo ri mo to gba dagbara lo sokal.
0: E se won ga.
3: Olorun je la ka eyan da.
0: Ami Olorun.
3: O gbere gan ba ko ye ro da lo mu. E le si se.
0: Ami Olorun, e se won da. E se won. Ipelele to yi. Ta to ba niyawo to ro ki boya iyawo re o wulo ko wulo e aimoye obirin tin be nta gba to ba test ta wo lo to lo to dama.
2: Hello.
0: Yes ma.
2: Gbogbo Olorun ni si wi o.
0: Ami yala ya won.
2: Ani se oro te je se ti ni se won lo ti lo ko tu.
0: Mm.
2: O ti ko ti ko lo o yo gbon yanju re.
0: Bene.
2: Eleke ta kokko to ni iyawo ohun o ke ro e lo gidi mero ko ni ja.
0: Mm.
2: O ma wa ke ru won ni kini. E mo bi mo fun.
0: Mm.
2: O
0: fi beere wi pe eru eru igba awon mo re bo ni won o sun.
2: Ai mo ni won sun. O ko ru omo re nu.
0: E se mami.
2: Omo be so ro fe.
0: E se
2: eto.
0: E se mami. E se mami. Hello. Hello sir.
3: Ma lo soro.
0: Ki le poruko yin?
3: Alabama lo soro.
0: Alabama lati Italy.
3: Alabama. Be ni
0: ko. O ti pe gan.
3: Seri. Emi o ba ma yan dede o bo se ri nkan to ye kun so treatment to bi inu ni nitori pe so wi pe nitori to gbo pe iyawo e ti lo si court to ti lo fun won ni bi ko so oro ni
0: e bo aimoye
3: ma yan ti jade pe
0: oga mi
3: nitori pe o sa mu wa pelu
0: aimoye ko se ri court awon court gan won yi fe tile otu court gan won yi fe kile otu tan ba ri ise si won ni won to decide nigba ti yawo re lo nlo court idunnu won ni court ko ni kile o daru bi won ba ri appearance tan ba ri bo se se won ti ile un si le turo pada court ise ki sorun. Alabama. E se gan sir. Yes sir. Mm. No, o sha nu gbogbo wa. Hello.
4: Gawa.
0: Yes, sir.
4: Ikonise mi.
0: Ami Olorun.
4: Abbas lati Akanran ni.
0: Yes, sir.
4: E wo mo gbe kudu si fun yin. O ko mo ni romo o yato ni. Gbogbo kesi e di we be se andu re. O de mori mi wu ninu le.
0: E seun
4: sir. Baba ton ni awon ni lo ton le se farapo yin. Advice ni ka oko ku oko yin be se so na. Because o gba koko to oko gbodo se ni. Ogun fi ja gangan. Bebi eyin olope kebun bebe. O to wa to mura o to so kan mi lori program pe kini. E to ti yawo ti e ri ko wi so ba to ti le na. O to na ni koro ni ta gbangba. E ba tara le lopo ko le to ba dowo mo na. To ba ti pare yawo mo lowo mo wa fi ju ko ya. Se bo bere ti oko re na ta gbangba jo ni lo lo yen. E wo e ko eto ko ni so yin ko ni re ko ni so yin ko ni se mi.
0: Eshun. E je ngbon tawo yan fi site lori WhatsApp ntan ko sibe ja gbo ntan ko.
5: Mr. Yato, Equator. Seri baba to pe ti oni ti yawo ba se ko se yen. Alai mori eda ni. Ko mori rara because ko so no ra ko credit fun yin na. Won ba fi ko credit eyan kan fowo ti e pe lati be fix marriage e the next thing to ma so ni pe ti yawo e ba ma gba ko gba. It's not good and it's unfair. But ewe ma da si kese mo. E fi sile. It's an adult. Nkan to wu lo se yen.
0: Hello.
6: Hello sir.
0: Yes, I caro.
6: Hello yato.
0: Mo gbo yin sir.
6: Yare okunrin ya ninu fufu ni.
0: Won ni lo.
6: O ni ninu fufu ni lufufu ni. To ba le ti se tan. Mo je n wale. Question ta bere lowo e. To ti ye.
0: Yes sir.
6: O lo ti buri lo ti ko ba le lo court ko lo court. O ni pe number 10 number pari e to tun pada so be a tun be ni gba oju e na ni
0: abi
6: so oni nu kuku so ko lo kan lo ba ko oju ko kan lo ba segun yo inu kuku
0: kan lo ba segun won na
6: e to ko lo segun then any cake so de se ma ko lo si le ya e to wa tun ni pe ki e ma wa be be o ro na so ko lo kan ko ni won ni point
0: Eshun. E je ka kopa. Opo idile ni o ba ti tu opo igbeyawo ni.
7: Fufu agbonu fufu e sinu ile ati baba to je pe omo mummy na lo na. To ni ki awo ma ba oju ti e ti. Ti awo ma ba ni ile ija o. E wo. E ni si se jare. If you want to see that, what was his family or die, little mamma? Where will the lump be
0: allowed? Jerry, if by me, I'm a babe. I won't be in me, one man saying, Katuja Benny, big, tiny, big one legalizing, can you get your sack? You know, one way in your fee. Don't tell if you joke on any one. Nti baba re fi fade olowo nu pe o le manage o sale to yi eto yi lagbara o o da bi obirin mi ba se nkan be en pe keyan o pa won loju ese abi keyan ri nkan ti en fi le pa yan fojo fun osu ma fun iseju marun sugbe iwo to jokunrin o mu mara why this akoko en ti o to elegbe ori lo fe da to si ti fe won e ti degbe nu un tara ta o le se si o won le so fun o ti won ni weyin wo ti won soro si o bi eni pe kini oba ilu are wa te n wo yi are wa te n wo yi be ba bi be ba laye wonu le won e ri pe bi yawo re se ma pa soro gan ko respect e bo se bi ba se ma nro obirin lo niyun ori pe e ti rira yin tan wọ́n tó wá fẹ́ jẹ́ kí african kíní kó wà nú ẹ̀jẹ̀ rẹ pé obìnrin ṣe báyìí sí ọ tó ti mọ̀ pé the next ni pé ó yá kó gba létí ọkùnrin kan ó ti pẹ́ ó òun gbáyàwó òun létí mo ní kí ló dé ẹnu ẹ̀ ìrọ̀ ni òun bá ti gba létí òun dá padà sí fátìrì sẹ́ẹ̀tì nu bẹ́ẹ̀ sì rèé bó bá lọ ilé ẹ̀kọ́ bó bá gbọ́ pé teacher school ẹ̀ ó gbá ọmọ rẹ obìnrin létí san gba létí tó létí tí etí ẹ̀ lé ó lọ skool ó pe gbogbo àwọn tó mọ̀ ni ó lọ dábẹ̀rù kí ló dé mo sanwó fún yín náà kí ló tẹ̀ ẹ́ dáná mọ́ mi báyìí ọmọ ẹnìkan sì nu ni wọ́n sì ń nà. yet won o kuro nbe won no obirin mi won ni ki lo se ado yen na lo lana ni mi mo mo foju gba nkan ni obirin mi o ni kuro ko ni lo bi ise lo calling pe on sick koju gbogbo ju to ti yibo gbogbo ju to dudun ko le lo le yo tu bo la si nitori omo ipele ipele o tu dariji e oto ni pele oro isi ti igba mi a ma be mo mo daada awon gangan na se awon obirin awon na mo nse igba mi nbe awon lenu won o da awon loro enu won o da ti won soro ko ba kun gbe be wo to ba jokunrin o ni amumara o le gbe si o ni gbe mara mo o yo woso re ko tare abili ko lo ni bi to tin na bo ba lo na to na ba lo binu fufu ko lo gbe nkan to fo mo lori nko abi to tin na to ti ri pe o tin na o ti gbeje lara awon ti o fe soro bo si re to ba dele lale to ti re o to ti sun o se bo si bedroom ni to sara to bo sori bed to wa na gbogbo e to hanrun o tori olohun owo olohun le mi re wa atowo tani to ba fe se on to fe gbe san pada fun o ti ohun oni mo pe yo se to be e ba lo ri awon cases ta won wo lori kaakiri pe obirin o se oko re lese tan ba mu won tan won mo wo pe ki olohun ki lo sun mi de bina obirin lo niyun je ko se nkan tan pe mi o wa mo iwo na o wa mo se nkan to je pe olohun mo fi wa faye mu emi o so pe won yin koja aye won awon ti mo nkoja aye won ju tenu won o wa leju won mo obelebele emi so pe emi oni Mr. Gbenga igba to o ti mari won so pe ni bo mo se wa won o bi obirin na da laye ko buya mi ojo to ba buya mi ya ya ya ya ya ya ya ya ni nsin bayi mo ni ki lo de ni Bodo Gbenga mo ti ni ko ma lo ni lo de mi o fe siwawo ni ori pe ko n to mari ohun ofiya ohun sere ohun ti mo pe ti yan ba buya ohun ohun o na pa ohun fe fowo kan okunrin nu oruko ma ro ka so ile oruko ma ro hello
8: e ka ro
0: sir yes sir e ka ro
8: e ku eto sir
0: yes sir
8: olo ma fi yan lo jale ti ni eru
0: ami
8: to bu ga ejo to lo mo fe be yin
0: yes sir
8: deri awon agbara ma po ru kan won ni ati ki ala ti ko ku ise ala se yo la ma mo mọ pe nkan ti marin yan so o to ko binu o de to ko bi e so de gan ni
0: mi o ti e binu o emi o emi binu ke
8: oye e mo fi olohun be yin mo fi e to ti en so mo be yin ye se ba le ba ku le re mo ti la ni le en to pin yen en ti won ko ba so ne inu ero
0: emi o ti e binu emi o binu ti cherry ti na o ba tan laso eje itan le kana beyin o ba ti mo pe nkan bayi ni en ti ba be ni hoho ko le ko wo bapo Hello.
9: Hello.
0: Yes, ma.
9: Ma kweto.
0: Yes, ma.
9: Oruko temi ni gani olon dala sabe kuta.
0: Yes, baba.
9: Anything want to hear so roi. Oti imo pe nto un se ko dara.
0: E se baba.
9: Wan bleed fun. A ki no bleed fun fun. Iwo to ba se oni teyan ba se to ba wa lori ipunle a tete ni pe ko ni de soke o lu yawo to ba lu ti yawo to binrin ba kun ko
0: abi
9: to
0: binrin ti e binu to fe rita late to lo mu nkan ko so mo lori kawon gan kan kuro nbe
9: ah e wa nbe nbe so pe ko mi kini kan e ti won to se gangan ko o so pe won o se
0: won la won ti fe ni stroke good tida olubenga sa loruko re ewo elo mi o se yawo e tan yo ni in fact kini ka bp o nti ga o ti lowo bp o ni isin o 200 110 ni o ti ton pa won obirin ah o da o dariji moju o ku

0: ade o
1: ko ba omo lomo ti won wa jaye ori won
2: awa gan won mo ju ara
1: ngba egba egba o le ngba wo ni ti bi ti o so yen
2: ah kini
1: ngba e mo e ba
2: omo kini
1: e mo yen
2: on se biology
1: omo e lawon mo
2: on se biology
1: e mo
2: on se biology suku
1: egba se biology
2: on se biology
1: ah biology de da o dun
2: ah o dun
1: Adade wa de reproductive system.
2: Aye, kai kai kai. Olose meta ni.
1: Eyin fe ki topic yen tan.
2: Eh.
1: Ah.
2: O mo ndun gan.
1: Ah, reproductive system.
2: Bawon awon kini kan ori so ta.
1: Ogbe ni. Ona bi ni ke gba.
2: Ibo ni awon ti wa?
1: Ehun na ni mo be lo.
2: O ti wola o ti gbagbe.
1: Ori si disi o be la ri do
2: ko. Olorun, bi lo ti wa na.
1: Se wo ko lo tele wa le.
2: Ebi o mo be wa de bi wa.
1: Ngba o mo bo se de bi.
2: ID card ye da.
1: My ID card ye wa.
2: Ah, ayi mo wa yo gbege. O mo gbege. Ba to tele wa.
1: O gbege o.
2: O ti be wole.
1: Ta lo se dola po lo wa wa.
2: O wa ko lojo bi ni.
1: O wa o to de na.
2: O wa ko lojo bi ni.
1: Eh, bo ni awon eyan se everything se. But won ti so fun mi ni pe o se. Because you know my office. Do you know my office? Ni bo ni office mi wa.
2: Ah.
1: Ah, so ko ko mo. Bo bi to fowo si ko.
2: O ti ko nbe, ti ko nbe.
1: Pe.
2: To keru ko nbe. Keru ko nbe. Ni pe mo change location.
1: Eh, 2022.
2: Aye bodo mo bi ti e.
1: So o mo office mi.
2: O mo be.
1: Inside you will cross the road.
2: Wow, see gate.
1: You open the gate.
2: Oh lol tara.
1: You go straight.
2: Oh, are you a ti won ta?
1: You will see
2: a shock ti won ta bi babalawo bayi.
1: Bi babalawo. To ba ti ri a shock babalawo
2: yen. Fokan bale o tin debe.
1: O tin debe.
2: O tin debe bo.
1: Are you just knock?
2: Ke aso yo se agoya.
1: Agoya.
2: Ilekun aso o se win o ri.
1: Hello o wo na ko fe ri kebuki be boye lowo re pe ewo lo nti enu
2: mo. Mo ti de.
1: O ti de. Olorun ti de o.
2: Ti de o.
1: Mo no Martini ti de o. Mati o sha de.
2: Eyin ti emi.
1: Mati o sha de o.
2: Ti de o.
1: Adupe lowo lo.
2: Mo se lati se dada bayin.
1: Adupe. Adupe folo. Eh bo wa si a wa nbe na.
2: Olorun seun. A ko lu. A de ko lu yi.
1: Eh Olorun ade ko da.
2: Amen. Amen yo da.
1: Ade ko da.
2: Amen. Amen.
1: Olorun ade ko da.
2: Le se aga oke bayi.
1: Ah bi o se ri na lo se ga.
2: Eh mo ngarun ni.
1: E ja ki gogo wa ka san igbogbo ti owo ja ikanni to ba nfe di lagelu 96.7 FM oke gaju kinu pe bi ta wa yi.
2: Eh o da bayi.
1: Lori iroyin ta pe ni gudugbe na ni e ti mo ni se wa bi pe be ba tin ri wa ten lanfani ati ma gbohun wa. Eyin o ti mo pe nta akoko ma fi port e fun yin nu iwon ba na le yan gboro gbe nkan soke mo
2: be
1: mi se ma so fun wa pe mo gbe nkan soke wo nkan soko ko lo ni problem awa ta ni problem ko o fe je pe gbogbo wa patapata se nti oni
2: so nti oni titi
1: ah awon kan to lawon oni soro gan ngba primary election se le isoro de bible
2: wisdom wisdom se nti oni titi
1: ko se nti bo wa ba so pe o ni isoro eloyan pa isoro tun ti port e le nbi bayi o mo wa rora re pin tori mo ma n so fun wa pe to ba de odo won nibi to je pe orisirisi saint lo ma ti wa lenu ona to ba ti fe wole won le kwabo ma kwabo ma e ma bo nbi e ma bo nbi oruko yin Mrs. Ayola oni oruko mi o ba ti de so fun won be ton mu iwe fun won ton mu iwe yen jade tabi to ti e ni iwe ra to pe won sese ko ni ibi kaadi lo ti bere o emi o ti ro pe kaadi 5000 wa ni isin o abo wa se kaadi hospital wa 5000
2: ah awon wo nu
1: ah awon lowo nu
2: bo
1: lati 20 so ke
2: na se lo pe nurse wa nle
1: ti so nurse ti lo
2: won dana lowo
1: won akoko so bi pe e wo egbe apa yin wa bo ba ti gbe apa re wa kini ko wa nbe ti o gbe si bayi a wa ti o te pa
2: yo le dan yin
1: won ni e mo soro won ba ngba ba ti wa le lo lo tu wa pere se
2: yo tun jo
1: yo to do wa lesi afi bi eni potaya taya to do to ba ti wa jo da won wa boju won wa woju e pelu erin ah e pere ma e ke den ro ah o ti wonu o ti already da moju tonu o bo ba ti ba de stage yen ma ba wa se la wa se ma jo stage yen ma gbo awa so ti gbo jajo ma
2: rob mind wa fun bed nko
1: eh ba ba to re ba wa jo bo bed to ba ni osun eh ma bo ah eh no so lako e mu lo si se ti re word ni abi women's word
2: e ki suda e suda
1: e ki suda won ba gba si oku yo ba ba kan to
2: o ni lo ase kan
1: se ko ki ojo keta ba to ojo keta oju re o ti bale boju re ba ba re pe ejo lo ba mu kaji won wa padan bawo ni se sun dada asun dada e bawo de ni se jeun a jeun a mu jeun sa bawo de lori to fo yin se ofo ni ma o ti okay about me prepare card won so I'm
0: charge elo wa nbe
1: won ti ko ma gbo nko ba je mo receptionist da mu card wa won ni owo yin de sin naira
0: won ni vogun si
1: yo tu ko tu pada ori bed
0: ni indi lo
2: ke din pa wa ra ile
1: wo wo oh, pe ara ile lesekese ni go for me de mo tori ara mo mo re le mo te ti gbe royin ko rerin ka re o bale ara gbogbo o si bale gudugbe ro
2: ka pe
1: awon royin agbo si hun titi la ya kesola na lo ruko ti
0: akin ka bo si ka gudugbe fun to san ti toni o ibi yo wo te lanfani ile ti je pe wa te ti le pe si ati de ati ka won royin de awon royin gudugbe ta ma so fun bi ke se pe a fi nderu bayin ṣugbọn to ye pe a fin siran wa ni gbere papọ ati wa de bayi ati ko de biba iwe iroyin daily post o nbe nbibi punch na gbori wole e wo lo tun wa nbe o
1: daily post na wa
0: o na wa nbe aja kuro yin jọ na awon na
1: o na gbe iroyin wa
0: sajo ngbogbo martini salao loko temi
1: to akori akoko ni odo temi se lalaye wi pe lo to ati lododo ni o o na ni won mu enikan to de omo ologun le wa Nigeria won se ko pa o iyen ni ipinle ogun ijoba ibile oba femi owode ni o ti sele ni ipinle ogun lohun emi ti eri lori ara yi dara oro dibo ida bo lo ko ya gbo gba mu pa soja
0: o ti gba as ko meni me
1: ẹni sun adugbo yi o ẹni sun o kódà bí ewúrẹ́ ilé yín bẹ́ẹ̀ bá so mọ́lẹ̀ wọn ò mú o yóò jẹjọ́ o
0: ó ti di
1: wọ́wọ́wọ́ ó ti di wọ́wọ́wọ́ nù o.
0: alele ìpínlẹ̀ ti zamfara olójẹ́ pé àkòrí tó jẹ́ àkọ́mú tèmi fútọ̀sán ti tòní onáà ló ń ṣe lọ́làyé báyìí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ni ọwọ́ àwọn ti ba àwọn afurasí mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan eléyìí tó jẹ́ pé ajínigbé ni wọ́n tí wọ́n ń pè ní bandit wọn ni wọ́n ti mú wọn báyìí ní ìpínlẹ̀ ti zamfara níbo ni wọ́n ti mú wọn ẹ mọ̀ gbọ́ lọ́sàn án tòní.
1: wọ́n ní kò dín ní àwọn mọ́kàndínlógójì tí wọ́n dé àwọn àgbààgbà àwọn adarí àwọn òbí nípínlẹ̀ zamfara go inside pa wọ́n everybody go inside ká
0: o lọ bẹ́ẹ̀
1: wọ́n ti dí wọn gbé lọ.
0: ọlọ́run kò ṣàánú wà báyìí o àwọn àgbààgbà.
1: àwọn àgbààgbà bí àwọn martini sókè.
0: rárá kò sí martini bò àwọn àgbààgbà ìdídí sókè bí àwọn ẹgbẹ́ àwọn tó yẹ pé àwọn àgbààgbà.
1: mi ìgbébi táwọn bá dì sókè.
0: ìpínlẹ̀ ti kano onídẹ́ pé ìròyìn tó tún bẹ lọ́wọ́ mi iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọn ti sọ báyìí pé àwọn máa ń ṣiṣẹ́ gan-an mọ̀ ni torí pé ọwọ́ àwọn ti ba àwọn afurasí eléyìí tó tó ọ̀ọ́dúnrún níye wọn ni àwọn kan wà nù wọn jàǹdùkú ni wọn àwọn kan wà wọn lóògùn olówó làwọn ń gbé bí ẹni gbé gaàrí aláwọn kan tún wà àwọn kan àwọn ìbọn làwọn tún fi ń rẹ́ǹtì nígbà tí wọn bá fi ń rẹ́ǹtì kẹ̀kẹ́ fún àwọn èèyàn ẹ̀sáyé lò títí di àárọ̀ ọ̀la
1: ìyẹn báyìí lówó ni tó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ mo mọ̀ pé yàrá lọ gun kẹ̀kẹ́ tó bá gun lọ tó bá jẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ gbà àwọn náà gun lọ táìmù ti wákàtí méjì ti
0: pé aago márùn-ún àárọ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀dá padà ẹ wá lọ ẹ̀dá padà aago mẹ́fà
1: nǹkan ti ṣe ọ́ ni ó sanwó sí
0: ni ọ̀nà ti ṣa gbogbo wọn báyìí pé ẹ tún rẹ́ǹtì
1: ìbọn
0: láì ṣe kẹ̀kẹ́ rálì ẹ mọ̀ gbọ̀ lọ́sàn-án tòní orílẹ̀-èdè nàìjíríà la wà nílùú ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ áfíríkà ibẹ̀ la wà ilé funfun báláwọn fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú ìbàdàn ibẹ̀ la wà
1: ibẹ̀ mo wà
0: àgbàlá adébáyọ̀ la wà.
1: ẹ̀bá ẹ̀ rí nǹkan báwo ṣí ni mo rò pé mo wà.
0: báwo ṣí kìí ṣe bọ̀ọ̀nù màdógòrè orílẹ̀-èdè nàìjíríà la wà lápá
1: ṣé ibẹ̀ náà ni báwo ṣí wà.
0: ibẹ̀ kọ́ ìbàdàn la wà ibẹ̀ kọ́ báwo ṣí wà.
1: ìbò wà ní orílẹ̀-èdè báwo ṣí wà.
0: orílẹ̀-èdè báwo ṣí mi ò mọ dẹ pé báwo ṣí nìyẹn wà.
1: mo fẹ́ lọ báwo ṣí ni.
0: kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. ton pin wo ni to bi ton ba ti pin wo ton pin wo ton ti pin wo ba ji ni ani mo tun ri kan ola won to awon bandit
1: eh
0: ola won na tun se kife
1: ani won se kife bo won sa mo eyan si won si gbenu si ni mo se bere lowo re pe orilede
0: wo o le le vacant ile olorun
1: be ikan ba bori ayelujara
0: e mo se o mo ti
1: ikan ba bori ole ayelujara o gba won awon bandit fun ni 100,000
0: ah
1: awon yen ni pe ah ati mu pass ye le o se bi o pe lo fi le la kanti re 1 million la igba tori ajo gbe
0: ah o so fun le
1: ah won ti so le fun
0: ma na lo aye
1: ibi o ba le no data Olamide Olamide
0: orilede
1: orilede ah film wa ni orilede igan ni o eh won se give away lori TikTok amo Nigeria ro tun gbenu se won ba bere si fi o pay won sita e ti lo koda go ko se nu hole lo nge
0: oni kan tun ni God bless you
1: atenu je
0: God bless your hustle. God bless your hustle.
1: Bo la se wa soro.
0: Olorun ni bi aje wa.
1: Ya ti je to be the bastard.
0: God bless you. God bless your hustle. Oh bandit.
1: Ah bandit e be ti gbowo. Ori yin ti o se tu.
0: Ya lo ja lo ya.
1: Ite fi san. Ni ta fi so laye yin
0: eh mo ki todo ba ti bless yo su re o ni o para ji gbe
1: so para mo ro po gbowo lo ba di ti la so
0: God bless you bro God bless you bro God bless you bro
1: ni ti oju re ori awon ara ile re koda gbogbo le bo le bi yin le tan tori re tu lo bo be ko tu mo se give away ko tu gbenu si ka mo se pe ah oruko temi ni sakamonde oruko temi sakamonde wo oho iwo riran wo se bo je ko ba je kiti lo sa lo ba sa lo lesa owo won ewa mu onjo won ba mu o bayi tori number re won o pe o ro ko fe gbe se fu oni owo ba pe number re bayi o lo nti enu atenu je ibi atenu je ran ode mo ran nu je je o to won ni ninu wero yi punch iroyin ato tun wa nbe lo se lara e pe ko din ni awon eyan to je pe ile okere na ti wa awon atohun ni wa mejo ototo ti owo te o tori pe won di awon gbe owo ti te ko bayi
0: won pe won dibon
1: won dibon
0: won so papa po lati je lati je ara won gbe esun won ogun gan
1: sori to ba de kotu
0: logun
1: awon esun to gbo ri
0: logun
1: won bere si ni tole bayi conspiracy ni won ti be
0: won so papa po ni alele bayi o di orilede ti United Kingdom lohun
1: abduction
0: you kidnap yourself
1: kidnapping o di tiri
0: o le gba don have a cable me
1: bi mewa
0: me ni so pe
1: so e yo kokan be ewon odun marun marun
0: o le have wo bi abi ogunji odun yo pada jani o ba fo
1: se ba wi fun yin nisin ere leyin pe e gbo mo tete gbo tan wi mo ja tenu de o han le mo mo da pe a o se nsele nisin o ye kemi na le gbenu si ti owo awon agbofero ba te o ah ah ah o di meta ti owo to ara nkan gasa everybody ara nkan gasa everybody nisin o mo se ran dandan o debi ti o tun lo se wawo tawon obi re o ma sare kaakiri tori ko se ni ti o gbadura pe ko nso mo nu mo se nti o to o lasiko ta wa yi o Olorun si mo run wa rowo
0: ami ati ami aboro bayi o to fo mo lo abi orilede ti United Kingdom lohun na lo je pe iroyin to nbe lowo mi oni ile ise olopa torilede ohun ni won ni owo won wa won ti ba awon afurasi meta kan eleyi to ni se pelu omo orilede wa Nigeria ṣugbọn to je pe o fi orilede ti United Kingdom o fi se ibojoko oruko re na ni Mark Orabi won ni won gun lagun yo won si gun pa orilede ohun awon olopa bayi won ti mu awon meta ototo kan awon wo ni won mu ki lo fa ti won fi gun konkorin ohun e mo gbo lọsan to
1: owo osikun ile ise olopa lo ti te awon afurasi eyan merin ototo ile ti won ni won gbe ogbe ebon sa lo won ni obo tun ko kada te won Eh eja pada ma lo si eka ipolowo ja wa tori
0: awon akori to wa nbi ise die o po die
1: o po o po o

0: okunrin to ba sin lu oko ti o ba ti moko yen lu won ni ko le mo obirin lo nle
1: ti okunrin ba n lu oko
0: ti gbogbo pomba
1: ti maintain
0: eh to n ja mandi
1: eh
0: ti gbogbo ti akese bere
1: eh
0: ko ade fisile be
1: ko le ba re
0: to ti lo le to ye pe te ba joko ba bi gba to ye pe ri pa ko le joko si niyan se ma ri to ye pe afi ko sa ma yo se fun oko leko kan pe kini kan pa to te se je pe manual lo nlo oni yo se fun yen ki se pe ko start ki yen ko da lo won ni
1: o ba ibade bi pe wire TV ti kokoro ti vi start oko won gbe jade
0: o wa fi kan po
1: ti
0: won ni kat
1: kan si won ba ti kan ba lu oko ko le pada si fast mo yo pada gate ni
0: mo ti won pe
1: ni ti won ti sa
0: ti won pin
1: eh
0: won ni tori fa
1: be na okunrin ri iro
0: be ni o awon ti won je iya
1: o do lu eyan ba o eh
0: abi ka fi kini yan seto ni
1: ah
0: ki awon eyan pe kan se leri oro
1: o je pe oko mi bayi alignment re
0: o ti kenu
1: ti o ketan da
0: to ti ketan bayi to je pe
1: o do lu eyan be yen
0: won ni te ba ti ri eni to nlu oko to je pe oto ni bi ti ori oko kori si oto ni bi ti eyin
1: ti taya mi erin to nwo apa alafia bayi
0: sugbo ti teyin
1: dereba ti body
0: awon wo apa alafia won pe kini yen ti eyan ba fe ru okunrin be
1: eh
0: oro won ni ko le mo obirin toju laye ha eyi je anfani a oro
1: sorry o le mo so ni o bin kan o so pe oko re lo
0: oko mi alani ko ni gba kan ti mo so
1: o lo lo be
0: ta lo wa lo be
1: se awon oge kan wa to je pe awon sa irin ajo obin ninu aye kokan e sa kokan ti won di omo ge si ni awon irin ajo ye ma wa mo ran ti awon egbon ti awa ba won aju bi an se mo se owo ni oko to ba fe won ni sin wo pe
0: olijo mo ka ko agbaya logo mi alani
1: labi oye han ka wa ti je pe won jegere ejiga kan bayi ni won ma fi egbe kan ma wo awon ni gbegbe wo saati
0: won niyan kini yen de si wa mo won lara
1: titi sin awon ni gbigbon
0: igbegbe
1: sa kan nu ah ti sin
0: ah
1: dog walk I'm sorry eh say the
0: cat
1: walking o ni ti sin koyo ti won ma lo bayi
0: oh
1: ti won ma lo bayi yo da bi gbati eyan hun irun le eyan lori ni won ma ki ese bo
0: so wa fe
1: inu ara won abi oyo
0: ma gbo ju gbogbo e lo
1: iye o le bu awon ko
0: ma gbo ju gbogbo e lo opolopo awon obirin ti o ma nda bi begbe won gba ni ki se pe boya ko won lo de be na o
1: a yengi so ko jogi mo leji ka lo ni lo iye ni
0: awon gurin mi mo na yan
1: ni na
0: ah lọmọ yi mo ja ku owo mo ni
1: mo si ale nti mo
0: eni ti won ba ti kin na ko mo dupe ti e awon ga mo na yan ti won awon gan awon ti na gan mo ti won jade laye ngba mi
1: won si nsun be
0: ah
1: bi o ba ni wure gan yo ho ni ti agaran di ile to ba ga to wa bayi ewure yo fo dadu ti o bota won ma na yan labe ile
0: yo
1: wa dake
0: ah awon obirin mi mama awon aya rere lodede oko obi lo ko pe aya rere lodede didi ibi ni magusi ma je ka lo sibe
1: ni wa ni tu di aya rere to so yin
0: pe awon mi no so eyan le po nbe na eyan bi teyan wa ti bi mo si
1: eyan mo de ya omo o
0: ori
1: eh
0: ona ni
1: ah ya wa opolopo ya ti won je nle oko omo pada san won lesan re
0: awon to ti akun ko
1: won dun be nitori omo
0: awon ti o wa araye je won
1: ko omo iya yen iro pe to ni kuma abe lese ni
0: ah elese ati kuma na ti wa si pe
1: ta mo ya pe ni oni ni iya igba na
0: elese ati kuma na ti wa si pe o
1: ka mu gari loni ko je pe ngbo olodun ba se laaro ola la to ri eran ge sinu isasun abi oye e
0: oda sori ti ko ba ye iwe
1: awon afuyan bendenu
0: to ba je pe arin awon bi ti wo ti rin awon olorire ni so pa awon olorire la awon ore ti e to je pe eyin o mo npa gbigba olodun ma je ki ariru e
1: be se ba wuyan ja yen ibo bi tan don lapo ti
0: abi o Yo ma ko bo gbogbo ibi te o da wa bi o awa na se kini ba gi kan ba e ka le ti o je pe bo gba nse dola ba pa re ba ro lo ko ti kit orichirisi ti wa ti oni kaluko fi ma guide abi o so mo pe arin ibi ti wo wa ko je ki wo le ri kini yen bi ponsele awon eyan mo mo na yan gan to ba ma je kari ko se dada oni awon oloye fi wa ma so pe to ba ti di gbagbagbugbu gbagbagbugbu emi yen gan le mo gun de bi pe yo soya ki eni ti won lu gbagbagbugbu ki oba ori ara re soro ehun apa kan ni apa elekeji ni awon okunrin ti mo nso ipese won mo ko lo won o le mu obirin lo laye te ba ti ri okunrin to je pe ko mo so mo pe teyan ma wa ko lo to ba ti ri pe ibi bayi o o jiko to bi poto wa nbe o han ko yo ra fara bale wo be awon kan wa gbe gba gbe gbe gbe gbe won lo le mo gari kilo
1: ati koto ati gegele
0: won pe ba to be nlola ati pe ye ra tun wa ba mi wo kini kini kan do kre kre kre kre kre kre won le mo birin lo so wa ri oro yen ko ma je ti awon isoro olomoge te ba riru enikan to ntele yin to si ti loko te ba ti ri pe oko re ba jaku jaku ni ma ri oda o ti da o ti da o ti da
1: awa je moto akoko pe eni nkoko ra laye re to si jona lo fi koko
0: o ti da
1: o moto n le mo se ri lo
0: lai lai yo si se ti o se ri
1: moto ni abi koko to je pe ijo koko lu fence fence o fence je pe yo tun lo ri je
0: pe
1: se
0: mo tori pe ko fe nkan ti o da o ti ri wi pe ah mo se asise loni o bi mo se yi owo yen mo ti yi pupo ju o ti je kin lo ko lu fence yo fe se moto yen pe mi like bo se wa ri o ti wa hajo loju o ti wa fo ni mu o ti wa se yo lo se yo wa ra mo se je so wa ti wa de en do ye pe lola na o to ti de
1: koni le me ka wa ya gbe bumper
0: so si o to la o to ti de jo merin o to ti de e case ru won so ri ngba ti iya wa kan awon agbalagba gidi ni ti won ti nje won mo ti won ni isin ti won ti ni iriri ati oye ti won salaye mo wa joko mo wa wo fin awon eyan kan ti mo ti won mo birin lo na won mo ko lo be ni oro yen niyan eh oro yen niyan elomi de wa to wa mo obirin lo sugbon ko mo ko lo ko tete satunse nbe lo ko tete satunse nbe bayi so pe igba mi aso lo wo e to funfun dada lai se

0: Abeke lo de yi folashade ajala yin gege bi ise wa adupe lowo olohun oba aki olohun aki gbogbo eyin te ngbo wa aki baba wa oba muritala adebayo akande mfr ati gbogbo awon loga loga wa nikanni tori pe olohun oba ran won lowo aki gbogbo yin ase to ki gbogbo eyin se ngbo wa jake jado agbaye wi pe e kaabo sori eto ta pe ni kilari gbo fun tosan toni adupe lowo olohun oba folashade ajala loruko temi lekan si emi labeke oko temi alani to joko legbe mi
1: yes.
0: O mo obirin toju
1: oh my god
0: ta ba ni ka so gangan
1: oh my god
0: wi pe yawo ole eyan pe o ke yan ma fe je kera buruku ka ko rin tabi ko lala se nkankan alani number 1 Lord ba mi ko ni mu opo nbe
1: amen
0: o ma ri ta je se
1: amen
0: o ni jabole lagba lowo lo ori ni e o de ni duru lai lai
1: amen
0: oko mi ki yi o
1: o jare mo ki gugu eyin eyan mi
0: e se jare
1: lati inu afin yi
0: na
1: o pe e to ka san o
0: e ka san jare
1: ka bo so ki la ri gbo ni kan la gbe ni okay to gajo ke oluwa sina alayo ogun ede ofo ma le so fa loruko temi nje alanire
0: yes
1: ekun
0: beni
1: oko abeke
0: beni
1: o tun ti ya ka tun jo se ba se ma nse ka tun jo rin irin ajo gbon
0: a le darin
1: e ti mo pe ko si gba kankan te gbo eto yi te ka ba me
0: olohun oba ni
1: e si ni fe ka ba me
0: ami
1: o ye ja jo rin irin ajo yen ka wo kokko gbera pa ka lo si oju oja nigba ta wa pada de lati oju oja e mo nkan ti a fe ri gba me ma gbagbe o lati darapo mo lori Facebook wa lagelu fm 96.7 ya shawari bi e se nwo o na ni ke ba wa pin ko kari to lori telemu ai awan fi anfani afin ki dolapo dj dolly
0: fun ara eh o ti tele ni
1: igba odun
0: o ti tele ni dolly
1: ni eledumare
0: ki ma be si ro isirisi yen ko ma seju si bi nbi ni o
1: ko ye barbecue ti setan olodidi eran ni won
0: ji ni ha ko ma wi gangan wa o ma fifi labojumo
1: ni
0: Eh dolapo. Eh yo kan mo rerin lasan. Ah mo je ri e. Loni ti ji ise joda wa po yi. Ti ki se ojo se mi fun o lenu se ati awa na o gbodo se leni ko sen to le so. Aki o ku orire ati wa ati gbogbo awon lojo bi yoku lagbaye. Eleyi to je pe ojo oni gan ni won mo riri ojo ti Olorun bo Eledumare ti o mu won wa sinu aye. Aki gbogbo yin pe eku odun eku yedun lagba lowo Olorun oba. Dada l'Olorun oba yo ma se fun yin la se edumare eni ri nkan gbe sonu bi o se bi omo oya dolapo ni so ni be

0: Yes, dear.
1: Hi, Kokoro, see you, Beso. Money, pay. Oh, don't know where.
0: Ah, baby. As he could draw any cocoa.
1: Lane, you're about to party. Waek, it related to Bolan Colloway. John, pay. Oh, Lossy, Leco began.
0: Ben, you.
1: Waro awon kankan mo fa ti mo fi bere si ba oso awon kan ti mo n bo so yi mo ti mo si ro na ni pe oro itoju awon omo yi nipa ojo ola awon ni rere ile ta n sise le fun o se pataki pupo
0: be ni o
1: be lo si je pe ise ile ta n ko ta n ba lo o na tun se pataki
0: gan
1: eyin iwon ba owo ta si ri oni o to ya so na mi jeje
0: o ti ga o wa sha nu
1: keyin o lo ogbon olo bi ti kini kan ti wa si o kan aya mi na pe boya kin bo soro ka jo se bayi ko le rorun tori pe to ba wo yin ti won gbe le le nisin ore mi kan pe mi ngba te mi e fe bo
0: hey olohun ko sha ti gba
1: le ohun landlord so pe lati odun ti nbo 1.3 lo ngun ma san
0: ha hey
1: o se soro mu ni awa ta ati oni je nkure du ni won eku ni iwon te
0: kile yan na ma ta le se lodun to nbo
1: won le danwo lodun ti nbo
0: ni
1: mo ba
0: je kure ni to si so yi na se owo kekere na ni igba wo lodun kokan fi npe tori yen ti e wa lara kan to nka imi gan lara pe a olohun ma sanu wa mama wa na de le to da o
1: ami o ah oni mo wa ro pe o da ibi ti nkan de duro bayi mo ro pe boya iwon ba owo ti mo mo mu lo be ti o to nkan ka wa lo ran ra wa lowo owo nle tun sare die ona to si le gba sare oni ni pe boya laarin asiko ti a fi mo se won ba nkan to ku nbe nbi ti le nde dubai ki wo dakun ko ba moju to oro owo ile eko omo na ti ko fi je pe gbogbo owo todo temi ori ile un
0: ile yen
1: mi o ko lo ka si pari e ta ba si ti pari e tan to eh a tun pada si ba se nse nkan lateyin wa nu ka fi le ri ise ile yen pari oni kan ti mo ro ti mo se ni ki n pe e ki n ti ejo so
0: oko mi ala ni oro dada na sugbon so mo pe inawo na si tun wa nle yato fun pe boya awon omole yi awon omole iwe won lo si ile iwe won se jije mi mu wa nu nle na nko
1: gbogbo e na gban lo gba lo to sugbon mo fe ko je ki ajoro jajoro ka le mo bi ti ka le ko le je pe afojusun wa lona mejeji lo pada jo
0: pe ki iwo mu abala kan
1: je moju to ro
0: le yan ko koju si le igan ko le gbera kuro loju kan na
1: awon omo dogbon ti awon apa aje amo asanwo school awon omo jo bare to gbon le la po do mi ngba mi na to emi na o mo safikun e
0: ah olohun oba ni yo ran wa lowo nkan to ro ina da owo na ni o se gbogbo e olohun wa ran wa lowo
1: olohun ba wa se lodun
0: a
1: gbọdọ so pa tun fe sanwo ile o
0: kai olohun ran wa lowo kò sí wà lọ́nà wà bá wa ṣe
1: àmì bó ṣe jẹ́ nù.

0: ala ni mi
1: emi no ke ko se
0: mo dupe fun akosi tori pe oro onile
1: be ni
0: gba mi awon mo yen mi le tun ji akan sa ti ma disturb yen ma je ti ba se pe anfa gidi so pe e lo e ba ti yin lo mo fe ba baba yin soro eyan gan ma fe lanfani ati ati lore ofe ati majo raye soro gege bi oko ti yawo awon mo yen eyi ti yo ma wole yo ma jade yi ti mo bere orisirisi oro oni mo se wa o pe ni ru asiko ti anfani si sile igi salaye awon kankankan mo dupe gege bi fun oru oko to je pe oko ti o ni ero to da lojo waju ni oko ti ki se eroju kan to ye pe awon kan wa to ye pe ko ye ke yan ba won rin ajopo eroju kan ni won sugbon iwo ma nro ero to da lati tesi waju pe kila se fe se inu le bo laye wa se tun fe da ju bayi lo bo lojo waju awon mo wa bawo lo se ma se ri mo dupe lowo olohun fun oko to je olagba olowo olohun olohun ni dun ni lakai o ma tesi waju
1: amen
0: o ma ruwo o ma rola o ma ra lafia se ile aye o dupe o keke bi kan to wa ba mi so mo ro dada mo ri pe oro wa nbe loto tori pe kolo mo ja pa ketekete ta ba so wi pe iwo na ni ko ma sanwo lewe iwo na ni ko ma wo nje wa iwo na ni ko tun wa ma ko le yen ti oluwa o de fe jale to oluwa re o ba de fe ba omo lu abi eje a fe ri ba kan loto ni bayi mo ti gba ipe awon omo yen ko bo ti se mama lo school lohun oba yo ran mi lowo awon aso ati awon ode kan ni o le din ni o le ma fe saye uyen ko desi ba ko desi ba ta daso na ta ri le fi wo
1: ni
0: ma desi pari gbogbo yen gba to ba de tun ye iya de tun ma se ata awon kankan kan na ni o gbele ma ma se olohun a de ma ran mi lowo sugbon le kankan ti o ba fe si repete na ma ma je ko mo bo se
1: bo
0: se wa fe doju ko le yen mo wa fe ki wo na concentrate ko je pe o kan doju ko ni squarely to je pe ohun sise lori e
1: lagbara olo
0: olohun oba yun ren lowo
1: amen
0: mo wa se wa wo nkan kankan lori gbogbo project wa ta gbe kale mo fe ko go through
1: se budget yen na lo ko sori we
0: ko ti e ki se budget o nkan o pe
1: alawo emeji ni
0: mo kan o pe
1: kini
0: lo le ko
1: itumele
0: ka
1: I ofi alafo sile nbe
0: oruko to ma wa nbe ni oruko to ma wa nbe
1: oruko ta lo ma wa nbe
0: oruko elu
1: mo tun laye signature te yin o fowo si nbe
0: isale be ni
1: ta lo ma se yen
0: iwo na ni ati emi
1: lajo ma
0: jo fowo si
1: kini koko ile
0: se bo kawe
1: kini mu kan bere ni na pe kini koko n to fe ki to fe lo eleyi fun
0: ibo
1: ni we ma pada so le si leyin gbogbo e tori ko ye mi
0: o se oko mi
1: ala ni ade mu ai ki n foruko mi si
0: ala ni e si be ni pe awa mejeji la jo fe ko leyi o a de ma tun fi date si gan papa tori pe ohun la mo fafa tori igba na ni o di ojo waju ni eni ko mo so pe ah se o bohun ra block ni to si je pe nkan ti o ye ki o fi ma ra ko fi ma sanwo lewe enikan lo nba gbe nigba na to je pe owo yen lo fi wa ra block ka le jo mo bayi kokan wa jo bale
1: o
0: ni mo se se we
1: bawo lo ke se ri bayi na beke
0: bi bawo
1: kasa life mi bi o ke se ri bayi
0: bi bawo
1: latojo ti mi ati e ti jo n gbe gege bi oko ataya ninu le so ever ni ojo kan temi ati ejo sariyanjiyan to fi je pe nti mo ni ki se ti e abi nkan to ni a so pe ko n se temi to fi wa bi pe ohun muwe wa pe ki n se agreement ke mi sa dehun fun e pe emi ati e o lajo nile o ki n de so pe igba ti mo n ko le yi lowo lo pelu owo ara temi o
0: apakun e o
1: o
0: wa ni ke mi ma sanwo lewe
1: awon mo lewe awon mo o
0: nitori idi eyi ile yi na ati awon omo yajo ni won ni
1: tele tele ati emi ati atawon omo ta lo ni le tele se ko nse le wa ni le ni ti wo ba fowo e to ba fi ngbo bukata lori awon omo yen temi fi ko ile ba se jo ma jere awon omo ta jo ma gbadun won be na ko la se jo ma gbadun le se o se be ko se pa jo ma gbele yen ni dakun na ki lo bi iru awon irori bayi na
0: o se oko mi alani nkan to bi na ni awon riri ta ti riri
1: tori nu le
0: Olorun ni je ka riri la bi ninu le
1: kilo wa biru ele kilo bi ele
0: so mo pe lakoko na nigbati emi ati e na la je toko ti yawo ti ko si si wahala ti o si damu kankan laarin wa
1: eh
0: so mo pe nigbati o ma ra lenu le oruko ara enikan lo wa lori ile so mo pe mi de rojo
1: ko saburu kankan nu yen
0: be ni iwo ko mi alani ko saburu nu e o mi rojo kankan ajo wa na ni gaga bi toko ti yawo opolopo awon eyan ni o je pe iru e na ma nsele ti won ajo wa gaga bi toko ti yawo to de je pe iru ile yen ni rira tan ra oko mi na se ma foruko yawo e si mo ti ri dada mo lawon ore ta won ko won se be mo lawon egbon ta won ko won se be
1: ti won ba wa se be se gbogbo awon bi ti won ti se be ni oko ti nle awon yawo won e kuro nle
0: rara o ṣugbọn o emi kan fe je ki o leri ninu ni
1: wi pe
0: tori ngba to ba di ojo waju keni kan ma so pe mi o bo nro block be si re owo to ye pe ki n fi ba ara block oni mo fi ba ran mo nile ewe so n pe gbogbo awon mo yi adupe lo olokolo ba wo won ibi na ni mo ti ri won ki se pe boya mo lo mo ko won wa lati le wa tabi pe boya mo lo fe okunrin kan nibi kan emi
1: pelu se ro lo se rori de bi to rori de
0: bi emi o se se nkan temi
1: eh
0: o duro dede bayi to duro legbe bayi bi wo se se ti e oto ni
1: abeke o nje ke ru e ba mi o mi o ti e rori laye wi pe oro kan le sele laarin mi ati ta ma gbewe adehun jade
0: o oko mi nigba ta fe fe ra wa se ya asadehun ni waju ijoba gan sa asadehun mo kan fe kele kan ni eri ninu ni
1: eri
0: ko kan ba mi fowo si
1: ta la ma toju e fun
0: emi na ni ma mu we lowo owo mi na
1: mu lowo
0: eh bi so mo pe ni gbata lo register the other time so mo po emi na fun
1: so gbogbo certificate so ba ti je mo ti wa nu le iwo na ma ma
0: ko nse pe ti wa gbogbo e
1: o to nso na niyan na
0: se iwe iwe
1: so eleyin sin
0: ba se iwe le leyan gangan wa lowo temi se pe wo lo niyan lowo
1: ibi to de wa ko nse akata emi ate
0: eh akata na ni
1: ko ni gbogbo emi ni
0: oko mi ko lejo nu kan koruko e si bi ko de science bi
1: mi o se le o ele to so po fe mi o ni se tori pe o ti je ki ma ri e bi alaida o ti je ki ri e bi iyawo to je wi pe ko se gbarale tori wo gangan o fi gba kankan o ti e ni fe mi to ba ye pe o ni fe mi ni o ni ronu lo sibi to ronu lo ah
0: o da
1: mi o ba e jari mi o fe yawo le e abi be ko emi ati e na la jo n gbe nu le yi eh a jo fe ko lo sinu le yen ni ansa ere pe ko le ro emi ati e lorun la fi jo se yen o bo sita o yo iwe yi kemi towo bo we
0: oko ma binu to ba bi e ninu mo kan fe ko oye yen yi e ni
1: ah
0: se fun mi
1: no ki se gini fun e
0: kan wa mi ko bo oye ni na
1: eh
0: pe mo be mo mi ni mo sanwo le iwo na lo a jo conclude pe kemi ma sanwo le ki wo de ma ko le lasiko to n ko le lo tori ide yi ati ile atawon omo ta nawo le lori ajo ni won ni
1: do lo ka so pe ile emi nikan ni mo ko lati le ti o si run ile ta nso yi
0: to n tojo awon omo
1: ifun eh so ti mo ba te wa jokunrin to ma n gbe raga be ti mo ba so iyen ti le e kuro nle
0: eh o le ma le mi kuro nle
1: iyen yo awon omo kuro gege bi awon ti won leto lori ileyi
0: olohun te ni yo won kuro
1: no mo nbere ni o
0: rara
1: so kilo wa de to fi je wi pe tori pe ori bo se ri lapa be yen sin lo fi lero pe o gbodo ni adehun lowo pe laarin asiko yen o iwo lo nsanwo ile eko awon omo
0: oko mi ma binu se so mo pe mo sa si nbe pe ti agbe kale
1: yen mi o binu so ri we ile ko si nkan to jo o ti gbọ́ kò sí nǹkan tó jọ èmi àti ẹ kọ́ lájọ máa tọ́ bóyá tó bá lọ́kọ̀ mi ṣá ó lè jẹ́ pé èmi àlàní kọ́ ló fẹ́ kó tọwọ́ bọ̀ wẹ̀ bóyá ti lọ́kọ̀ mi tó fẹ́ kó tọwọ́ bọ̀ rú àdéhùn yẹn fún ẹ.
0: sà tó bá ti wá jẹ́ pé òní lè ṣe nǹkan tí mo fẹ́ fún mi ó pé kó kúkú máa mójútó àwọn ọmọ ẹ lọ máa sanwó iléèwé wọn.
1: Abeke
0: ma fun wa ni jeje mi
1: aye o faramo ka si wa ninu ile onile
0: mi faramo
1: n to fe niyan
0: mi faramo se dandan ni kemi se be ni se dandan ni kemi be sanwo ile awon
1: mo so ti mi o ba towo bo we
0: ibere ni e je ka gbe oniwe segbe
1: eh
0: se dandan ni ko je pe ki ma be to awon mo ni ile we ki ma sanwo le won ngba to sai
1: se emi lo odun melo lo da lati gba ta ti fera to je pe wo lo ma mi se
0: rara iwo lo nse nkan lati le o o na mo wa nbere nsin pe se o pon dandan nsin pe kemi da si ru beyin emi na se ma sa
1: o sa fe ka sa se yori lori
0: emi o so pe ka ma sa se yori oko mi iwo ni o ti ni bo se fe
1: eh
0: emi o so pe ka ma sa se yori
1: o kin saya re o toro ni mo so fun eya o ni sura aya rere lowo lara o ti ye aya rere ati e kokoje ki se gan pari
0: ah
1: be ni so ati ibere eh atese kan bodo oni nfa
0: oko mi
1: abi
0: iriri
1: o sabi o sele si mami e
0: ko sele si mami
1: bo lo ti iriri yen
0: oko mi je ka se be
1: o sele segbon eri
0: ani o je ka se be
1: ko se mi ati
0: okan ba mi koruko
1: ah no ma fokan bale
0: o ba ti je po le se
1: ma wore
0: wa ma sanwo le we awon
1: melo ebi kan fe tori po ma nde waju ma nde jo o nde yin o nda so mo fe so si ti awon eyan wa laarin seju perete ki won o kan gbo for hearing
0: o ti da
1: 09123708675 09123708675 plus 2348142491006 lati le okere plus 2348142491006 lati ile okere
0: o
1: gbo oro se obirin leleyi ba obirin a se ma ba oko soru oro yi
2: hello
1: e ka san
2: ele ka so e kweto
1: yes ma oruko yin lati bo
2: Olaide Adebayo yala re do ni
1: oro niyan ma
2: ah abeke
0: ma
2: oku awon se mo ki omo yan o bi ara ni o ba si le towo bo wi fun o ma gba laye eru e o
0: aye
2: yo
0: ni
2: baje ma o ni sise ni eleni je o
0: mi o ma mi
1: se ru awon mo
2: ero pada ri be mo o
1: eh
2: babalala ni oni pe yawo mi to ba do ni yawo meji won la won ranse won ni se kilo se awon ojo se o emi o fowo si o mo ti ba pe ya lagun si mo ti pe ya duri la lagbo pe won tun gbon tara ni je won tara ni se o
0: egbon mo
2: bi o ba ti le tawo bo ju e mo ta o
0: se yen ti poju ni mo kan ni ko kankan oruko e sibe ko fowo si yen
2: o si je du kan ni o fi tawo bo we ko fowo si
1: ko sokunrin
2: ori eju kan kada sokunrin
1: ba se sokunrin ba se e je ki fokunrin laye be ni eyin ara yin le ma wa
0: e ka san ma
2: pada lo so pe okunrin an somu ni
0: ah gidi an somu ni o
1: sebi owo ile yen ta ba de jo ri san won a jo ko eru wa da sita
0: olohun ni je ori ru e
1: abi be ko o ti da ni yadare wo e sa le
3: alani
1: elele
0: elo
3: alani la boku
0: elo e ka san
3: ekun oko abeke
1: o da fun olai ani so
3: eni baje ni gbagbe mo
1: ami
3: ile re tun se lewo ni dawo
1: ami o
3: awon lowo idowo gbe keta mo lo nsoro
1: o se brother mi
3: kata de tokun lo be brother mi se be ni so yawo yi ekom Mrs.
0: Adeke
3: ko wa ti ko Mr. Alani ko ti be ko de tan
0: abi o
1: bi pe
0: abi o
3: so like e ni ki ba lo le mi bo ku pe na eyin awon obi na lo ni ile
1: e so ki lo de to ba je pe o kokko fe ki nse adeun lo ni
0: ah emi fa de
3: o
0: to me ni emi fa de won to ni ka to fe ra lo le yi o
3: ka mi si be se wo ti wo ti o tru si ni won de se nkan to
1: ro ro ti na se mi lo ni ki n towo bo we
3: bọ́dá Alani
1: ẹ ṣe
3: ẹ má jàmbá yín dá o
1: ẹ ṣeun àǹtí Alani ṣe gbọ́ sọ̀rọ̀ làwọn lọ́wọ́ ń sọ yẹn
0: ẹ káàsán láìkò tọrọ ò láìkò tọ rárá
1: ó jàre orúkọ yín
4: orúkọ mi ni kò ọ̀la láti máa tẹ́jú sókà
1: ẹ jọ ẹ sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ
4: ẹjọ tá a bá fọwọ́ bọ ìwé yẹn á jẹ́ sí lọ́jọ́ iwájú tá a fẹ́ làwọn òkè jù
1: ó ti tán ẹ ṣeun
0: ó yé mi àṣírí padà
1: tí conditioner niyan
0: afi ki awon gender mi tete ja.
5: Ti hello.
0: Ashiri pada tu.
6: Hello, Ekaso egodo. Egodo.
5: Yes sir. Ekaso.
6: Eru ko de ni ko foshi la do ni de bada.
5: Ese.
0: Ese.
6: Se eni suru na ile ko ba di aja be gele be awon okunrin ti a se aye wa ni na.
5: Egbo.
0: Olorun ni je ka kuku saye wa.
6: Atoko. Ehe, iya eni suru ti ti oko yin ba la se yori lori nkan to nse yen. Ta mo ni property yen na. Se o mo se e bi mo fun ni.
0: Iyen de dowo Olorun o de dojo waju o. So ti yeyin to
6: de se te be. Se ni su eni su de ti oko yin ba pada fe yawo mi gan na. Definitely eyin le fa. Se ni si te ba wa ku oko yin lowo WhatsApp na. Se yen ni ko ma pada fe yawo mi to ba dojo waju ni.
0: Excuse me, sir. Se dandan wa ni ki nwa kobukata. Ti ki se temi lori ara mi ba se dandan niyan ni.
5: Bukata
6: won. Ko nsoro ni bukata won mo yin ni na ba e te jo bi ko ba dojo la nsin. Awon mo ya da yare ta lo ma je unjo mo ju le
0: ile je ko baba mi aba won mo ton joruko baba won
6: eni suru ni sin ton jo mo ba ji le nsin ton jo mo ba ji le nsin olo ma je ke pada logo leba fun bo dala
0: won ni je ke riru e tori mo bi mo temi
5: tin ba mi sin ese
0: emi kan bi mo temi mi o je ka mo temi na ni soro
5: ese hello
0: ko mo ni ko wa bo we ni
7: hello
5: e ka so ma
7: anti abi te ma gba o
5: ah
7: te tin gba mi bayi
5: iru kan kan
0: ki loruko yin ma bo le sin pe wa
7: oruko iya legba mo ti riru e lo sele si wa o sele si wa gangan
0: to gangan gangan gangan
7: okay o so bi pe ki o iyawo ma ran awon egbon mi gangan ko ma ran awon mo ni school ko de ma run je si de gege be te wi na
0: gele gele
7: ma je ma lo ko ile yen lo won de pari ile yen to paka ngba ti won ko de be laaro igba to di role na lo keru iyawo wole
0: iyawo mi
5: keke wa ni yen bi sele se won le nle ka te so pe yen sele nbe se won le se iwo ni lati fe lo mi
0: won le le sugbo ku sara be yen
7: o mu ati mi eni stroke
0: ah
5: nitori kini
0: stroke o le jina
5: stroke nitori kini
0: stroke o le jina be yen olodun ko gba wa
5: stroke nitori kini pe won di meji
0: la kokon nigba si wo ra le le yen ki lo se to foruko mi sibe
5: o sori oro obirin atokunrin o le jora won
0: o ko le jora won o
5: sori ogbon nkan tawon okunrin so lataro
0: o le je ka rojo kankan lori oro yi
5: ko soro lori ele ko so
6: hello
0: oba to leru
5: yo
6: be hello
5: e ka san
6: ti mo ba je lo
5: le wa ku ma san wo le lo
6: yes sir ba jo se o la mi se
5: e se
6: seri bodala afia beke
0: sir
6: bodala ni ẹkọ ọmọ yẹn fún ọkùnrin lèmi náà
5: sọrọ lẹ ń sọ yẹn
6: ẹ fi ọmọ ẹ sọ ọkùnrin ojúṣe yín gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ tó bá yẹ pé skul táwọn ọmọ yín bá ń lọ tó bá high tech fẹ́ kọ́lé ẹ mú wọn lọ skul tó rẹ̀ lò
0: kó lè máa rọ́ wọn sọ
6: tó bá jẹ́ pé ilé tẹ̀ ń gbé owón ẹ gbé wọn ẹ mọ ọmọ yẹn lọ sí ilé tó wọ ẹ kéré ẹ máa gbé bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa rí lé yín kọ́ kẹ́ máa ṣojúṣe yín lọ ṣùgbọ́n kó yẹ pé yàwó náà bàbá yín ránjẹ sílé náà bàbá yín sọ òtú àwọn ọmọ èmi náà bí obìnrin o èmi ò lè jà bọ̀dá là ní ẹ bójú àwọn ọkùnrin jẹ́ lọ́sọ
0: yìí o ayé ẹ̀yìn náà ọkùnrin bàjẹ́ brọ́dà mi mo dúpẹ́
6: àmì o báyìí ọjọ́ ọlá ti sẹ́yìn.
5: Kò sí wàhálà ẹ
0: ká sàn ẹlò ma ẹ ká sàn ma
5: ẹ ká sàn jàre
0: yes ma.
8: Lákọ̀yọ́ ni mo ti ń pè o.
0: Kí lorúkọ yín ma
8: ẹ
0: ṣe ma.
8: O fẹ́ gbéná gùn ọ̀ látẹ̀yìn.
0: O fẹ́ gbéná lémi lórí.
5: Ṣé gbọ́. Obìnrin mélòó ló wá kù láyé tínú ẹ̀ dáná.
0: Orí mi kàn. O kọ náà ràn.
8: Ìwọ́n tó ṣe rí báyìí, ó ṣe ní mi ò mẹ́, mo máa ń rí ajá. Láṣọ̀dún mo rí ọjà ajá.
0: Ìwọ́n
8: tó ga tó ṣì bẹ̀lẹ̀.
0: Ok.
8: Yóò gbéná gùn ọ ni.
0: O fẹ́ gbéná gùn mi, Olúwa ó ṣe.
8: Ẹ parí lẹ́hùn báyìí, yóyò ni Ọlọ́run gbé wá.
0: Ètò tún pọ̀ wọnú ju èmi lọ. Máa mi mo dúpẹ́. Àwọn ọmọ tẹ̀yìn náà ní kó sí kànga. Àmì máa mi mo dúpẹ́. Ok ma, ẹ ṣe ma, ẹ pẹ̀ fún wa. Ẹ pẹ̀ fún wa. Wọ́n náà fẹ́ gbé
6: mi
5: wá. Wọ́n á fẹ́ kó.
6: Ẹ̀lú ẹ̀lú.
0: Wá orí mi kan náà ràn.
6: Ẹni sùúrù.
0: Ok.
6: Gani yóò àfisì látọ̀ dálà.
5: Mo ń gbọ́.
6: Ọbẹ̀ bọ̀dá là ní. Ẹ̀ka tá gbára yín bá ká òní kẹ́ṣe.
5: Níbi ilé yẹn.
6: Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má bóbìnrin, ẹ má gbọ́, ẹ má bóbìnrin àṣepọ̀ pẹ̀lú ọ̀fẹ́ kọ́lé.
5: Àjọ kọ́lé.
6: Ok, ẹ má gbọ́, bó bá jẹ́ pé skul tó wó rẹ̀ háì, tí ò bá ní ṣeéṣe, ẹ mọ́ ọmọ lọ sí skul tó wó rẹ̀
0: wà lóò. Kò lè rí ẹ̀kọ́.
9: ko so pe kan ma je keke ko ni ma je yen so ile yin e fara bale ke ko ni ka ba ni lagba oluse yin won je everything e ma se fun won he so ba ba e so ri kini kan in le ri le ko no e ma se be
0: te
9: ba jo to okunrin okunrin okunrin ko si gba ta le ko mi
5: Otida.
9: Otida, okay. Mi ti mo so okunrin na le mi na.
5: Otida.
9: So mi le so pe ko ko mi re jori kin le kon lo lo mi le se. Mo ba ni dadara ma se.
5: Ese.
9: So ma de se ta gbe da ti mo ba kon mi ti o fi ni dejo.
5: Ese.
9: Ese. Ese. Ese.
5: Ese gan mo ti mo nte so yen.
0: Ke yan ma de aru oran.
5: E yo kan yin ti mo be gba kin to kan ti won so
0: lo. Ke yan ma de aru oran le mi lori.
5: Hello.
0: Ki lo sele?
5: E ka san.
10: Okunrin no e ka san.
5: E se okunrin na lo lon da mi tele.
0: O gbo ti.
10: Omo mi.
0: Ma.
5: Ngba bo si bere bayi o do omo mi.
0: Ye je ki ngba ti ma mi fe so o.
10: Omo mi gidi ni.
0: E se ma mi.
10: Ayo ni gberu ola pe yin.
0: Ami o fire. Ami o. Yes ma. Ma mi mo dupe. Koda gbe.
5: Ọlábọ̀ yá àti Agbọ́lá ni o láti tó
0: ká. Ẹ pẹ̀ fún wa.
5: Ẹ mọ́ tún dé bí mọ́ láyé.
0: Ẹ má rí lè wọ̀ lágbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kò fọwọ́ sí ìwé ṣe wá dọ́ràn.
5: Lórí Facebook.
0: Mi ò ní kó mọ́wọ́ wá.
5: Àwọn èèyàn bá mi sọ̀rọ̀ ní Facebook. Ariwo hohoho bí ẹ̀rọ yẹn mi ò fẹ́.
0: Mo dákẹ́ o.
5: Abimbola Olúgbenjo.
0: Bàbá wa.
5: Láti NU ní Fẹ́lẹ́lẹ̀ Mbàdàn ṣe.
0: Ọ̀gá àgbà.
5: The Flex Akinyemi láti Germany. Ẹ ṣe àwọn náà láwọn wò wá wá níhùn. Bọ̀dá Àlànídò, it's bad o. But it is necessary you accept Abeke's plan because men are always men. You kudos to Abeke. E koko ni nkan da. E tun ni kin tun gba. Emi ati yin ko. Tijani Abdullahi Abiola. E seun. Nkan ti won ko yen oye mi dada. Bolanle Ogunkunle. E se. Adewusi Adeola. Won ki wa ni. E seun lati odo ona kekere. Be oni mo nwo awon eyan ti won ti te awon kan okay Williams Oluwafemi Richard won ni Bọ̀dá Àlàní don't sign no Auntie Abeke will change the story later
0: okay
5: no problem Olaitan Kafaya Tadekola
0: and I'm not doing anything
5: Alimi Toib lati Apata eseun Olayimi ka mo dupe Abiodun omo ni
0: o tete moju ka re
5: won ni Bọ̀dá Àlàní ekun Auntie Abeke o trust yin ni o so that later you will tell her is it her daddy who built the house for
0: Benny.
5: You shebi na
0: ani so ba
5: na you Bọ̀dá Àlàní
0: so ba mi la cement
5: ni lati elebu watching you live okunrin ole so run tan so ina mo ti mo ko birin ni won eh Bolaji Adigun Williams Oluwafemi ese Adepoju ina Olaji Olubisi eh ina ma seun bakan na ni mo wo Kemi Ogunsanya won ni okay won ni good afternoon sir eku eto Mr. Àlàní you are 419 onijibiti soro na niyan
0: to ese o mo dupe o
5: soro ni
0: kan pe oko loko
5: ni onijibiti Bọ́lájí Adigun
0: kini ojo le sai
5: yawo yin ki se yawo gidi
0: ese
5: Bọ́lájí lati lodge ese Olorun a ba mi din
0: inu okunrin le ma je ati mo
5: ruyin Oluwa fi Kayo Akinwumi Olusola
0: gbogbo wa na le
5: awon soro nipa oro oloko to so awon ni looto ni pe a man who cannot maintain a car will not be able to maintain his wife well ese oja momo ni sola dara mola gender mi ma lo sun Bọ̀dá Àlàní e ko wo bowe soro niyan Auntie Abeke don't agree o oro oni ri be mo o ko birin mo le trust oko e
0: otida
5: Teresa Adesui, when I always cherish both of you, Eshun. Imafuji Peter, Eshe, Awolowo, Ayubaido, Eshun lati Alagunton. Kenny Oyekanmi, when he Marku Nile, ma toju awon omo Kehinde lati Apata. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo Adewumi, Adeola, Eshe, Eshe gan. Ọpọlọpọ awon eyan ni won ti te nkan. So won se wa je kin gbon ti awon fe so mi o fe obirin alabosi kankan elu e ka so
0: ki loruko ibo le tin pe wa o
5: oruko yin lati bo
11: mami moji lati ri oruwa
5: e se mami moji
11: e ku ise opolo
5: e se
0: yes ma
11: Ọ̀dá Àlàní e gbo
5: gbọ kini yen mo n gbọ yin
11: ti anti abe ke si panpe
5: panpe ebo
11: anti abe ke je si jaku mo je ri omo mi
5: o jaku
11: ko go
5: ejo bawo le obirin se ma ru nu bayi na
0: ko si ronu niyan ah lopo lo niyan abi nkan to so kan
11: fun yin e le fe 30 e le fe 40 sugbon obirin o wa se ru ti yin ni laye abi
0: aye ti won na
11: mo wahala akati ti ni o sa ka ku ekun
0: my mommy
5: lori oro gbeyawo yin na
0: my mommy mo ka wo soke
5: lori oro gbeyawo
0: oju oni ti ile la kaka kikini un sa pa ku ekun oni kaluku ba lo toto ni
5: elo
0: e ka
9: e ka so pe
5: won bo phone ni aso be
0: won ma bo phone
5: won la ni ile rara e ka so
0: mo yin alagberu
9: bi so ni ya kaluku latade jumo
5: e ka ri ele
9: pada aja ba abe ke me jaku ti putin ti ni
0: e
9: mo gba fun eyin ni ke mo ko le lo ta ba tin ko le lo e
0: mo ke mi mo ka won mo re school
9: awon mo ko
0: baba mi
9: anja bete ani ga wo mo fa wo mo ni su teyan ko le
0: emi o ti e ga ba ko wo ko mi ko lo wa lori le ti mo ba le ma ko mo ko wa si iwe ti mo gbe wa yi a ma tun mi je
9: o ko wa si le pe mi mo ni ko ma ko le lo
0: e
9: ma
0: de le le e se o
9: kada
0: mo e se ma oju oni ti yo
5: ba labo si ni won
0: o ri pe olori pipe
5: awon le da leto
0: awon eyan ti ja
5: hello
0: e gbo won ti kuro
5: bo tule tule o se to le
0: aye raye ti awon ladi yin ma nse yen o lo
9: hello
5: e ka san sa yo da fun yin
9: mi sa la ni o ti won
5: e ka bo sori
9: sari
5: atako to di tin yeri ko lo wa nbe
0: o awon to ti gba sokoto
9: ni e mo gbo e ni suru e je ka so ti wa
5: e so ti yin
9: e se ri bo se le o ko ri
5: eh
9: lo ti to awa mejeje oluran lowo la je funra wa
5: eh
9: anti abe ni
5: abeke ni
9: abeke sorry se wa ri nkan teyin ko fi ba oro je iwe te lo gbe yen e mo trust ti sonu ninu yin
0: o so
9: ti boda la o ye ko ri be ko baba yin towo bo okay now sugbon bayi ni isi odo na bi orilede wa lapa bi ta wa yi ba se ba na niyan sugbon ke awon okere to da be po ti jo ma nse 50-50 yen abi se awon yen o ki nse eyan sugbon to ba je pe boyo kan yin so pe o fe mo gbe gbogbo e ni isi to ba ti wa doju ale e pada wa mo so pe se bi e mu lo n fi owo e mu nigba to lowo lowo
0: e de je o doju ale yen na
9: ko doju ale na
0: e gbo eni suru o atawon kan nkan te so se en soro awon ile okere pe tawon yen ti tan se 60 eyan lo bere lowo won nibe won koko ni aponle fun iyawo won na ira kankan o gbodo rin
5: be ni
9: o na la po ni fun yin
0: beyin se nse nbi idi toro won fi gbo be yen
5: ira ti rin won
0: idi toro won fi gbo nbe yen ni eyin na e ko tan se e
5: gan lu le
9: be awa no o po e je ka be lati bi ko tori eyin na le pada bere lo wa la ni pe ite bo ti lo nfo wu e mu
0: o ti ba wo o fe ma kole o de fe kemi ma ran mo ni school ko de ko wo bo to a jo mo
9: iro school yen e di jo ko ni di pe to e jo to awon omo yi na ni iro lowo to ba ye ke ma se fun won eyin na e ma support won ke jo se la ni ara won
0: ki ma moju ta won
5: se gan ata kankan
0: eyo bo peru yen se kekere
5: sholu
0: ko baba mi la won mo nje ni abi mo ko won lati le wa
5: bi o de se mo niyan lapa abe yen
0: se ri
5: igbagbo lo sonu laarin igbeyawo
0: bene
5: to ba je wi pe ajo gbara eni gbo o se se ko mo nilo ka towo bo we
0: bene
5: o tabi ko je pe yo rorun foko gan lati sare towo bo pe ki lo wa nbe
0: a ki ibaran dandan loro ara wa tele iwo na wa woru alani nigba to rale fun ara re lo dale ara re la o kan mu abeke lo be ni pe ko lo wo
5: ile si mo ara re
0: o ti foruko ara
5: ile wa re
0: ile wa ni je lenu abi lori ninu paper
5: ti wa ko nti mo ni
0: ile ala ni
5: ko to fe mi gbogbo nti mo ni ti di ti e awon kan ti mo ti ni ko to dele
0: e je ka shift ground die die awon kan kan wa ta ma nilo lati ma jo ma se to ti yato fun ti tele ibi to ba ti gba wa ni ke je ka se
5: e je afogbon se elomi ile re o ti to fo didi bi
0: fo
5: didi bi ogbon odun o le
0: enikan na mo
5: to wa je pe nkan ti o ni di bayi le wa pada fi da leru
0: o ti da
5: oda e sa so se bi o se mo re lori ikilari gbo
0: ni flat ti wa lose
5: yi ola ati otun la ni ke pade awon akin egbe wa ni deede ago kan lagbara lowo olohun
0: e ma binu si wa
5: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje titi igba na e le pe 08059 483093 ni igba na titi igba ta mo pade o dagbo
0: to folashade ajala loruko temi ti mo nje e le pe folashade ajala sori ero bare ni soro ti 08100617416 08100617416 e seun se ngbo wa

0: eni lati wa sibi isoji e ma fi gba la yin dola olorun ipe funfun ni ni ase la to kari gbogbo agbaye mo fi ase na laye yin koja aje yin gba lo wa agbara tin sakoso lori aye yin ase na ko bolu be e lo ke ri owo olorun jesu oluwa wa
1: amen
0: hello
2: hello sir
0: yes ma'am
2: era sa o e ku se oluwa o
0: oluwa lo nse
2: o fun ni o
0: daddy won e gbadu afan oruko yin adugbo obole tin gbo wa
2: eh temi ta jinet lati igbo
0: o ya daddy e ba gbadu afun olorun ayiraye be ni mo n gbe agbelebure sinu aye iranse yi alagboya to duro ti wo iranse afaya
1: amen
0: ase na ko balu be
1: amen
0: lajo yin lo ke di ominira
1: amen
2: ami jesu
0: hello hello e kuro le o
2: hello
0: osan na la si wa e ka san o
2: e ka san ba e jowo fe gida jo gbadura fun
0: oruko yin adugbo obo
2: ibrahim lati oyo alaafin
0: lati oyo alaafin daddy e gbon won ni gbadura fa won
3: ma gbadura fin sugbon e me so pe e afara han ni bi papa soji yi ko to pari ola ni o bere olorun ase na baba agba arugbo ojo olorun pe fun nini iranse idowo re gbogbo ogun to duro siwaju yin eyin ogun orun e faya
1: amen
3: lati oni lo ke di ominira
1: amen
3: loju orun yin e lo ri baba agba
1: amen
3: jesu christ oluwa wa
1: amen amen 0912370 8675 number ti won fi n pe wa niyan mo n bo ma fun won laaye won a soro isoji yi daada si hello hello
2: hello
1: e ka san o
2: e ka san
1: baba e ba n soro oke papapa ni iseju die loku yes sir
2: e ka san
1: yes sir
2: lati sango
1: lati sango sango ota bi
2: eh sango ota be ni
1: o ya
2: e ba ni mo gbadura fun ni
3: eh kini to gbadura fun eni lati wa nbi papa soji na tori igba la yin duro de yin prophet odedro yin olawumi isike ohun loluwa yolo ati awon opolopo iranse olorun ti won ojo ko worin wa e ma se fi igba la yin dola be ni arin aye yin koja alagbara to duro ti omo eniyan siribo kubasaribo be ni mo bu aso akisa jona lorun iwo iranse ase na ko bolu be
1: amen
3: lati oni lo ke di ominira
1: amen
3: ni oruko jesu christ oluwa wa
1: hello
4: hello
1: yes ma
4: lati ogoyanu ogun state le ba ti daddy gbadura fun
1: o de re ma logun state daddy oya won e gbadura fun
3: olorun ase na ya bo li ma sinda yama mo de won ase sinu oko gbala fun iran yi a bi christian be ni arin aye re koja apajogunmo ase na ko ba be
1: hello
5: hello e ka so sa
1: e ka so ma
5: blessing lo pe lati do sa mo fe si daddy fun mi ni
1: o ya daddy tin gbo daddy soki soki o tu ku seju die
3: iwo iranse lati oni lo o ya di ominira
1: amen
2: hello
5: hello
1: hello
5: yamayo wa ni latapata
1: yamayo wa latapata
3: lati apata siribo kubasaibo e me so pe e wa si papa soji be se wa si papa soji ogun aye yin ko pare be
1: amen jesus
5: amen jesus
1: hello
2: hello baba mi ade osun o
1: present sir yes sir
2: o mi o ve ki daddy gbadura fun mi wa jo anu
3: iwo iranse
2: hello
3: anu to konjo oye yin lati oni lo e lo ra anu gba
1: amen
3: e lo ke ri christ
1: amen
3: jesu oluwa wa
1: amen amen eh daddy e je ki n se bae a si n bo a lori ofe ati gba ipe kan si e te wa fe ro bani soro yin ta sugbon ipade ojo meta ni kini oluwa pe akori re
3: ase tin dari gbogbo agbaye
1: e du ase
3: tin dari gbogbo agbaye
1: se ase oro ni abi iru ase wo
3: ase oro ni
1: se ni atete ko se ni oro wa
3: be ni oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na nipa se la daun gbogbo leyun ta ti da ko si daun miran
1: to mo je ko ase ni ni lo je
3: ase oro ni
1: ase oro
3: ase ti christian lo ohun lo fi si wa lenu
1: be dide ki o si ma
3: rin
1: ti o si se loju ese
3: be ni lese kese
1: e gbogbo agbaye ni o dari se gbogbo eyan to ba wa lola atotunla atijo friday ni won ma ri ifowo kan olohun
3: gbogbo awon tan ba pata ni o ko se ni to wa si papa soji na to ni dominira ko si ru esa kan ni ko fe se leto oro aye e ma gbe bo prophet odedoyin olawumi isike ohun lo oluwa fe lo gbogbo eyan ara ibadan gbogbo oyo lapapo gbogbo yin lo oluwa npe ati ibi ta tin gbo wa lowo lowo e ma bo ni bi papa soji yi ola ni o bere ni ede agogo merin prophet odedoyin olawumi isike ohun lo oluwa fe lo
1: daddy e je won a se bayi se daddy nikan ni o sise ran se atawon wo ni tun bo nbe
3: awon ti o ise ran se po nbe
1: je e da ko bi meji si meta nu
3: awon bi area evangelist ayo ba mi tewo
1: lola ina
3: be ni lola ina area prophet fawale toba be ni area apostle osolale emmanuel
1: on bo
3: area prophet adewinle solomon sunday be ni area prophet olubosoye bambo won bo ni be area evangelist ayo ba mi temi tope awon opolopo iranse olorun ti won kun fun isi ami ati se yanu
1: anan bo nbe bo lawon olorin
3: oniru oni orin emi oni won bo nbe
1: awon oniru olorin emi
3: awon oniru olorin emi ni
1: bo nbe
3: be ni
1: daddy bo wa leto moto ati eto abo pelu tin sele lasiko yi bo ni eto moto ati eto abo nbo le bo lati debe daddy bo ni eto moto ati

0: tori bi bo le ni a se debe bo le to abo bo le to moto
1: e gbogbo awon tan ba nbo mokola nikan duro si
0: mokola
1: ah mokola oni moto wo ti wa gbe won ah ba moto
0: se moto ofe wa
1: moto ofe wa
0: bi mo nlo niyan
1: be ni moto ofe wa
0: se e ti o ba wa gba mokola wa en ti ba nbo lato lomi se kokoko ko ma lo mokola ni
1: ah
0: ti si nlo ba sorun
1: eh ajuele ibi ti ma wa ti duro si a fi number wa sita kan pe wa sugba mokola o ni ibi ta fi sile
0: te fi sile
1: ibi ta fi sile
0: awon to ba ngbe agbegbe yen nikan lo le je anfani
1: ibi ta fi sile
0: gba ara bi to ba fe wa ko bo to da mu lo mokola o to pe ba sorun ni soji yo ti waye e ba ti de iwo road e le gba iwo road wo be e le gba gate wo
1: be beni
0: be ba ti ko gate eyen le nlo ba sorun oba ki ele memorial high school
1: beni
0: en yo osuma bi ile akede die e ma wo lo kan e ma wo lo kan ibe ni be ba si nbo latona ojo e so kale la be bridge iyana ba sorun ni bi general gas be ba ti so nbe en yo 200 naira pere ni wo gbe yin de oba ki ele be ba nbo lati wo road e so kale ni general gas be ba nbo latojo e gba general gas wole be ba wa nbo lati gbogbo ru wo road nbi agbegbe bi kosi be ba ti le de gate be gba bere be gba di arere te ba ti le de gate e ti de oba ki ele memorial high school no daddy se ori ofe wa lati ri baba loju koroju iranse olohun
1: be ni ori ofe yo wa
0: se won se canceling ni mo nbere o
1: be ni canceling
0: yo wa
1: be ni
0: lati ola ina
1: eh be ni
0: o ti ye mi
1: yo canceling yo wa wono wo canceling
0: yo wa lo
1: be ni opolopo siami loluwa ti lo woli odedo yin fun
0: be ni ti be ni sona lekan se bi baba na o wa nbe
1: be ni won be ah won be nbe
0: ati dupe lola ni soji ma bere yo wednesday Thursday ati Friday ni agogo melo le pe
1: dede agogo merin ni o bere
0: agogo melo la ma wa pari
1: ago merin igba to ba fi si wa sile
0: daddy bo wa leto abo pelu ntin sele lati ko
1: awon agbofinro wa ni ni be o
0: ke ma le ti femi
1: awon agbofinro nbe tan duro waro
0: ke ma le
1: e ma se mi kan e ma se mi kan ya to fun awon ogun orun atangeli awon agbofinro to te fojuri anbe nbe
0: eh tori awon ogun orun atangeli ah le sare fojuri awon inu emi le ti ma ri won baba ere gbogbo dola to ra tun pade lori eto ni ago marun abo lola na nikan ni yi sugbon ka to ma lo isoji ojo meta ni
1: be
0: ni akori re ni ase
1: ti o dari gbogbo agbaye
0: be ni lati se nanse
1: God of Well Calling Ministry
0: ni olodun lo fun
1: be ni
0: e wo daddy number wo mo pe yin si e ma pe number won bayi e bere ona e bere bi te ba wa o ye
1: number ta le pere 08 32 80 30 45
0: ero afele pe
1: 08 32 32 80 80 30 45
0: yes so ku kan si abi na ni e tun pe le kan si ka ma lo
1: 08
0: yes
1: 32 80 30 45
0: ire ata o la fi pade baba e fa wa lọlọrun lọwo e fi ache sure o dabo
1: olorun ayeraye asun gbogbo tan emi awon ta jo ko wore wa awon ni area prophet olubosoye bambo Pastor Ojo Emmanuel
2: Pastor Ibadan Mega Crusade 2026 Eyin ara Ibadan e ku orire o ipela kan ti de lati odo Olorun wa Ijo God of White Calling for All Souls Ministry sin pe si ipade agbara lojo meta ijo ma waye ni ri Ibadan ti akori re nje ase tun dari gbogbo aye authority that leads the whole world ijo bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026 ipade yo ma bere ni agogo meri role ibi ipade ni ile iwe oba Kiyele Memorial High School Alubua Bashonuru ije agbe Ibadan Olorun lati ni ranse re Prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ti setan lati gbogbo ọkọ pàdé pẹ̀lú owó agbára àti iṣẹ́ ìyanu ọlọ́run yóò ṣe ohun tí kò ṣe rí nílùú ìbàdàn nípasẹ̀ pàdé yìí àrọ yóò rìn afọ́jú yóò ríran láìsàn yóò gba ìwòsàn ìrètí yóò padà wá ìbùkún ìtúpalẹ̀ àti ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yóò wà ẹni tí ọlọ́run yóò lò fún iṣẹ́ àmì àti agbára ni prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ṣe tán láti bá ọlọ́run ìpè funfun fún gbogbo ọkọ pàdé àwọn bọ́ọ̀sì ọ̀fẹ́ wà láti gbé owó síbi ìpàdé láti ìwòrò mọ́kọ́lá challenge ọjọ́ ẹgbẹ́ra brewery ìgbà rẹ ti dé wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ẹ sì gba ohun tí ọlọ́run ti pèsè fún yín fún ìbéèrè pé 08032803045 tàbí 09057137367 ẹ tún lè tẹ̀lé wa lórí ayélujára prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel má ṣe padà sẹ́yìn ọlọ́run dúró dé ọ́
3: Lagilu FM 96.2 107.

0: godidirin
1: ibaye travel kan
0: ibi aye ba ibi ta aye ba yi si eyan gbodo ba yi si
1: ejo nbo ni yi
0: tori pe wo jaro oku tori pe wo loka
1: nbo ni wa bi osun
0: lo fi soro ba sori ni aye ta wa yi be yan pon mo waju be yan pon yin so wa ninu ofin ijoba pe eyin lo gbodo pon mo si
1: ofin ti wa
0: olopa wo lo ma meni to pon mo waju kini isoro aye e
1: isoro aye mi ni pe mo wa nu en ti empower ti won fi si abi akoso ti ma ma
0: mo boya eni to pon mo waju yen
1: yes boya yin dun
0: boya yin dun
1: bi iru eyin dodun wo so meta
0: boya fe yin nale
1: tabori
0: boya yin dun
1: abi an tari elu
0: boya yin ro
1: ko fe gba nigba to run kan koyun omo ngo to duo
0: eh
1: o wa fogoro eyin sese
0: o fogoro eyin nale
1: eni o ti ranju kan
0: o lule pe logoro eyin o lule
1: okay mo
0: so iwaju no de fi pon mo
1: oda be but to ba fe pon mo be nbo lo ye koko ti bi si ko mo le fori mo
0: ewo ni ti bi
1: ewo la ma je
0: se beji
1: rara
0: meji
1: fi kalukan
0: fi kan rori
1: de ko ke gbe kale
0: o le wole ologo wa le
1: nbo le yen wa sa

0: kebe.
1: Meje. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Eriwo.
1: Eriwo.
0: Ya.
1: Aya.
0: Do.
1: Aya.
0: To. Aya soju se
1: ko o sana
0: ari mo soto ya o
1: kari my sanda
0: pali keke alaki mori soto ya
1: olo fa lele sakeri opopori asaka ti epo
0: ba eliba ta ni ranse yen tokan re ti du opo nfe se remi ati remi lori loni
1: losan ni
0: emi yen so fun mi
1: kakari o eni yen wa wo pe ah o dabi igboro yen o rerin emi yen wa nba so pe se ko mu
0: se nkan kan sire mi ati remi do ba se
1: do iranse mi ma se yo npada
0: akobi ti o je omo re ile kan kan ti si won oni ti
1: ba
0: yo gba leta yo na
1: eru tabi amo ki
0: eh
1: pariama
0: won ni gbe dele
1: won ni gbe kai mole
0: oni sankan
1: kan pe re mi ati remi pe losan yi
0: awa o ni de ati pe e
1: e gba nkan ida
0: tori bi emi mi ma se gbe wa
1: tori pe eni kan gba to ngbo wa anu wa de nse
0: elimo to
1: awon people yi bi bigboro se ri
0: o ti ni lokan ti pe ki se po sese ro
1: ma change mind
0: ma change okan e
1: o ya ma se bayi
0: to ba ye ko se ko se bayi
1: o ya ma send message
0: bayi eni kan lo bi amo to nwa sori eto yi remi ati remi
1: remi
0: elimo tu ya
1: won fun won gbe letter meta wa
0: hey
1: remi pari amasa kan won gbe letter meta wa
0: ahan
1: letter a
0: hey
1: e kapari apa
0: halimu tuya
1: letter s
0: uh-huh.
1: Kapari apa papa
0: kete hey! Nse mi ma jise
1: iketa yi jako clear pati ara ma se kete
0: kurukuru ni
1: pari jako clear
0: odu odo ni
1: pari ama se kete
0: elika
1: papa pari kakaru koti
0: pari motu
1: ah
0: tala ni na
1: won gbe a won gbe s
0: uh-huh.
1: Won de gbe kini keta yi oluwa eh hey! O ti clear
0: f
1: ni sori eyan akins lo wa nbe
0: jesus
1: esin yen so ladi ni
0: jesus
1: keria sori
0: to ya remote
1: efun yen
0: uh-huh.
1: Fa soro ni
0: wow
1: kai paria gbo
0: mhm
1: won ti gbe ekan do wa na
0: hey
1: won gbe ekan na wa
0: baba mi
1: antoni
0: baba mi
1: e antoni
0: baba mi ogboran
1: antoni
0: ogboran
1: antoni
0: ogboran ki foju di se pe
1: eh won tun gbe emi wa
0: remote
1: emi tun re o emi tun re o abiola abiola
0: abiali
1: yali
0: so ti ku o ni country to lo
1: won tun gbe emi wa won tun gbe mi
0: ah anwo
1: ambali ambali azizi azizi
0: mi oro we ri
1: ka ka
0: eke
1: won tun gbe emi wa won tun gbe mi wa e tun re
0: lemotu
1: kakari e popo ade ade island
0: ah
1: kakari akase keti ere popo
0: eni to bube sori amala one sunday
1: ah won tun ti gbe won tun ti gbe nkan mi wa won ti gbe nkan mi wa
0: country wo lo wa
1: won ti gbe wa o
0: ta le ni e
1: o ti yoju o
0: ta le ni e
1: pi na gbe wa o pi gbe o
0: pi kini
1: patrick ni o
0: patrick
1: ni o patrick
0: pa tu ya le mo se
1: ko
0: ya ba ki patrick ogboran
1: ogboran pari apa
0: ore meta ti o duro
1: ko lo se tori anu ore meta
0: ko fi ran yan sia ore meta e mi ma lo siwe kan o to ba lo to gata bo lo ti kankan

0: fagba abeka ni on tooto owo to kere ju ti won san ni better life bakery fagba abeka to le da je mu bakery se to da ni 150,000 losu baka na won si nilo awon abile kota bi omi dan to ja fafa ti eti ju se to si mo si ro ja ran pe to le ba wa tele moto bread ba wa taja fa won ni bara owo to ni tumo la won na gba won tun nilo marketa yin alamojutu oja tete ma lo better life bakery to wa ni malete mbadan ni car wash ko lo gba se eni ni ara logun nbe o number yi ni e pe si 0803 930 8173 le kan si 0803 930 8173
1: Lagilu FM 96.7

0: ti an todin bodunrin eh ton yari de pe ah oni remi adishina mo ni sa
1: se to wa lowo lowo
0: ah ah ki lo nso to ti send message pe ti bi yen oloma nisin
1: Anthony ti o ni ta o
0: ni sori buruku
1: iyawo re mi adesina ti wa so fun mi
0: Anthony bodun wa so fun mi pe
1: o lo ma gba off lojo yen ko ma joko ti oko hun ola nko lawon owo e ba npa tewo fun yawo re mi adesina o be dada omo
0: ya ma se to lo
1: a lo be dada ni
0: ani o jamo mo ti gbo jamo se to lo
1: bi won ba fe mu ko nu dun to lo laye wa le owo titi lowo
0: ani o jamo se
1: to lo ti ba fe fi ko ya to lo laye owo titi lowo
0: but kini isoro aye pelu life ani life bayi
1: o ma nlo ni
0: faye mi le jamo se to lo
1: ani kemi o ma ro ma lori joko o yo

wale shote ashote mo ru wang gugu dalax nosirudin bello fisher first farm le se kemo lab loke ado ati bebe lo e ja bere to fun toni oni gangan lojo ikesan osu ikefa ojo tuesday lo bo si so bu mo le to yi kin do lori ibere ade osun yin na ni en so lori ti cash e bae cash e awon eyan mo tun fi ifa owo nla se faje bae cash e ni so nbe *347*1004*2#. E ma gbagbe pe bi e ti lori ofe si cash e yi be le tun lori ofe leyin toni yi be ba ti ta loni e tun ma reti mid year jackpot o ko yin tun le wa nbe o le yi ti o bo sodo yin bi baba oni bere ba ti nbere bere emi gan lawon bere kan ti ma ma foyan lebun lori re loju ese sugba in so ndi cash by *347*1004*2#. 25,000 naira lo ranju le 50,000 gun tele olon cash ti wa gbera tan na bayo fun eyan ti n reti owo ti o lero cash e lo le se o *347*1004*2#. En to je 5,000 naira ati fun won lana o loruko Anthony Bodunrin Anthony B

0: mo si fe mu lati be bye bye mo ngbo
1: e ja fun won ni beere kan pe to to
0: beere
1: nbi bye
0: beere wo
1: a kan ma beere pe kini yato to wa laarin repercussion ati consequence
0: oya o do di facebook wa oya jump pe e tun ibere facebook nso ori facebook ni ati dayun eyan meji pere la de mo nbe
1: kini yato to wa laarin repercussion
0: repercussion
1: ati consequence
0: oya the channel won lo wo ebi le won wa
1: yoruba won fi da wa loan
0: the channel o tun ni in yoruba won lo wa eje won awon to ti lo wo to ti fe down re bye hello
2: hello e ku ro le
0: e won ku ro le ya wa
2: o mi si sala ni yan lati woro
0: mama ola ni yan lati woro do ya
2: mo mu bere
0: ibere kelo
2: bere kejidilogun
0: eh ah to re da ko bere kankan
1: won ti mu tele amo won ti fi down si e je ki nkan fun yin bayi ibere kejidilogun lo bayi won ni ninu ilana olubadan ninu ilana oye olubadan won ni akaba kelo ni laguna ati mayewa
0: maye
2: akaba kejo ni laguna wa akaba kerin dilogun ni mayewa
1: egba won ti sise
0: le yo ya o ti sise won di eh mo mi e pato fun ra yin jo
2: pa
0: e ti mo e ma paro e si je iwadi re ni o
2: ah ati je tun won ti so na ni mo ti ha sori
0: ehn to ra ti bere ri
1: ben
0: o ya mo bere keji
2: ibere kefa
1: ibere kefa won ni kini awon oruko awon eran ko won yi ni ede yoruba african buffalo ati hyras African buffalo pelu hyras
2: africa buffalo
0: eh le sai wo dictionary fun yin
2: ah e mo
1: ah e de mo e de mo
0: e de mo e mo po ni
2: e mo po ni e
0: ah ko so mo gangan le
2: ko si emi ni kan mo wa nle
0: ah ana mo nbe le ni e gbe for money baba o ti de
2: ah
0: opo ni ah opo ni eh si wa mo olohun oba yo ba ndo tin
2: ani ani
0: e se ya won e se e se ah awon ya daada nu gbo awon mama tin gbo eto ya daada na ni won mo nbo lori di cash e bayi o ti ku iseju kan *347*1004*2@ mo ba ju 25,000 naira kan ta bayi ta ni o je in so pe jemi lawo le ti cash e tami 500 naira lo fi tami ko le ba je o ba tami loni to ba je adia fun to ba tami njo mi o le je tabi ko duro the mid year jackpot ba se ni soro ba hun babalawo cash e ni babalawo cash e babalawo new vision buki o gbodo ta o to bi lo ba won ya fe o gbodo ta
1: buki ni iyawo commercial
0: o
1: iyawo
0: traffic bo yan ba da faleri cash e to ba je ah ko ti dabi tokunrin o pe lose to lo to je agbo atowo oni mo nwe lowo mo nwe ose ose ni nwe 500,000 kini ose ni nwe 500,000 keji o si tun je agbo mo ah in fact ose re ke so se lasan awon ose cash e ni nwe un hello ibere yin la dan gbeyin papapa ejo oruko yin adugo bo
3: ala ye bumi lati mona tan
0: bumi ska ni nkan te fe bumi abe fe gbenu si so bumo ni
3: mo fe gbo n so bumo ni
0: mona tan se ni paro bayi adugbo te n gbeun
3: eh
0: wa n gbe mona tan en wa gbo re meji le mani jo re meji lo
3: mona
0: tan le yin gbe awon onila ila na mo nje ila o ya mama e mu bere
1: e je ka ti fun won lara
0: e mu lara n to wa nle kapo lori e
1: to wa nle
3: ibere kini
1: ti lo
0: kini ti lo
1: e je fun lara won ibere to wa nle e je fun ile ibere ti baba iseyin yi ti won mu ibere kewa se wa pelu mi ma
3: ibere kewa
1: ibere kewa ibere kewa ti mo fe ka fun yin yi ti mo ba ti ka tan ni ke fun mi ni dan te ba ti wara ro lori e o ti lo niyan
0: lo nu
1: se wa pelu mi ma
3: mo wa pelu yin
1: won ni ninu alphabet ede yoruba ipo ke lo ni pi wa
3: pi
1: be ni ma
3: ipo kejila
0: ori kejila bo alphabet mama se ma bidi
1: won ti si o
3: mo ma bidi
0: e ti si o ye ka bidi kin wo
3: a bidi e fi gigbi igi kili mi ni o
0: e ti koja mejila ba won se ti gbe e si nbe eni bi ya nde gbianju won ma bidi won ton sare ka yan wo awon bere wo lo wa ta ti down
1: a bere pe kini african buffalo ati high rise ni ede yoruba african buffalo ni efon nibati high rise je ofafa awon kan tun ma pe ni owawa
0: ibere wo lo tun ku meta ti down
1: bere ta tun bere ile ta bere last things ni pe ninu alphabet yoruba ipo ke lo ni pi wa ipo ke jidi logun ni 18 beni
0: ibelo
1: a de tun bere pe gege bi akosile itan yoruba bi pe oba wo ni won kokko ki ni kabiyesi alaafin sango ni alaafin sango ni loyo
0: sango lukoso se ko si bere kankan ta ti dan eko la nko gbogbo eko lebun ṣùgbọ́n mama ta fi number awon le to pari pelu 77 yen
1: ati se card won
0: ehn ati se si yin o to yi ka se je nsare dupe lowo awon ejika ti o je ki aso ye lorun ni belenja yoruba bo won ni sofun mi te ko ijagboro ntilu ibadan eyin o le daye se awon kan lolo ma nlo lati munu eyan dun wale so te se antoni bodunrin akiyin akiyin o nasirudin belo amomo lore Fisher Harvest Farm, a show. Orisun bare ronke, lati London, mama, won ni gbo kun yin wale e se gbogbo gba o. Ebun te ma fun wa o tojo meta ya o. Mama Folakemi Fadugbagbe. Mama, bo ni so bu mo leto yi, eto ta tin fa won eyan lebun. E ja rebun yin o. Mama titi lo pe so boyejo ekin yin o. E ba nki ba mi so boyejo Olorun na. Àwọn ọmọ ìyá mi yòókù a pàdé njọ kan lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Wálé ṣọ̀tẹ̀. Abiola yari yari mo kìyìn o. Antoni Bọ́dúnrin ẹ mọ̀ ṣe. Ẹ jẹ́ ṣe báyìí. Lérí ti káṣẹ ẹni tó jẹ káṣẹ 25,000 naira yìí. Ẹni tó jẹ nọ́mbà rẹ̀ nọ́mbà rẹ̀ ni ń dún ní.

0: number yen pari pelu 1570 o duo o tun lo a tun pe o tun sare kabakabakaba be boyo ton ka samu lowo ni pe o ya duro sori mi duro o ti duro sori re bayi o pari pelu 1570 I think pe won o ko lo njan won o gbe o lo njo lo o 25000 naira na mo je ori ni nko o olon owo re ni nko rin yo hello baba e ma kuro le
1: e kuro le o
0: adi osun kayode loruko mi mo npe yin lati lagelu efe
1: okay ari baba salam ni
0: baba se ta ka se ni
1: mo ta
0: e je 25000 naira
1: Ah,
0: e ma ti o lati joyi. Ah, se mi mo yi ni. Yawo mi ta ko je. Kini o se volo. Baba, won pe yin awon customer care ma pe yin.
1: Ada.
0: Se gbo. Ona di si ba yin e ma relent.
1: Okay.
0: Igba o leta?
1: Mm, pe pate ti program yin na mo ta.
0: Eh, mele leta.
1: Eyo kan ni mo ta.
0: Eyo kan soso e de je 25000.
1: Men.
0: Ona ti si? Ona ti si? Ẹ wo ẹ jẹ́ àwọn ọmọ amúra àti máa lọ.

0: gi lu yi baba ni oke ga joke ni le olu ya denbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o e si te n bo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba

0: akọda aye aseda oran agbalagba ti gbanilowo agba fagba fogba sogba onigbadigba kugba munigba torogba nigbangba lawojo awon agbagba gbanigbani gbanigbani alagbara ti gbanilowo alagbara ti fipa agba badalowo alagbada sapata malagbada lorun malagbada shubuya katandi ogede agbagba ile ta gben to ta kan gbangba si gbangba walia yeka agbanla aye te ti ngbo wa ndede akoko ye ama tun kiyin kuro le o a kiyin ka ro ka san gbogbo ebe ti ojo ago won ba yi si eyin ni ti butoro agbanla aye be se ngbo wa a kiyin ka bo sagba la odidere eya topinpin mi to je wi pe awon ise topinpin alagbara ti o si lakake la ma mu wa fun yin gbogbo ose ose tunde olawo lolo to eto ye asisi ademola asiso baba lo nla nla moju ero ti nbe fun saa ta waye ti o ma gbe soke gbele ti e si ma lanfa ni ati gbo ninu ile Conrad Falade na wa nle agbara gbo ba tasiko e gboro latanu won se wa ri bi kola loko mi o epe mini the special one emi lo tori ijoko nu agbada nla mi le ngbe ni waju olodumare omo ajipolowo patatata ina njo giri osa ina gori ele feju toto our live and direct lori ikane Facebook o lagelu 96.7 fm nibada tori bi ta tun ya si nro leyi yo lagbara po a so rojo ohun eyin a ri mu so lokun rara ti rara bo ti wo ko mo papa palash la bere kini ohun gbogbo eyin landlord tolorun ti ko le fun esun moto si o ati man so pe oro to ni se pelu eka eto abo ki se pe emi ni apc emi ni pdp emi ni ewo ni elege to sese apm nkanka egbe oselu te ba wa eya te ba je ede te ba ma so eka eto abo oje nkan to kan gbogbo wa gbagbagba se gbagbe isele jinigbe le to waye lagbegbe lewura ni challenge bi won ti be ibatani ti o dije ti o ti fi gba kan ri je alakoso fun oro na agbara foro eka eto agbara nle ye se be gbagbe abi o wa ni bi ta fe fori oro won ta mu lonro le ye tesi gbodo lanfa ni ati teti gbo wa daada inu ise iwadi ati akojopo won lawon ara abi ti won sise la abi na pe ke ju bi osu meji nkan kan lo ti won ko dadugbo ohun won si ni eleri won loni ke ma ri won lola won ba tana loni won ni tana lola eyin landlord e sumo bi elomi emi atore mi kan lo bi kan n fe da ko adugo awa ri li ohun mo ni eja lo re bere baya ati elere nle nle ile rent lapa bi ngbe olohun ba sati eko le fun yan o sa kokko ya le gbe na on ba bi mi pe ise kile nse mo ni broadcaster ni mi oap won ni iru le yo si fun ru yin mo si lanu mo ni se broadcaster wa araye wa ni abi o ti wa je elomi to je landlord o ni bere se tenant nse o sati kowo dale ododun ni o si ma fowo lowo ile o ti mo pa won tipa eni tin kowo dale na wiwiwi koda keyan ma gba egbelegbe lona egbelegbe lo soosu to ba se pe se ogun e ni nse ti si nlaagun se ati kowo won kale yo lagba po o eja pe awon landlord na sakiyesi nro leye sugbon ko to dibi ti gbogbo wa o ti pe kelu eja lo sagbegbe lewura imi isele won ti gbe isele gan lakoko to sele ati gba ti le ise olopa nkan meta te gbodo dimu inu isele to sele ni pe ni nkan bi ago meje abo laaro lo sele ni nkan bi ago meje abo lale ni won gba won mu eni ti won si gba mu yi okunrin meji obirin kan omode okunrin meji obirin kan e farabalẹ gbọ mi ro leyin to ni pe yo lagba po loni o oya asiso ja balẹ sagbegbe challenge nibadan losan gangan laaro kutukutu imbi ti ero ti ni residential place lai se nu gbo ni won ko bonde o eni tori won kokko sa wole pe ah koju ma ri bi lege logun re e ku kale
1: o meji o lati bayi
2: omo wo mi o o ti da ro omo mi o
1: o e so se
2: o ya bi

0: who has not kidnapped Lele?
1: Eyin ababa ti nbe nle yi te sin lanfani ati gbo wa oye ma bo lori kan ni Facebook o Lagelu 96.7 FM Lagelu 96.7 FM oya loko kan ejeje ma ba n gbe awon foran sori kan ni Facebook o Lagelu 96.7 FM kolon Olodumare ko jo ko sanu fun wa ni ja lanfani ati lo audio re o oda bi eni pe network apa be on osa apa kan riba kan bakan bo ba ti gbe video won si o le je mo ja lanfani ati lo audio todo ti e lapa be on ja lanfani ati lo audio won lapa be on ja lanfani ati lo audio todo ti e lapa be on ja lanfani ati lo audio won lapa be on
0: I'm
1: a bum Facebook, live and direct. Tori ijoba akoko akoko igba ti ile-ise olopa ati efun yin ni kudos okundus fun ile-ise olopa ipinle oyo won se gudugudu meje ati yaya mefa awon agbagba ti won so pe bi ku ole oba pa ne to de ole pa ne trigba igba ti se iwadi ohun tesi waju won ni won lo kini ohun mo nikan ta le so wi pe kokoro ti nje fo ide efo na lo wa won pe agbegbe kan ni lakon nijoba ibile oluyole na ni en ba ma gbegbe ayegun daada ke sa ayegun to leyo o ayegun to no olome e kojo olunde si waju die be ni pe n lo sona olode won la gbegbe lakon nbe ni won gba fun lati ohun si won gba fun lati ohun nbe won si fi nsise laabi won ko won debe losan kan orukan awon alami ile ise olopa ba ta won lolobo ngba won debe won ni kelechi lokoko da ibon pada pe ojo re ikaka ile ise olopa na ba daun pe opo mo ile ise olopa ipinle oyo ne oya e ma bi rikan ni Facebook oya ba n gbe foran gba ti ile ise olopa de agbegbe lakun nijoba ibile oloyole nigba ti won debe nbi ile ti won ko awon taye kan ati ya won ti won ko won si ikan ti e lo re sa sori aja won fi bon re bo pe ko ra re bo bi sugbon bi ti a nlo ni wi pe eyin landlord eyin te je landlord te kole tolorun ti fun yin nle e sumo bi o o ti gbe bon awon si igba won debe re o to doni olomo so oro mo re laarin ile ise olopa atawon ajinibi o
2: o ti gbe bon awon si igba won debe re am video yin sir look at what we do what is the problem
1: le se olopa ipinle oyin e kare o e kare o e kare o e se gudu gudu meje ati ya mepa ah ta lo file re inja ola gba apo
3: Wait, calm down. You are safe. Calm down, you are safe. Come. Go out. You are safe.
1: Ele show lo pa ipinle Oyo le kan sa lu yin logo enu o. Ebi won ti lo rescue won re o.
3: Where the other?
2: Where this one is am to?
1: Those bags won be there. Ebi won ti lo re save won re o. Ton ti lo rescue won.
3: Where the other? Oh no.
1: Nile badata wa yi na

0: You are safe. Where are the other?
1: Look at my logo.
2: Why this one is Simon too?
1: Come on!
3: Eyin agbagba te n gbo wa fona won le olori kan ni Facebook oye lage lo 96.7 FM ni Ibadan agbegbe lako ni won ti lo re rescue won ni nkan bi ago meja bolale but je pe won ti pada woli ohun na oya eyin ba n gbe foran le ohun gangan bi le ohun se ri ki won to wo asiko ti won wo ba n gbe foran si e ri bi ti le ke se nu gbo lowa o bi won se wa ko yan sibe ta won ara adugbo lawon ama landlord gan o si arandi awe agent to je pe baba ti won le gba ina ti n pele ton ba mu yan ti bi le kina n pe na inspection fee won le gba lowo bi yan bi mefa lojumo ile ohun re o kan to dawo lawo lori kan ni Facebook ye lagelu e ri pe lemi wa ti fence la won laarin lapatun lapa ke se nu gbo lowa o ile won be ba si lori kan ni Facebook ko lagelu FM e ni mo nkan ta nso npa e ko sinu gbo arin ilu gbangbalasa na bayi na lowa ha ku won to wole ohun re ngba won wo tan na e tun ri ohun le won lori kan ni Facebook wa e ma share ehin be ba ni ke si are ko le ta elomi lo lobo pe to e ma ro pe boya run gbo ni kan ni won ti n se ka awa ara wa yi na ne awa ta si n gbiyanju to je pe legitimately an se osu ka kiri olohun o gba fun gbogbo wa e ma ja kan ju olohun lo ngba ton wa bi awon ara adugbo enle o eyin la ehin landlord and landlady association bo nu won se se nkan bayi lakata yin te si ma e gbalaye tawon landlord ti won se ngba ti ehin ise iwadi ohun ti n lo lowo
4: e ti iposun mi ji ni ni iposun kan o wa rent ni a de gba wi ati fu awon amofe ni iwita gba owo re o de ti ri ke iposun kan ni ni eni to ni ni obirin ni o ti ta oni to wa ta le fun to fi le rent fun ara won ni ojo ni ko be je ti gbe lo si Abuja ke ti a ti handle sa le joba lowo fura si ta ni ni pe e te ba wa le ni ani ri en lola te ba wa le ni ani ri en lola ori ana security ti mo ba ni so di lodo wa won tan le ni won ni tan le lola asa ri pe be mo da mo gbe mi a ri akisi kankan tori pe won ni wa lose a mo time ti won du woni o je kai fi fun gugu wa patapata
3: eyin agbagba tin be nle ye se n fokan ba wa bo won ni ke ti e ti jobi eyin osu media bi nkankan ti won ko dadugbo won lo nje yin bere pe to enle o isa wo le nse o sa le mo office yin ta la won colleague emi ni colleague ba asiso n colleague mi comrade Folade colleague mi na la won na be lo sugbon won beere colleague won sa awon agent won sa gbowo le nti won na na ba n gbe be lo de re mu ibele ti won se yi ta siri ti e fi tu ta mo boya won ti e ti se nkan mi ta siri o lampa ni ati tu won se menu mo enle o eyan ara lakoun lagbegbe ayegun to lomi ni o a lu yin logo enu abe ribi to do gbe kun de bayi omo Nigeria je nfe ni kan lampa ni abi meji ko lampa ni ati dasi abala be un ko wa to di pe a lo si inu ọgbà ilé ìwòsàn UCH kábíyèsí olódùmarè 091-23-708-675 láti ilẹ̀ òkèrè lọ́hún +234-81-42-49-1006 lojo opo mejeje to jasi ile agbara ikan fun ti na

wa dupe lowo yin tori pe eyin ni olorun agbe yin ga tori pe agbara yin wa sibe ogo ni fun olorun loke orun mommy ati daddy emi omo yin woli ati alufa ti gbogbo eyan mo se prophet dr pf talabi lati le ise ranse god's vineyard church international ni mo ke yin pe ran lowo olorun ma dide fun yin ogo ni fun olorun loke orun jesu oluwa wa oluwajo gbe mi soke fa mi lo si ibi giga apata to gaju mi lo oluwajo gbe mi soke agbara lati tesiwaju agbara lati tesiwaju un la fe bere loni mommy ati daddy ninu wake sodu ori kerinla etse ikendogun oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo fi nke pe mi so fun awon omo israeli ki won tesiwaju mommy ohun ti olorun fe fun aye wa niyan olorun fe ka tesiwaju ni gbogbo ona aye ti o ba ti tesiwaju aye to kun fun wahala ti ibanuje ni aye ti o ba ti tesiwaju a ma ri awon eka buku awon ti o ye ko soro si won ma soro si ha tesiwaju aye mi tesiwaju kuro ni goslo kuro ni rodo bo sori express sare wonu ogolo aye re o ma tesiwaju gbogbo aye ti o ba ti tesiwaju aye aye itiju ni aye iya ni ise ti o ba ti tesiwaju aye omo ti o ba ti tesiwaju aye buburu ni mo pa ni ase gbogbo eniyan to n gbo mi loni ni oruko jesu gege bi woli ati alufa aye re ma tesiwaju nibi ti o ba si ti tesiwaju ofoju kan o wa nbe niyan ni oruko jesu tabari ofoju kan ninu aye re ninu ise re ninu aye omo re ninu aye aya re ti o je ka aye o tesiwaju ofa yen ku gbe danu ofoju kan ni oruko jesu ko ya ko gbe lara aye ti o ba ti tesiwaju ki ni ore gidi aye ti o ba ti tesiwaju ko ma ni eyan gidi nigbati aye ba tesiwaju lo ase ri awon eyan bi igba ti won ba eyan ba di nla ni to di gomina e wa ri awon ibatan sugbon nigba to di kankan aye ti o ba ti ni itesiwaju ti o ko loju kan aye yen awon idile ma ko awon ebi ma ko e wo okunrin to wa ni Bethsaida fun 38 years meji dilogoji o so fun jesu pe emi ko ni olorowo se ko lebi ni ko lebi iya ko lebi baba nigbati aye ti wa loju kan ko tesiwaju ni gbogbo aye to ba ti wa loju kan awon olore ma sa fun awon ebi ma sa fun mo pa ni ase gbogbo agbara ti o je ka aye o tesiwaju gbogbo agbara ti o je ki ise tesiwaju gbogbo agbara oju kan to so aye mole to je ko deni yepere niwaju awon eyan agbara yen ko di oku loruko jesu ki eniyan ba fe tesiwaju number 1 o gbudo ni ifami ororo yan fun itesiwaju mo pa ni ase ororo itesiwaju olorun dale e lori ororo ati je eyan lodo e olorun dale e lori ororo ati tesiwaju olorun dale e lori mommy a o gbadua anointing for progress lori aye wa bi osu kerin tin pari lo yi ni oruko jesu ororo itesiwaju olorun ko dale e lori gbogbo ona lo jasi go vineyard ni ola a o gbadua oluwa je ki ise mi o tesiwaju oluwa je ka aye mi o tesiwaju wa gbadua gbogbo eniyan to ba le kigbe o better ju pe ki ohun wa sinu adua ju pe ko ohun wa ha sinu ekun lo ni oruko jesu aye re ise re ma tesiwaju anointing for progress lati contact eye number 1 ogbudo gba jesu ni oluwa ti olugbala number 2 ogbudo pinya pelu ese o de pulo mu ara re wa available fun ise oluwa gbogbo ha nigba yen na lo le ri ife ami ororo yan fun itesiwaju gba olorun to da o fe ko tesiwaju o ni so fun awon eyan mi pe awon eyan won mi wonye e je ki won tesiwaju mommy ero ti olorun ni si o orere ni o ni pe ka ye o tesiwaju gbogbo agbara to da oju to da omo edo soju kan to da ise edo ju kan agbara yen ko di oku lowo lowo bayi ase tesiwaju ko bale e ororo itesiwaju olorun ko dale e rapo kataya baguri ka saria gboro oluwa gbogbo aye to do soju kan ko gba ase tesiwaju ko gba ire ko tesiwaju ise omo ko tesiwaju mabi bo lo se ma gboja kale ti o ni se customer bo lo se ma ma sise to ni rowo gba
bo lo se ma sowo short gbogbo fa cover gbogbo agbara kagbara to lo di si tesuaju e ni oruko Jesu Olorun ba won we mommy aye re ma tesuaju ise re ma tesuaju gbogbo ise to ti di oku Olorun ko gbe dide ti nasaru oku ojo kerin ba le jiride agbara eya ti ajinde oya ko pali be ni oruko Jesu ise re ko tesuaju yo do ni na brother and sister aye re le tesuaju to ba le gbadua ya jo pade ni ola ka jo gbadua olorun ni odun je ka ye mi o tesiwaju 2025 je ki ise mi o tesiwaju je ki aye omo mi o tesiwaju eni to ba gbadua ni adua ma gba fun bibeli wi pe ke pe mi emi o si da e lohun emi o si fun lati alagbara ti wo ko mo han tori na gbogbo ona lo ja si Govania Church International wa wa gbadua ni ola odeye lati ago mesan si ago mokola ji ajo pade ka jo gbadua oro re de ma niyanju gbogbo ona lo ja si Govania Church International ni felele belo gbogbo ona to nbo lati felele lo ja si challenge bere di odo won se ona nibe lowo lowo bere di odo so pe Govania Church mu lo eye mejo kin ja sa won mu e de be gbogbo ona to ja si express Ibadan si Eko so fun won pe after soka ni yana felele ko duro ni be awon olokada mo be daada won ma gbe de be so pe Govania Church felele be loni ni number to ma pe mi si is 080 33 54 24 36 is 080 33 54 24 36 tabi is 070 45 93 95 13 is 070 45 93 95 13 bi o si tin pe mi awon ogorun kin gbadua itesuwaju fun aye ile kwanu de ma si fun ogbo ni fun lon loke orun Jesu Oluwa wa

fo oju ke je ki eyan rina dada a ti en pe kokoro kan ni ayokele foju ti kokoro ba ti wonu se ton gbe eje lo sibi rina ni to ba pe to ba ya kurukuru ni eda o ma ni abi wo ti en ri nkan funfun laarin oju ti e bi pe o lewo o le funfun laarin oju abi iwo to je pe ori o ma fo ni gbogbo igba abala ori kan yo ma fo e bori ba tin fo ni lafoju o le sakoba fun ri na wa be lo mi ba ji laaro ni se do dabi wi pe kurukuru boju ojo oru ba ti e ti ran jade sita elomi o le lo bi kankan mo ni se do dabi pe won le lailonu be lo mi ni bi irina ti e irina te lomi to ba tin wo ina afoka loju re elomi o ti e le wa oko ale mo be lo mi ti e se lasan boya ofa sakatu lo ba o loju ni abi ofa afuta lo ba o loju abi ofa baba lo ba e loju to o fi rina mo be ra nle wa yoju si odo baba egun ti o fa koko di odo wa a koko si

0: o baba nla wa mo pa si oro sinu ile aye gbogbo eyin ti oju nso lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolopo eyin baba mi eyin iya mi te la ri na ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le ri na mo e pada eyin ko lọlọrun adua ngba rile ise baba egun opolopo awon ta ti toju ti won ti la ri na ti won kale ti wo fi ri nkan kan mo to de le ise baba egun opolopo ona dupe lodo olohun lodo tun melo mi wa eyin na gbianju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aiso ti o gbogun olohun bobo olojo ni ko ni so yin sinu kun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun be ra le wa yeju se bi baba egun ti won na ba di odo mi o mo pe olohun ba fun enikan se ju enikan lo emi esi fara ni iye lori owo tori pe mi o gbadura ko olohun fara ni mi gbogbo ti to n gbo mi lakoko yi oju unu yin ko ni fo ita oni fo oju yo ni relede yin ta ya to motoko ninu ile yin o eyi ke ito ba ti ri ko nse ninu aisun oju to nyo elenu be ran dinle wa bi oju si baba egun olootu oju aisan ni bomi mora kin fa aisan wi tu mi ti ta kin fi esile aisan wi aisan ti o fo yin loju adani waye ko ni gbe ba yin o en dinle ma bura yin mole e ma bura yin pa ti won e ba dele ise baba egun o mo pe olorun ba o n fun enikan se ju enikan lo
1: baba egun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
0: ni ile ise baba egun awo ki nkan kan sinu oju o gbogbo un ta ba ma fun ewe ategbo wa enu le ti ma lo awo ki nkan kan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewo lati ma mo iru aisan oju wo ni oni pelu ogbolodo olohun adu ayan gba o si le pe mi so ero ba ni soro mi yi 08065896839 etu gbo le kan si 08065896839 ani wonu okuku
2: Oyinlade FM 96.7
3: Eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale mo ti wa nibi afihan tewetegbo alaafia e ti nlo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan te ba ti gba gate 2 wole e o ti ri mi ni stand number 5 iso elekarun stand number 5 afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere idi ni yi ti mo fi ba won kopa nibi ipate alaafia e si lo lowo lowo stand number 5 iso elekarun ibe ni mo wa bakan ni olule se wa wa ni itakin loye legbe le po tota ni oje ilu ibadan boyo fe wa si le se wa loje e pero ba ni soro mi 09048688 53 09048688 53 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo sin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni win ni aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi ti ri neri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi nibi ipate to nlo lowo lowo ni stand number 5 orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta awon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi ti n gbeje lo si bi irina eyan ki ise yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma rina dede ti ta awon agbalagba ma n pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere

0: ti ni ipenija aisan airina dede niyan kan si mi nibi ipate alafia e tin lo lowo lowo ninu ogba Liberty Stadium to wa ni oke ado ibadan star number 5 o ni mo wa nibe tabi ko wa si olulese wa to wa ni itakin loye oje legbele epo tota ni ilu ibadan bi na ni iwo to ba mo po ni ipenija oju mu ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ilese wa awa ki kankankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmo yo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun olorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope o si gbegba ope fun aisan airina dede ohun ke ma gbebo wa ba mi ni bi ipate alafia e ta nse lowo lowo ninu ogba Liberty Stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan iso ele karun ohun ni mo wa nibe stand number 5 stand number 5 ero ba ni soro te ma pe mi si ni
1: Lagelu FM 96.7 Lagelu Baba Abadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Abadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Abadan togun ba fe pa Abadan kudeti agbe won iku adeti ni ile omo layipo iku adeti ni ile awa aro adeti Nili ayin, ti kuta anwa deti. Lori kowa agbubo waw.

0: baba kan pe mi ni ijeta ni eh kini ijeta won na ojo sunday konu ojo sunday baba yi ni awon ti send the property won le meta ototo si wa oni aka lori eto yi pe se awon se wa ni mo ma so fun baba yi mo ni eh se wa o ololufe yin ni wa ololufe wa ni yin so bo ni o ta ma nse lori eto yi te ti se se ba ti se a ni fowo kan property yin o ma ni kini nkan na mo ni se gbagbe pe gbogbo igba la ma nso lori eto yi pe on kun te ba fe ta e ma ri daju pe mo re wale daada anfani la fe ke to yi je laarin eyin te fe ta nkan ateni to fe ra te ba fe ta te ba ti gbowo le e ni tete rita bakan na le ni re ni ti o ra ni time to ye kon ra ti e jan la baso la le odo amoye toto ko to je pe light inspect to je pe ori wa tablet send the video ati pictures emi gan le so ye toto oko ta nso yi boya ta ba wa inspect e teyan ba tun wa ri nkan kan to tun baje tabi to yo nu nbe owo e le wa wa seyin sugbon pelu video ati picture ti mo ri yen moto yen oju 3 million naira lo wa le fe ta ni 4.5 jale asao now ta ba tin roru messages be yen te tin ko jale ta tun bere lowo yin pe se jale nu te ni jale nu a fowo gba se gbe kan ni se ba mo yi pe e fe bu owo to po le e kuku gbe to awon to je pe ise ta won fi se nu egbe to won lo eh won mo bi won se ba yin hype sugba wa ai hype nkan lori eto yi o bo ba se ri la se so o emi o mo ba se mo so pe oil on first body abi flash on first body abi bo won se mo so era we yan yi gan te ba ti kun moto te meta a mo awa ni ba yin paro pe oil on first body abi flash on first body o destiny kan won ra le ja bere to npere ujare
1: Babatunde Habib Destiny Mr Destiny lo nki yin pe e kaabo sori eto yin eto wa oju taye fun tasha le yi ni ori eto yi lati moju aje koniso ateni to fe ra ateni to fe ta ibi gangan no ti n pade ara won e ka
0: number tawon eyan o pe si lati so n to ba fe ta fun ta le yi pe fun won
1: lati Nigeria nbi 0913708675 to ba je pe lati le okere ni +234814249106 le kan si lati Nigeria nbi 0912370 8675 lati le okere +234814491006
0: awon number te pe sinu awon ilana te tele eje mo la fun yin leyo kokan alakoko ohun ko n te ba fe ta lori eto yi e mowo re wale daada elekeji eri daju wipe eyin leni nte fe ta to to je new to valid eleketa bo ba seri gangan ni ke se salaye fun wa e mo sugar coated e mo fi e mo pon lewe emi a mo so pe lori eto yi ko si condition ti moto yin wa ko si condition ti ile yin wa ko si level ti size ile te ni rita lori eto yi koda te ba fe ta moto to je pe ko ni engine ko ni gear to je pe panu lasan ni e rita lori eto yi bakan na to ba je pe ile na ni to je uncompleted bi te koda komoju ko wa ni foundation tabi boya bi 3 abi 4 coaches ni lori eto ye rita ke sa ti so bo se ri ni awon number te pe sile kan si on ni 0912370867509123708675 number tile okere +234 814 249 1006 +234 814 249 1006 hello
2: eka
0: le baba kile fe ta sa
2: yes sir I said, but see, program in and so, but what you go pay on in Kadima Veta. So, this starts your title of Veta.
0: Eh, Baba, ille, at a motto, ni, and deep a little to ye. Hello. Eka lesa. Yes, akile feta sa. Yes, sir.
2: Ile.
0: Ile. Kini size ile te feta ni bolu wa kila on document te ni fun.
2: So wa lini a onu di ni wudi apata.
0: Imbe lak begbe o wudi lak pata. Kini size ile yi? Hello? Ile te nso yi kini size se plot kan ni abi plot meji abi half plot ni
2: plot kan ni 60 by 100
0: plot kan ni 60 by 100 ni biti le yi wa ni owo de lapata arin ile ni tawon eyan tin gbe daada abi new site ni
2: tawon ni ti wa ni bi plot keta si mo so no ke
0: Hey, so be plot meji si ohun si bi tile yi wa nikan ni le o ti de baba seyin le ni abi ye bayan pe fun ni
2: imi mo ni ni gogo mo
0: ki la won document te ti ni fun
2: iwe agreement
0: agreement nbe
2: agreement wa
0: leyin agreement nko
2: ni ki se kan mi lo
0: re ti se survey abi survey te ni ordinary ni
2: mi ti se
0: bo le so wa mo size e
2: ah mo lori kini
0: lori agreement ta won yen se fun yin
2: eh
0: eri lori agreement ta won yen se fun yin abi
2: eh mo lori agreement ati kini awon so man gbe ile wa lori mi ta bo bo size mo
0: e lo le fe ta jale jale
2: 600,000
0: Yes. Odasa, afi number kan si ta keto to pari. Se be wa ni WhatsApp. A je pe send text message si wa nu. Send details ile yi. Send e si wa as text message. Afi number yen si ta keto to pari. Ki se number te pe si yo. E sa mo ba wa beto bo. Okay. Che bo. Eyan wa jalo ke lohun ka lo taja ta ba ti pada de ka ka awon messages tin be nle ka tun gba ipe die ka tun mo lo lori to ese te n gbo wa
3: a to bo sha ba ye ti ìrìnàjò umrah láti ṣàlékún imani kálẹ̀ bàjẹ́ ayé jèrè àlìkìyàmọ̀ tún ti wá ṣí sílẹ̀ níléeṣẹ́ aljanna travels fún gbogbo mùsùlùmí tí kì í fi umrah ṣeré láti wá bá a ṣe umrah oṣù keje tá lọ ní July 21 tá padà dé ní July 30 ìfowókọ́lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí báyìí ìparí oṣù yìí ni ó sì kásẹ̀ ńlẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ umrah maulud lẹ fẹ́ bá wa ṣe èyí tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026 ká fowókọ́lẹ̀ lójú ọjọ́ ló parí ẹ̀ ọ̀kan sì tún wá ní umrah December èyí tí ó wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún 2026 ẹ tètè máa bọ̀ wá sí aljanna travels tó wà ní Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure bus stop Ibadan kó tó kásẹ̀ ńlẹ̀ o ṣe mọ̀ pé gbogbo ètò ni aláwọ̀ ń bá wa tò tó ń gúnrégé ní aljanna travels ìrọ̀rùn ni visa umrah pẹ̀lú return ticket àwọn bọ́ọ̀sì ọlọ́yẹ ló ń gbé wa kiri ní Makka àti Madina pẹ̀lú ilégbèé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram tó fi mọ́ sí yàrá ọ̀fẹ́ èyíkéyìí umrah tẹ́ fẹ́ bá wa ṣe ní aljanna travels ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ ẹ máa pè 0904-444-4945 a wà lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Instagram at aljannatravels.ng pẹ̀lú aljanna travels ìfọ̀kànbalẹ̀ ní umrah lílọ.
4: Ó balẹ̀ bàgẹ̀ ó wọlé pẹ̀lú Steve Gentleman on the body system ògbóǹtarìgì àkànṣe bitters tó bá oríṣiríṣi àìsàn bí àádọ́ta nínú àgọ́ ara wọ̀ yá àjà 50 bitters bẹ̀ sí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀ ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra 50 bitters wà fún gbogbo sisi ológe ọmọge tó sexy bọ̀bọ̀ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room tàbí kó mọ́lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal. Waves Limited. Ẹ̀sìnlẹ̀rí ra káàkiri gbogbo bí tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ní Lot 3 Light and Craft Building, Lasorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Aja, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters.

0: ta ba duro di ago mesan abo ta ba ri enikeni ti o wa fun omo yi a je pe ago olopa to sumo to si ihun ni e lo omo wa oni sonu o e ja ka awon messages ti nbe lowo wa ka to mo lo lori eto yi bakan yin te ba fe pe wole anfani nbe fun yin lati pe 0912370 8675 Destiny Jabere latodo tiye
1: a complete 3 bedroom flat ikore ti won fe ta ni agbegbe Amuludun Junction Omiadio area apata nile Ibadan bi gbogbo iwe ile yi lo pe pere pere 30 million naira pere o na fe ta
0: 30 million naira na fe ta ile kan beta ni yi fe ta ile yi 3 bedroom flat ni ani awon ti kode roofing level nbe ninu ti Oluwa ni estate ni agbegbe Ajawele yin oni soka nile Ibadan ta wa yi ile yi ori plot kan abo ile na ko si ani awon ni document bi deed of assignment ati registers of a plan lowo lowo ni bi ti letter nso yi wa ani te ba fe ra bayi bayi bi le se to ani 13 million naira ni sugbon awon gba 10 million naira lowo eni to ba ko wa
1: ile to din die ni eka merin ti warehouse si nbe lori ile na wa fun tita ni agbegbe esa area of pagun road ni iwo road ni Ibadan bi o dara fun eni to ba fe ko hostel event center school manufacturing industries ati estate gbogbo iwe e lo pe pere pere oni register survey 250 million naira pere ona fe ta
0: bakan na ni ile kan be to je 3 bedroom bungalow ile yi oni oni ile itura meta bakan na ile iwe meta nbe lori standard plot of land ani nibi ti ile yi wa o tun le gba another 3 bedroom flat te tun le ko si ile tawon ko ile yi le lori ile ta nso yin be ni agbegbe Adekola ni first iyana agbala off new ife road ni ile Ibadan yi agbegbe Adekola yi oni hot cake ni location lowo lowo pe awon eyan ndu ra ni ile ta nso yi on ti fence e bakan na lo ni gate omi nbe nbe oni awon si ti wo floor ile yi 20 million naira no fe ta to ja 3 bedroom flat kan be ni junction Amuludun ni Omiadio lapata 30 million naira ni bakan na ikan na nbe to je flat kan tugbon 3 bed 2 bedroom meta ni nbe nbe ati room self contained kan ni nbe nbe ani awon ti kode roofing level ani nbe ni Kasumu estate ni Zone C, Route 4 of Akala Expressway ni orita challenge ta wa yi ni document ti nbe fun le red copies of a plan ati building plan pelu land lease agreement 25 million naira no fe ta akoko ti lo awon to ku wa ni le ka mo sugbon fun anfani eyin te ni nte fe ta tẹ́ntẹ́ ti gbọ́ kan tàbómi nínú àwọn tá a ti kàyé tàbí lè téèyàn táwọn èèyàn ti pè fún lórí ètò tó tẹ́ wá fẹ́ ṣèwádìí síwájú sí tàbí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí láti rà á nọ́mbà yìí òun ni kẹ́ ẹ sẹ́ndí whatsapp message sí 0704238-3951 0704238-3951 lórúkọ olóòtú ètò yìí ọ̀gá wa kenneth ugbeje lórúkọ ọ̀gá mi gbẹ̀ngà ọ̀yàtọ̀ ọ̀láyíwọlá lórúkọ Azeez Ademola Olumuyiwa Adeyeye lórúkọ ti tèmi tí gbogbo yín mọ̀ sí Radio Apostle Destiny Jalole
1: Babatunde Habib Destiny Mr. Destiny ló sọ fún yín pé ká fìrí pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ
0: ẹ jẹ́ pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ lórí àkọ́tọ̀ ètò ojú táyé ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ẹ mọ̀ kúrò ń bẹ́ ò bá mi ń bọ̀ báyìí lógúdúgba àkànwó lórí ètò akọni ìgbà wáṣẹ ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ lágilo FM
2: Lagilu FM 96.7
3: Ibadan nile oluya le ma jagbin yo o ma fi kara nfarimu Ibadan ajo rosun

ogurugba logun akan oyin mo tun de lale ibi mo ti de lori eto yin eto wa eto akoni ti gba wa se ibanoje kan o ni wole to yin pelu ase olohun ere ati ayo ni o ma wole to wa o e ja sami ka jo gbe to amimi eloni a ma so ogurugba kan so ponri a ma ronu sa ori le mi ro o ti ronu kan fi mi o tori nkan mi kuku ko e mi gba pe eta wale aye pa je niyan je o to ba pe n to wu mi pe mo fe je laye ni ni mola o emi na ki ma lo mo ka lo dodun igba ta wa ko mo mi be nko o wu emi gangan pe to awon ti ati ni an lo ti America won lo London boy still e si ose meji kemi na lo lo nbe igba to Olorun wa ko be nko igba wa je wipe eti Olorun ba fe ka je nla je enti o ba ti ife ka je teyan ba lo won fa gidi je kini o pada ba nbe abuku ni ete eni o pada ba nbe to mo kiyin ka bo sori eto wa eto yin leyin igba ta ti juba Olorun oba ta juba fi yan eto yin eto wa eto akone ti gba wa se nile ise radio laro ami onjeje ile ise radio ti lagilu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje 96.7 fm oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balao o opona felele ti nbe ni ilu ibadan oke gajo ke ta kale sile funfun balao opona felele nu to loko olotu eto yi temetayo omo oye ladun aboro eledua maje mi na ofa ka kan je ko o ode dudu won lo ti ni je be ademola aziz ni amoju ero oju oni ti o pelu ase olohun gbanu iwo olohun oba yo ba ngbe oga olohun o gbe oga o won no je eyan laye o pelu ase olohun ogo re o ri lo aye o si ni do obugun re male to lo ko gugu awon ti ajo ntuko eto akone ti igba wa se japo japo lo mi ajo mo ke yin o e ya ba ni e mura le lola anbo an lo si ipinle ogun fun nkan mi nko feto akone igba wa se na ni ati lori eto ati lawujo agba be na ni o pelu ase ti Olorun oba Oluwa nbe leleso aku mora ola o Oluwa nbe leleso ayo ohun lo sisi arin ohun gbogbo ipinle ogun lohun a n wonu ipinle ogun lo ni legba gbogbo nti jebe oni sise be oju oni ti o pelu ase ti Olorun oba to ogurugba logun akan oyin re o araye e maje nwa ninu nira inira oda baba mi alagba peter agbola ni fiditi n o le gbagbe yin o mo kiyin pupo baba mi ni sise gbogbo emi ni oyo ni fiditi ni te dona oke ogun bi baba se dagba to baba o de be ogurugba e ma bo ibi bayi la ton lo o e se adupe ogurugba kan o araye maje nwa na nira inira oda ori eto yin eto wa eto akone ti gba wa se ni ise radio ti lagilu o na la wa eyin na lo si oju ikane ero itakun agbaye Facebook lagilu fm 967 ero soju re e ba ni nbe Oluwa tobi ajibari ti wa nbe o Oladede Sunday mu iwa ti wa nbe o Olanre make omo abile won ti wa nbe o ti mo yes abi o mo yes to fi dore ya wa Rashida to aderin to won la ko ni igba wa se won la ku ise won ni o ni baje pelu ase Olorun adupe Olorun oba to nebi ta dedu e ogudugba kan lo ko mi araye ma je wa na nira inira oda e ku kale

0: ta ni oso tan fokolaja elo imeji ko baba mi na ni kabiyesi baba mi edi oye wole e je ki baba wole
1: baba mi o mo ki yin ka bo si ori eto wa eto akoni ti gba wa se kabiyesi e ba mi da ko yin ka won eyan mo ta ni o fe so itan akoni gba wa se tale yi
2: emi ni onoye agba edward odoye oye wole
1: kabiyesi baba mi ka won eyan o le mo wi pe eni ti o san itan akoni gba wa se tale yi ohun pitan ni ohun so tan ni ohun ko tan ni won ni ta ba de bi ise sise la se akoni gba wa se ti won pe ni aye jenku foko foko aye jenku mo mo pe e le so pupo nbe ki ma so pe die
2: be ni aye jenku foko aye jenku omo ni pe ni ipe lo ti wa bana
1: ipe
2: lo ti wa ibadan
1: nbo ni pe wa
2: o wa ni kwara nbe legbe ofa omo alaafin ajaka lohun gan funra re oyo ni lotu ti gbogbo Yoruba mori ko ran ibi to n kaluku mori ko ti won wa mo nile won loni bi mo se so fun e pe ipe ni ohun mori ko nilu wa lohun ti a ti se ti alaafin ajaka to ti wa ngba ti o tu ti gbogbo Yoruba mori ko bi ti en mori ko lo n kaluku n gbe bi ti n gbe loni baba wa to ko awon eyan wa se oyo njo na lo ohun lo fun ara ni awon eyan ile Yoruba si ise ti won ma se to kun kun mi se jaye ti kun mi fi jare are ona kakan fo jaye to pe baba wa ti ru Kwara ti n je ni Ilorin afanja to na fi je are ona kakan fo sibe o si fi oluyele na si bana ba se pe iwo to oluyele e ma se bana e ma se lu Yoruba o ki yo go kogun ma wo be o lu oja ye o e ma se be o kogun ma be a se bibuku a se wa ni ni njo na lo mo ro pe baba wa aye jeun ku ta n soro re ohun gbesi wo ilu Ibadan yi ni
1: lati bo
2: lati ipe
1: se ojagun jagun ni won ni
2: ojagun jagun ni
1: abode
2: jagun jagun ni
1: se rogun won wa gbo ti won fi gesin wo badan
2: jagun jagun be ni so awon fun are ati awon meta odin logoje 137 ni won jo wo ilu Ibadan nigba na o ni kan logun eso wo lu
1: awon yoku wa rin bo leyin
2: so mo pe togun ba de egbera lati bi kan en ti o mo fi ese rin ojugbo jo fi ma lagbo sugbon en to je bi oga ti o mo gesi be ba wa mi waju be bo se ri gan niyan njo njo na lo but nigba to n de ogun to ba logun olomo fa pere ku omo ku oni lu nigba yen won se fe gba ilu Ibadan ni awon baba wa won mo wa sun nilu Ibadan lale lale ni tan ba gbe sunma mi lo laaro so ngba to wa je pe to ba ti sele
1: kabiyesi ka to ku laarin o tori opolopo awon ede kan la ma so tawon eyan si ni mo tume kene pe won gbe sunma mi lo laaro won pada wa sun le lale
2: ogun ni je be ogun ni won ma gbe kakiri
1: ogun won
2: ti ba wa gbe ba ogun kan ba ko ogun abenle bayi gbogbo nkan to ni pun pata gbogbo nkan to je nkan ni
1: ni won oko
2: won oko
1: so ogun na wa nu
2: ni wa na lo to wa niye
1: e je ki awon ti n gbo wa awon na ti mo pe ogun na la pe
2: ogun ni
1: ogun ki won ka eyan mo le won keru eyan lo ni an pe nsun mo mi ngba na
2: ebi n da so fun e pe to ba ranti Ibadan kini ti lagelu igba to ku lagelu pelu awon eyan meta abi merin
1: be ni
2: oma re ati awon won yen won gbe sumo mi lo laaro
1: be ni
2: ti won lo fi nko eru le eleru
1: ebi ngba ti o si nkan kan
2: ara re ni won fi ri ade tomo yen faya
1: be ni
2: o no fi npe bana laye afadeya
1: oma oma binu fadeya
2: ki je badan tawo yo
1: be ni
2: ibadan lage lu ni
1: ngba na
2: bo se ri gan ni e to je
1: pe e wa ni ngba na eni meta din ni ogoje eni awon ti o tele aye je nku ngba na
2: foko
1: be ni
2: be ni
1: nigba ti won bo won o ya bi kankan o lati ipe te fi ti ni won ti nbo won o
2: ibadan
1: ibadan won bo tara
2: ni wa street
1: ibo won ko de si ngba ti won de
2: nto wa sele ni pe leyin ogun ti mo fi pe
1: ogun afa pere ko mo
2: afa pere ko mo ku nlu ti o je pe ogun gba na mu
1: ben
2: ni jo na lo
1: ben
2: ti maye
1: ben
2: ta gbe ti maye
1: ben
2: igba to pari awon ola gbogbo awon baba wa imi nla kan le ni awon oluye le ni oluye dun ni gbogbo won ori oja nbe ni won sun gbogbo won pata ori yan gi won sun aye yen ku wa so fun iba oluye le wi pe egbon mi awon to tele mi won po o emi o le duro laarin mo fe so kale eyin iba oluye le wa so faye jenku njo na wi pe ah aburo mi awon egba won wa nsale a sese ja ogun kan tan ni ko se en ti o bo da si o oni wo down da oni ki wo down da bo se gbi ni okay ko buru bi o se so kale niyan ti won sun gate the first gate egba to ba si de ibe won photo yen sin
1: ben
2: o mo ri gbogbo old gate ti ye pe o nfe si awon egba ni nijo na lo
1: se pe debi bon photo awon egba de be ngba na
2: ah lati ori iba oluyole lati oja ba nbe ibe won so kale odo kan ti kokko wa laarin ko to tun mo fon mo photo yen
1: ti eso do gege
2: o ti de be to ba ti ku le ba ibi kan be ta wa mo fi ese ta mo ni jo na lo
1: o wa nbe na ti disin
2: so ibe ni egba ni an wa gate won gugu lo sirisi ile won kun gege nbe ile won kun gege nbe so igba ti won a sokale ti an le won nbe lo wa dafa lori odo gege nbe pe ibo ni kawon mo gbe ibi to koko n gbe to ba ti ku lori odo gege yen lati bon photo
1: ben
2: apa otun bayi ni ame alafia bayi ni ni won ko n gbe so awon te wa nbe nsi won ma n pe ra won ni foko agba
1: eh sebe lo siri
2: olorun o saanu fun wa
1: abi o
2: igba ta te ta de bridge oke ado tan ti koje ni won tu wa difa to awon baba wa gbogbo to n gbo won itan ni ado oloko yeri nkan kan oluyeri gbogbo tan gbogbo ruko to n gbo yen patapata ari ori aja nla gbogbo to n gbo awon lomo ogun foko
1: ti a tele foko de ibadan
2: ibadan
1: eh
2: so gbogbo won jo n gbe igba tan dafa tan dodo fufu na dafa pe bo ni kawon wa na fi wa n gbe ibi ta n gbe gbogbo wa
1: nibi ti a fin wa n
2: igba ta la jo n gbe be ijo kan wa ni bola lo toro aye lo baba pe o fe ma lo dagbe won fun yonda ijo to koko de bola ekun pon me je moju ibi akobi eku si ni
1: iyan bola
2: bola
1: toro aye lodo ofoko
2: yes njo to koko de bola
1: ile kun pon me je
2: ekun pon me je moju
1: kabiyesi
2: gbogbo awon to n gbo oruko won to ko won sita yi ibi ado tori ipele titi koja nbe ni won o to ikakan laarin awon ode pupo lara won nbe ode mi awon ode nla nla fa ti a julo sugbon ibi to n gbe ado esi ni titi gba
1: ti ta ni gbin ado si
2: ado oke ado te wa n gbo si ado fun are
1: se omo eyen bon omo eyen foko na ni
2: omo eyen foko ni ado
1: ado lo hun je
2: ben
1: ode ni o
2: ode ni awon ode nla ode ni won so ibe ni titi gba tori pe bi tun gbe gba
1: ibi ti bola ni an pe loke bola lo
2: ke bola
1: ibi tado won pe loke ado
2: koda togun ba de ni jo na lohun baba wa kan be ti won pe ni ojini omo mi lu ogun foko to ta ba ti bo si di ogun ilu yen ti an ba si ogun ya o lo mo bo si di ogun ilu yen to mo ma pe won kokan bi ba tan lo ago koja pe awon ni soso bi oso bo se n pe yen o tamara yen mo mo tamara be ni awon ni soso bi oso to ba de foko to ba ti jade ku nu agbo le yen bayi awon awon soso lo wa lapa right to ba n gbo tesuku yi biri wa ti gba koja
1: inu agbo le na lo wa ogun po be yan ba ti wo lati bi oju bi afini ayin eyan ma le sonu nbe
2: awon ebo won pe mo so fun pe 37
1: be ni
2: loke adu to n gbo loni awon ti won nbe to 52 bale lára àwọn tó tẹ̀lé fọ́kọ̀ tó sì jẹ́ pé bí a ṣe nílé níbi ni wọ́n ní ilẹ̀ lóko tó tó bá ń gbọ́ awo ni ṣoṣo bí oṣó ọ̀tẹ̀ṣukù yìí bì rí ṣàkú olóbèje ṣọmọ tá a ṣàkú ṣàkú olóbèje ọ̀họ́ dùgbẹ́ níjà tó bá mọ lé ọ̀họ́
1: ilé ọ̀họ́ ọmọ ọmọ bẹ́ẹ̀
2: ibi táwọn amọ̀lé nìyẹn
1: ọ̀họ́
2: dùgbẹ́ níjà ọ̀họ́ dùgbẹ́ níjà dùgbẹ́ náà bó ṣe ń gbọ́ bó ṣe máa gbọ́ orúkọ ń kálukú
1: nìyẹn
2: ìyẹn ni ò fi sí ẹnìkan tó lè wọ àárín wọn títí dòní mítìn tí a ṣe níjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ṣe ṣe dì sí wọ́n ń ṣe fún èmi náà tí mo wà báyìí.
1: Nígbà tí wọ́n wá dé sí ibẹ̀ tí wọ́n dáfá ifá lọ sọ pé ibi tí ẹ dùn sí ibẹ̀ ni ibi àfin wà tí a fi múlẹ̀ lọ tẹ dúkìá dúró ni àbí
2: bẹ́ẹ̀ni
1: ṣe ìgbà náà náà àná ti níyàwó wọn ti bímọ o.
2: Oǹkálukú àpáta táwọn ọmọ wọn pàápàá ti ń gun ẹṣẹ ogun níwájú wọn.
1: Ká tó pé èèyàn ní akọni ìgbà wá sẹ yóò jagun dáadáa o.
2: Ogun
1: mélòó la lè sọ pé fọkọjà àti pé àwọn ogun wo ni.
2: Kutujẹ ìwọ̀n ṣé o mọ̀ pé nígbà yẹn lọ́hùn Ìbàdàn wọ́n gbé ogun títí kanlẹ̀ Èkìtì parí gbogbo lọ sí sádó sí gbogbo ẹ̀ ibi tó ń jẹ́ Benin jọ́nà lọ́hùn. As a matter of fact mo rò bí 1867 làwọn Èkìtì ṣẹ̀ṣẹ̀ gba òmìnira lọ́wọ́ Ìbàdàn tó èbó ajẹ́lẹ̀ torí pé tí n bá rántí ọ̀rọ̀ ogun yẹn àwọn bàbá wa wọ́n ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti bó ìbò lọ pé kí wọ́n ran àwọn lọ́wọ́ láti gẹ́ẹ̀tì ìbọn bí return tank kígbe K747 bi kí wọ́n kígbe ń sìn pé kí wọ́n ran wọn lọ́wọ́ kan bá wọn gẹ́ẹ̀tì ìbọn pé àwọn táwọn ń bá jà wọ́n ti rí ìbọn ìléwọ́ ṣé ìbọn ṣàkàbù làwọn gbé kiri pé wọ́n ti rí ìbọn léwọ́ ẹ bá wa náà wà á àwọn yẹn wàá dìde wípé àwọn bàbá yìí kan yé para wọn ìkan náà nì mọ àwọn lọ bó ìbò kò bá wọn parí ẹ sòyìn náà fi lọ bó ìbò di gọvanọ jẹrán ìjọ náà lọ àti kátà tí yẹn fi ran kátà lọ sí àwọn ìyá abúlé ogun wípé òkè ìyẹn ogun Èkìtì parapọ̀ pé ẹ̀yìn Èkìtì ẹwú rojọ́ àwọn rojọ́ pé Ìbàdàn ọdún mẹ́ta náà máa wá kó àwọn pé àwọn ò lè ṣe sinmi mọ́ tun náà kọ kó kú parí this time around n ta bá fẹ́ kan ṣe this time. Èbó dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá tiwa náà àwọn yẹn dẹ̀ sọ pé aláàfin tí wọ́n ń sìn fún rẹ̀ táwọn bá kó wọn délé èyí tó jóbìnrin àwọn ò fi ṣaya èyí tó jẹ́ ọkọ ọmọkùnrin àwọn ò fi ṣọmọ táwọn jọ lọ sóko ṣùgbọ́n aláàfin ni kí wọn ó bá sọ ìtàn sọ yìí.
1: Bó ṣe rí nù ń gbà náà.
2: Bó ṣe rí nù ń gbà náà. Ẹnìkan ìsinmi.
1: awa pada sori foko mo wa nbere pe ogun wo ene foko ja be lo logun to ja awon ogun wo ni e la le poja e ti da ko kutuje o
2: mo da ko kutuje
1: bene
2: mo da ruko iwa un are ni mo fi da ruko awon Ekiti
1: gbanamungo
2: gbanamun ni ka koko ogun gbanamun ni ta koko o nla pe la lo afepere
1: afepere komo
2: komo jade nlu tori gbanamun yen se to fa tan fi pe gbanamun ni pe igba tawon o ti ri ibon lewo awon to de ri ti won yin si won tan ba ti na si won ba na ngba mu yo kan dun ni koni koni ran won
1: ani a fi n pe gbanamun awon ogun wo la ton wa so pe won tun ja ta fi le pe ha awon ogun te nda ko yo kabiyesi won e se ogun kekeke o awon ogun wo won tun wa ja
2: ogun le sa wa nbe efan o wa nbe efan alaye o wa nbe eh iperu so mo pe igba ti ele igba ti ti debita ele won de
1: emi o ti daye ngba na sa kabiyesi
2: komo ga won baba wa lo nje be so igba tan le won de bi tan tun wa ni ki won o tun lo si peru lawon ara peru awa abana pe kan gba won le gbogbo bi ta won igba nsa lo ni won wa si bada pe kan wa gba won le aye je kuna de ran tun lo ba won le awon won yen so gbogbo ogun won yen pata emi ni wa won ni emi ni peru ni to wa le to si wa nbi to ba ti runa ti iperu o ma ti otota ota mo fe so
1: ota
2: are ni
1: won ton jagunde be na
2: ben
1: lota
2: ben to ri pe awon aro ta sawa si badan awon egba ti wa fe ba ba won so wu bi te gba ba de ti sawa la ye je kun lo ngba won le nbe titi kan eru atawa
1: e seun
2: mo te ranti ni eru a won ma nko ni kan pe ogun ko wa ni lanla te eran je si mo sa dogun ko wa gba wa le o
0: mo ki baba me kabiyesi oba Edward Oyewole oju oni ti ko ti ipari o si ti gbo nkan kan a sese nbeye nbo lapo ni mo ki gbogbo eye ti e wa loju ero itakun agbaye ni oju oku ni ti pelu ase ti Olorun Oba awon eyan wa nbe o Yusuf Sunday Ajibola Olorun wa pelu mi Matthew omalara Iyako Ade Kasi ewo awon eyan po nbe bi ba e se adupe oju oni ti wa bakan na ni mo dupe lowo eyan baba mi ti e fi wasle lori eto yi ti edu ti wa te ngbo wa kitikiti ni seredo ti lagelo baba mi elda kunle dagun duro baba ujesha ti won gbe ni lagelo estate e se o barista Daniel Aramide e se ayo ni sa message store ya joke alago ne yana olode ijoba ibele edo ese alaji se akaraje elegba o tun fi dore alaji ramani eleyin good ara mo shunu mi akin bile nu baba mi sadu akilapa mo ti n so nkomi baale akilapa jombi joni lala ulu ti egbe oye wole nigba ti mo nki alaji gane ida pe aku imora to fi dori alaji rashidi omo oku orun eku imora o atalaji iba mobos eku imora alaji oba oju oni ti o alaji isa o olowo aye won duro ti baba mi aji sadu akilapa gbagbagba bayi ni oju oni ti yin ajo wa nbe na ni ne Olubadan ti ile Ibadan ko si ni baje pelu ase Olorun Alhaji Rashidi iye Olorun Ogunse ese Dr. Razak Amsat Magaji ile Alemo loke to fi dori ya mi JT Raimi asi waju gbogbo oloja nipinle Oyo oloya edede le solo baba oloja o je seun ama mi dada Aji Sanje Reverend Charles Challenge ese o magaji Ismail Ajibola Santo magaji le Tajo akako ona to ama lo lale to wa di otun la lori eto yi eto wa orikile wa a jo pade ni pelu ase Olorun e pe mi sori 08021 5909 se ko kunin fo ko fori sogi aja kan o se ni je ko je molongbo lese ogurugba loogun akan o lo ko mi nje ara ye ma je wa na nira inira oda o ra ro lasun oko kan laji a ni dimo ayibiri o da ro
3: Onyagile FM 96.7
4: Baba peri apo ni agogo wole ke Oluwawo Hey Otun Oluwawo Olubada omo ilu akaran okun o ibi ewe pe nje tegbo fidi ti sina ni adekoroye ike adubi nkeyo anuma bi eye okun o Olorun fe nikan se je nikan lo Otun Oluwawo le Ibadan Oloye Ewenje Adegoroye Igi Adubi Agbefegori te omo dido wa mo gbo mo te onisulo niyan ke yo mo se se ni ko ma jan bi eliri oja degbe re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa mo ru ori to gbe waye ma ba lode Ewenje Adubi Otun Oluwawo le Ibadan ni baba asale loju ona oje Ibadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada Ewenje Adubi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 Oloye Ewenje Adubi Otun Oluwawo le Ibadan lo ni irorun laba ni tata adaye
5: Omo Ogunyemi Ologbun mo to de o adayeba o nleto en ti o se onigbowo re o na ni baba wa Oloye Ewenje Adubi
6: to je oto Oluwawo le Ibadan General
5: Adugbo Oke Ofa Baba Asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba ti nbo e sa won na lati di oje be ba di oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile Oloye Ewenje Adubi ibe le nlo e pe won sori 08033260141 tabi 08053459223 adaye ba leto na riri isele ni sele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko CV re kaaki bo hun wase awon ase titi bate elomi o gekumba lori awon wase ni o wa se amuwon olorun ni kapele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun meedogbon nle oko lai si ere igbeyawo to je wipe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipeya de kope ko jena ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyen gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won firi ba nko to di pe apeya baba npo ta baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa di po feyinti lokere lo to wa nse gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yo se laaro ojo ti ba ndojo ale mo yan lo ko to se I like case ni o lo to asiko ni gbogbo nkan kolon je are mi jese wa kore wa ko si ti a lo ni kamakama nipa opopolopo gbianju eni kadara to ko eya ki won lo sodo baba wa Oloye Ewenje Adubi
6: to je oto Oluwawo le Ibadan General
5: won ti wa legbe mi moti eja npe ri orile ko le tasu fun ni je
4: Oto Oluwawo Olubadan omo ilu akaran okun ibi ewe gbenje ti egbo fidi ti sina ni adegoroye igi adubi nkeyo anuma bi eye okun o
5: aboru aboye nle fa o baba
7: ogbo ato asure iworiwo fun bi mo

fun baba lawo to fe lo re ko fa ni ilu e ni fa ko fe lo re ko mo ni ilu e ni mo pe ko jina won pe ebo ni ki baba woru o ma ra ye ebere si ni fe nu yo wi temi temi atawon ololufe wa so wa gbo ikan ni atawa ateyin akuni sura wa na se ma ngbadu e lo so se ta fi ma ngazo e wonu ara tin Atuma lanfani ati gbada bi kasi nkan tori pe kini ajo ko je bi nodus under naira pala tarodo 1000 o ma ta lenu gidiga ki sere ki sawada o gbanjo e waranti mi nta gbanjo e waranti mi nta awon temi pe coladers mo pe won pe kini mo nta monica cheto kodun larin rin pelu rin lolokan ojo kan to dosho e sere ki sawada o lati mo pe ori ikanni lagelu 96.7 na leti lanfani lati gbo daada te si gbadun ara yin o oye ma bo loju opo facebook be se ngba mi lori radio tin e ma bo loju opo facebook e wa je ajo mo kira wa ka lembe eyin ririn ajule ngba mi lasiko inile pele wa te tin gba mi ile tin le wa te tin gba mi mo ki ku dede asiko yi ore ye mi alawo sogbo o ma du gbogbo ma ko si lapa ati bi o ki sere ki sawada eyin ti abadan le oluyole mo ki yin ka le ka bo sori eto yin eto wa loyin ladun e ti mo ba se nse loso ose pe to ba ti di ale tuesday bayi temi ti yin amọ lanfani ati gbadun ara wa o faaji famia igbadun rebutu ede lọlọkan ojo kan latọwo ago mẹwa koja aseju mẹdogun titi wa ago ko gbere lemi ati yin ti ki sere ti ki sawada to je pe tori ipe ti nreti eto yi eyin si leku ebe tori temi awa ati ya ni ku sura wa ngba kokan a jọmọ gbadun ara wa bi nkan a gbadun ara wa bi kasi nkan ni o ki sere o Mama ni femi be mole lapa todo ti be yen se nko mole te nju daada omo baba ladapo todo lo ni nki yin lapa ti bi pe eto ye o ti gori ate o e kan ba n pero soko nikan ni be ba ti pero soko yin lo ba tan lawon to ti gbo abawon ti e ti mo fun gbo tele tele kawon na fa won eyan gbo ke eyan mewa ko wa so fe eyan mewa mewa pe eto yin yen o loyin ladun lori lagelu 96.7 fm pelu colades international o ma ti gori afefe o ma ti gori ate tori pe kini a jo gbadun e bi kasi nkan ni o eyin ti wa n badan le oluyole mi de o mi de o mi de o mi de o mi de o mi de o mi de o mi de o mi de o mi de o

ti job connect na gbeyin inu abala yi eyi ba ni ise kan to le fun je sori tabili awon eyan kan ton wa ise ladugo lasiko yi mola ifida ni awon kan wa ise lasiko yi to ye pe to ba ri ise won o se won isole o atejise ni ke kan fi sowo soju opo whatsapp ti mo fe pe 0806874932 0806874932 0806874932 agbon toro omoran na gbeyin abala akoko na lo wa se wa ri leyin gbogbo eyi a wa wonu kitchen lo pelu shike

0: Oke Tola soko yokoto sike lo so pe olobe lo lo ko se be lo se ri ntuto baba wa debe ye gogo ni son sike wa yanan na gogo bi nkan ti se je ni mo ri gaga bi ku ku akoko ti ndego dana
1: ni gogo na yoruba ti won le to ta to ba se joba ni ba
0: ako ti po ju lori pa fe da sugbon sha onje yen ma ndun abi bo ni to sin Jashike edun ni.
1: Tataba difa ka tojoba ni ba.
0: Lowi.
2: Ah, oje edun. E ton sin last week en asun.
0: O nko na.
2: Debe.
0: O gbe debe.

0: osun kayo de new vision woni e ku ise e ku eto iyo temi gangan oni kola wale Kazim Delpo woni e ku eto sa ko to di pe e pe wole ma kokko bere latodo oluwa to si Edward
1: omo se to so salary bo se ki se mi eru tani
0: ma lo sodo sike oke tola ma lo sodo asisu asisu don benbi
1: mo
0: lo ti awon wa kan ti mo wu lawon igba kan akoko nu ere ba ti mo jade primary school ti mo wo secondary school ngba yen private school mo nlo ba ti wo js2 mo change si public school kan csc grammar school en tin bo lati private school ti o nlo si public school mo pe a gbe awon stitches kan dani to je pe yo lo so yo wo socks gbogbo o do dede
1: eyi ti mo wo
0: na mo kokko de be mo pe ibi yato si ibi ti emi tin bo pelu ba won student ba pelu ba won student se o mo pe nkan public o sa yato si ti private ni ibi o ti kokko su mi leleyi airowo lesin san so aba won ti saba ti bo ba ti daro ba won wa ku egba bi en pe won fe lo si odo awon elegun won fe lo ni elegun pe awon omo ti o ba ti sanwo lesin won rogo ibi ti mo ti kokko ni problem temi ni e ayi sanwo lesin o wa mo je san class debi pe bi ba ti kan le ti wonu school laaro ba emi e gbanu class lo inu bola wa titi di bi owa go meji tabi oni ore wa kan to ti gba le ngba to ye pe a tun lo si odo re ba mo wa se exam gst se bi se mo ba lo leleyo mo nla lati change school bi kin ko ni school eleyo mo se change school mi ngba e ni e si Ibadan grammar ibe mo ti wa di ka mo serious awon teacher be yen mo lu yan dabi alara ko mo fe le so igba ti mo je gba ngba ti mo wa ni Ibadan grammar mo fe le ka so pa igba bayi mo je gba ngba ti mo wa Ibadan grammar
2: attentively I'm going to bounce away fuji chemba
0: awon wa ti mo le so pe mo wu lele to je pe ah ti mo si mi ba gbo lasiko e won le iwo mo o lo school mo boju mi je
2: bounce away fuji chemba
0: o se ku le to ni wo

ti o ba wa to nkan e le pada wa bu omi mi ti e nlo nule e le bu yen si sugbon o ma n dun daada ta ba seto awon mi agbon yen gangan lati fi se juna te ba ti se eto ele tan e ba mi gbe segbe kan ke wa mu iresi e fo daada opolopo wa ai fo iresi ko mo be lomi ba ti bomi si lekan to ti fowo se sukusuku bayi iresi jina nu starch ni iresi opolopo starch ta de n fo danu lare tori e la se man pa boy rice wa ko ba le se kini ko ba le yo idoti sugbon olopo igba ta ba fe se bi fried rice jollof rice concussion rice se on pa ni lanfani ati ma pa boy le leyin ta ba si da gbo eroja si fun di eyi anilo lati fo ni ara oto yato si pe a fe se rice funfun lasan leyin ele te ba ti fo iresi yin egbe segbe kan e wa ba mi gbe koko ti inu egbe e ba mi gbe kana ikoko yi e bu ororo yin si ororo te bu si yi e fi sile die ko gbona sugbon londa lo it oni ke ti ma se to gbogbo nkan ti mo nka sile itori ti ina ba ti poju ni die o ma jona to ba de ti jona e ti mo pe a le ri result ti a nwa gege bi anti yen se ma nje nigba ti won wa ni ile eko giga leyin ele e da alubosa yin si e je ko din die ni won ba mi so pe ko jona sugbon ki ororo gbona yen kan jo bara won sere leyin ele ata wiwe yin te ti we e da sinu e e fi awon eroja amobedun yin e fi si nigba yen na le fi curry at time yin si e da won na si e wa da e wa fi let fun igba die ke je ko din seri to ba din opolopo eyan ma ni ife si lati fi tomato eleyi ti e tomato e je npe baun bi awon ara adugbo mi o se pe nu tomato abi tomato na leyin si npe to ikankan na ni mejeji e wa da si to ba je pe yin ma ni ife si lati je tori opolopo gba iru tomato to ni to da lati fi seru nkan bayi o ni awon tomato ti won ti preserve te ba de ri opolopo wa fi be ni ife si ka ma je nkan to ti preserve so o wa optional sugbon be pe eyin je kan lara awon to ma nfe ki rice won o sa pon lelele ni bi ole awe e ni lo lati fi si e manage e ni eni binu tori yo ti din ko de se ko ma fun yin ni taste pe nkan ti won ti preserve ni so fun die yi e ma je kata yen din to ba ti wa din se ri omi agbon ta toju segbe kan yen e vi oju measure iye agolo rice abi de ri ka rice te fe fi si e wa foju wo ke foju wo mi yen pe so ma se jina ara anfani ti olodun fun awo obirin ta won okunrin oni oni ka le foju measure nkan pe ah omi yi o ma se rice yi jina wa ni to ba lomi lo ma se ja jina e ti get ye ehe yin le foju wo awon okunrin awon ko tin to kan won ko ba de gbo ko la lo so nje kan fu anjo kan so ma je cha lo be a je gbo njo yen sa lenu kan ajegbo so fun die ye foju wo omi agbon yen ke wa fi measure e da sinu atayin te ti din iresi yin e je ko wa atalat ti omi yen ba ti ho papo mo atayin e da iresi yin si e je ko ma jina under low heat seri ti onje ba jina under low heat o ma nje ki time ti o ma consume lati fa omi yen mu ko ya kankan den o ma je ko mi yen ko dry in such a way to ye pe ko ni bo nje yin je onje yin oni jan nkan kan oni se yo kan ma fa omi yen a ma fa die die die titi to mi ma fi gbe la ronje yin ni fun die ye maintain lo it yen titi si onje yin ma fi jina se wa ri leyin bi iseju marun e lo ye wo e ma ri pe o ti n sarajo gbogbo n te fe fi se to concussion coconut rice yi ko gba yin ni 40 minutes o depend lori report teyin ba n lo abiru na ele te ba fi n si onje yin sugbon to ba je regular ones to common ti gbogbo wa nlo currently ko ma dabi ipolowo oja ko gba yin ju 40 minutes lo beni so fun di eyi leyin 40 minutes o ye ko nje yin ti se kini ko ti jina pelu gbogbo anwa ele anwa ele andele po ti mo ti ka sile yi se wa ri te ba ti si rice yin opolopo wa obirin ta ba ndanu a ma fowo te rice wo ni ki se gbogbo gba na lo mo won senu if you reach your turn won won senu ya call me for what the wo ko ri pe o ti se kini o ti ro to ba ti wa ro yi e wa mu edun eran yin te ti din to ti gbe e da si lori to ba pe ni awon eran kekeke mi na te ti slice
to kere beyen e da si awon dice eran yi ohun gogon ni adunu rice yi tori wi pe ah e wo sibi kan eran kan ni ko si pe won pin ko kan mi o sinu oro eran ninu oro rice yi nigbati emi na se ninu leti mo je ah mo ri pe mo gudo seto ele fun molebi mi ni o na lo ja seto e lale gbogbo wa papata ta si nbe nu le la je se wa ri leyin te ba ti wo te ti da gbogbo awon kan yi si te ti mix e atawon green beans yi nkankan e ti da won si e ti ropo gbogbo e ti se kini o ti segemenge by now o ye ka ti ma gbo orun coconut ninu rice yin te se mo lero pe eyin no fe gbianju ewo to pe ma se be e fi atejise ranse soju opo facebook wa fun anfani en te wa lori facebook fun anfani en te gbo wa ninu radio be ina ba lo nje kan abi keji te fe ka ba yin mu wa e le fi atejise ranse sori ero ibanisoro 081 1542 5865 lekan si 081 1542 5865 titi ose ti mo ta tun lanfani ati gbaladun nje aladidun mi o ko mi o yi pada sekemi oketola ni etoloyin ladun o se kini o n te waju e mo ba wa kalo

0: Hello.
1: Hello, Emakala.
0: Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir.
1: Ebi kan le bi nti obi un. Ile na bi se ranti wa ba yin. Olorun ni dai lanu. Abi mo wa kan ta ba sele nkejo.
0: To sele nkejo.
1: Ki ma me ku eran.
0: To sele nkejo yin si ba yin wa.
1: Ko rere da so lanu lataago.
0: Eleyi tan so ipe e mura si se nko se fe.
1: O na fine.
0: O ye je.
1: Odo gbogbo kan si.
0: Gbogbo kan si. Iya yi o ni pa mi.
1: O le ku.
0: Gbogbo kan si.
1: A je gbadu ara wa ni.
0: E seun o.
1: O

0: sorin agbon jeun korin kan lori orin jemuke na bayi tele kan pe wole ale ro ti olorin yen
1: bo ba lo
0: pe o dabi en pe won ti ku
1: mama re se
0: oju ese lawon eyan to jawon eyan won lorilede agbaye bere si ni pepe rara won si ma n play lawon bi kan ni London.

0: bayi bashe ndara pomo wa utubo si kama kinika basuri tu loyi lado ati bere lati owo ago mewa kojo asojume dogo ile itetin jalado awon abalalo loko joko abalale to gba yin lori eto abalorin jemoke agbare ara yin jemoke pelu orin dipo sodi pop pop agbado e titi wa go ko gbere hello aku ajo ko yin bele tin pe yi
1: Alaji muda shiru lawa ni ruko mi
0: lati bo sa
1: mo pe ni apete ni ibado
0: lati apete ibado e ka bo soro eto
1: mo mo olu yi igba yin lo wa ni odeda
0: okay
1: so mo pade ni obantuko
0: labe ko ta
1: mo eni kan to tun da bi ore yan ni sola nke
0: okay
1: ina go yan mo ni yan na
0: ben
1: mo n ba nsu na lo na iye awon iye ti koja lo adupe lo do lo
0: eso
1: so awon ti kuna polo da si awon ti koja lo ko lo ma foro ke won
0: ami ami eso eso eni kan bere fun karo yellow cc lekan loju opo Facebook Kolapo K Jones or sinim lati UK won se bere fun orin yen je nte fun lapa bi elembe o e ko kale e ko tetise wa

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Akwa Jiho, kwa hivyo la isingpe hii?
1: Akwa Jiho, uruko mini Arulu, Ishaka. Tuwala music, lati wu.
0: Lati wu, ludo ba, ikaba, sorry ito.
1: Yes, sir. Akwa lade, utisi mabare wu. Omorire ni asye wu. Turi, omeni ni ajogun ola. Omeni ajogun ke wu. Baladi u basini le omo won ni ajogun ebu iya e ba nbe laye iwo mo e ba nbe laye o toju mo mo e dada tori eni tuku to ba fo mo le lo oni to un be laye o
0: eso eso eso
1: akola de mi mi ta o baba re nbe laye
0: eso eso eso eso eso eso eso eso eso
1: dipo so dipo den soro re ta soro re awon akewi ayeko to ni ti baba wa ridere ayeko to san wa london e so awon ni mo ko ni fun baba laarin ewi temba ke oka iya ka gbo ku won na ni okide kan gan so ka kule we ko ye ni awon baba wa so pe o so ju kadagba tamo lade rana lo
0: Eshin
1: dipo ku o be se wile kan o na la ngoyen o
0: Eshin o Eshin o Eshin o